0: We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, ay kasakit, ay, kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
4: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Oy Marie, ay matsikong pare, nganong waman mamasayro karong adlawa?
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan.
6: Reyes!
7: Ikaw lang akong hibugmaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing.
8: Alf!

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamtam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga modagayday nga atong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Glagel Coffee Mix, Jazzy, Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Syrup for Kids, Glagel Soap, and Carry Perfume. Padayon gihapon ang mga benepisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dun ay unong kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nungladings Radio o Nungladings Infinite Radio. Uli magkaadto ang atong mga Glagel Stores. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5.

0: Blason Tubod, Lanagrin Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, upang ita ang tatak Glacial Store, nung laging sprada. Glacial Store, Pagadian City, nahimutang sa may Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City, ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, upang ita ang tatak Glacial Store, nung laging sprada. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, upang ita ang tatak Glacial Store, nung laging sprada. Sa Kapatagan, Lanagrin Norte, at to ang Butika Plus, nung laging sprada, nahimutang sa may Puruk 9, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Boutique Plus Nueling's Product sa Marandin, Lalalana Green Norte. Ang Glacial Store na himutang sa may EGS Building, Puruk Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Glacial Store Nueling's Product. Glacial Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Glacial Store Nueling's Product. Glacial Store Uzami City na himutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa may Puruk 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Glacial Store, Iligan City. Nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City at Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nungaling Radio or Nungaling Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata.
1: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang

0: from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria ug virus. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para everyday mas okay.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate multivitamins.
1: I feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate multivitamins for kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Gromate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. Gromate Multivitamins, mapalit sa tanang KGL Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexpose sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. At sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
4: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
6: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
5: Haplus? Pero base normal ra na ang oil oi. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplus.
6: Dili ni siya basta-basta ng Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
5: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
6: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nongleding Essential Oil.
5: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
6: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
7: Sulaye, ang natural nga Nongleding Essential Oil.
8: You are listening to Nongleding the Radio.
9: Hamdumanan sa akong kagahapon.

0: manarba ho ka isip katabang?
1: Oma, lisod man kaya tong kahimtang karon dinis probinsya. Magibiyaan na tang papa. Ako may kamagwangan. Ako gimutabang nimo, ubuhi sa ako mga manghod. Tabangan man kong nang norma, ma. Pasudlon ko niya trabaho.
0: Ahay, dili gid unta ko mosugot, Melissa. Pero tinuod man sabgyot gana kinahanglan kaayo ta kwarta. Karong patay nas papa ninyo, lisod go gaita. Kay mga gakmay pabiya ng imong mga manghod.
1: Dawato na ko ang giingonin ng norma, ma. Nga siya mapasood na ko, isip katabang sa panimay. Sa amigo niyang dato.

0: Ayaw kabalaka, Celia. Buutan kayo ng akong kailangan na kinahanglan o katabang. Naaramansap ko magpuyo sa ilang duol. Makatanaw ra ko ni Melissa. Dilik na ko siya pasagdan.
1: Ay, salamat yung kaayo, Norma. Ayaw in taon pasading akong anak dito sa syudad, ha? Uy, Melissa, pag-amping ba'y ataon dito, day?
2: Ay, ulagi, ma. Ayaw kabalakan ako. Mag-amping ko dito sa syudad. Kamu sa dinis ako mga manghod, ha? Ayaw pasagdiin yung kagalingon. Sige lang, ma. Kung mataw-tawra na niya ko dito, muhangi ulang niya ko, nga mupaulik ko din, he. Aron, makaduaduaw ko ninyo.
0: Ah, maayong buntag, Sir James.
2: Maayong buntag, Sir James.
3: Oh, maayong buntag, sab, nang Norma. Oh, yun na, kisa mo ning imong kuyong?
0: Maoni si Melissa, sir. Maoni siya ang akong giingon nimo nga anak sa akong amiga. Ug siya ang akong pasudlon nga katabang din.

0: Yes, ma'am.
1: Pasensya na, ha? O, dali. Ihatod ko ikaw sa mong kwarto.
2: Lakaw day, Melissa. Kuyog ni Sir James.
3: Ha? Huh. Nga naman yun ko, no, James? Aron makapahuway siya? Di ba katabang na siya din, he? Outingalig, maiyang gusto nga tawagan siya Senorita Melissa. Okay, fine. Senorita Melissa, ako na lang una ang manglimpyo din, he. Aron makapahuway ka.
1: Almaon, saba. Pasensya ka na niya, ha, Melissa. Kumidyante siya ngawa sa lugar.
0: Bitaw, sir.
3: Hoy! Ayaw ba ya pag binuang din niya? Bantayan ti kapirmi din he. Tingali ba yag lihukan kag kamot? Ha! Lisod na!
1: Almahos to na!
0: Di man ko hilabtanon sa mga butang sa lain, ma'am. Maayo kong pagkatudlo sa akong ginikanan.
3: Ha! Bisag kaliwat kapag santos! Di paghihapon ko mo salig ni mo, no?
1: Husto na lagi, Alma! Nisubra ka na! Nang Norma? Excuse na, ha? O, tana, Melissa. Kuyog na ako. Tudluan ko ikaw sa imong kwarto.
4: Kana si Alma, anak sa una nilang katabang din, he. Wa pa mataw si Sir James nga nagtrabaho na din, he, ang inahan ni Alma. Usa ka tuig si Alma na tutungura nga namatay ang iyang inahan. Mao gisagop siya sa mga ginikanan ni Sir James o maunang mihawd siya. Kay nagtuong kapamilya siya ni Sir James.
0: Maude, itay. Maude, ang baldita kay na siya.
4: Uy, wag yun ta siya katungod nga magminaldita. Kay gikaluoy rabaya siya sa mga ginikanan ni Sir James. Maong gisagop siya. Pero mura na noon sa among agawon kay perte man niyang malitaha. Nagsalig lang kay maayo mang kayong tao si Sir James. Maunang nag-abusar pag-ayo ka na si Alma.
5: This is Nong Lading Radio.

0: higala. Aniya na ang K-Gel Coffee Mix. Extraordinaryong kape nga dunay malunggay ug chia seeds. Duha ka superfood nga ilado sa pagpalikon sa kasing-kasing, pagtabang sa pagbalanse sa blood sugar ug pag-atiman sa atong atayo kidneys. Makatabang sab kini sa pagpakusog sa immune system ug maayong digestion. Ang K-Gel Coffee Mix purong herbal, all natural ug non-acidic. Natural ang pangpatamis niini. Busa, safe para sa tanan. Ang K-Gel Coffee Mix hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix.
1: You are listening to Nong Lading the Radio.

0: Inday. Kao na nga to. Pamahaw na.
1: Ay, di lang ko mabahaw, Inday. Mupainit lang ko.
0: Aw. Sige, Tay. Painit o na nga to. Ako nalay mo tiwas anang imong gibuhat.
1: Nahuman ako pamukbo sa mga tanong, Inday, Melissa. Ah, kadiyot ha. Kay paggon ko na ang gripo.
0: Ay, ako nalay paong, Tay. Mm. Alakaw na, Tay. Painit na dito.
1: Na hala, biyaan ka una ka din ni Inday, ha? Ah, salamat.
0: Hello, mga flowers. Kumusta mo? Ako, buntag pa gani sa'yo. Nasinghagan akong Ma'am Alma. Okay lang. Kaya rin akong antuson ang tanan. Ang importante, na ako'y trabaho. Total, buutan man si Sir James. Buutan po si Tatay Lando. O makasulti-sulti sab ko ninyo.
2: Hoy!
0: Uy! Unsa ba? Ikaw man din na Ma'am Alma?
2: Oo! Oh, ako man bitaw. Kasi imong gikastorya di ha? Nga may lang tao din eh?
0: Di man tao ang akong gikasulti, Ma'am.
2: Unsa?
0: Uy! Gihapag magukuni mo, Ma'am.
2: Money angay ni mo. Buang ka? Hadlokon pa ko ni mo? Ngano mo ingon man ka nga? Di tao ang imong gikasulti, ha? Nabuang ka na?
0: Kay di man bitaw-taw akong gikasulti, Ma'am. Kini mang mga buwak sa akong atubangan.
2: Unsa? Nabuang ka na gyud!
0: Ma'am, maayo bi ako nun ang istorya-istorya ho ng mga tanom kay dali kay sila mamuwak. Kung mamungasad sila, dali rasad kaayo.
2: Husto na! Maupaw ka man yun kung larutante ka sa imong buhok, ba? Hoy! Animal! Hain mo na yung tiguan nga si Lando, ha? Ngayon ikaw may nagatiman anong mga tanong din, he?
0: May painit man si Tatay Lando, ma'am. Ako lang may puli din, he.
2: Ha? Ngay gagod niya! Di ba man runting painit niya? May tabaho ba man siyang ngawapan niya mahuman? Ha? Nag-abusar sa itong tiguanga da. Wa man siya kinanglana din, he? Ha! Kamundo ha, nagparihas lang mo? Naibaw ka ba? Nga wa ka kinanglana din, he?
0: Ha? Unya, ma'am. Kisa may magluto sa pagkaon ni Sir James.
2: Hoy! Buset nga babay! Ako'y nagbuhat, ana, sa wa ka pa. Pero tungod kay niya ka na, nalayo na hinoon na ako si James.
0: Ha?
2: Maugyod! Ha? May pagwa ka din, he? Kaya di ko magsigig ka, high blood! Hoy, animal! Adto nga na to'y mong trabaho, ha? Wa pa malimpihoy ang mga kwarto sa taas!
0: Oh, abin ako, ikaw rin mo limpyo sa taas, ma'am. Ikaw lang una dito, ma'am, kahit iwasun pa nina ko pamubo ang tanom.
2: Wa ka gibatasan, ha, dire!
0: Ma'am,
2: mani angay ng mga animala ka!
0: Ma'am, kasakit ako po! Ay, ma'am!
2: Gisayon lang ka na ako, ha? Ganong ako may masagot sa imong trabaho, katabang ka din na limon ka na, ha? Animala ka?
0: Katabang man sa kanini, di ba?
2: Maawa ka, di matasan! Nakaako ka sa pagsulti na ako, anak! Dali, dire!
0: Wak
2: kayo, wow!
0: Aray, aray, ma'am, kasakit! Tailando!
2: Pahawa niya, tiguang! Ayaw pang hilabot! Kay patilawag ka niyong babayana! Dali, dire!
0: Mahusto na, ma'am!
1: Hindi ko ito mahusto na, Ma'am Alma! Husto na!
2: Ayaw lang kay pang hilabot, tiguang ata!
0: Hala! Hala! Hala, Tay! Tailando! Nagkado ko ang iyong braso!
2: Manay angay ni mong tigawa nga ka! Hilagtanon ka!
0: Ay, Tay! Nakukaig sa mad ang imong braso nga naigo sa ngilin sa parador! Nanuti ko ang ospital, Tay!
1: Ayaw na lang, Melissa! Okay lang ni!
0: Ay, dili, Tay, uy! Kinahang lang madati ka sa ospital! Nakita na, oo, taas kay mong sa mad! Kinahang lang matahin ni Tay! Nanuti ka sa ospital!
1: Uday, Melissa! Mukuyog ko ni mo sa ospital! Pero, muwagyo lang ko! ayo na lang una sulti si Sir Jensen ay tabo, ha? Mahimo ba, Melissa?

0: Wow! Kahumot maran.
1: Sir James, mayang gabi eh. Mayo kay ni anak ka, sir. Nakaluto na ko.
0: Humot ni kayo.
2: James? Nakasay mo teka nga humot di ay ko?
3: Wow, ha?
0: Ha? Sige, sulti mo, Alma.
2: Ako mang gay imong giingnan nga humot dili ba?
0: Ikaw?
2: Oo, ako. May lain pa ba di ang humot din, he? Ako may imong gipasabot nga humot dili ba?
0: Oo ba? Bantog rang humot kang inununan.
2: Unsa?
1: Kuan, ang inununan na kong giluto, may giingon ni Sir James nga humot.
0: Pero, miingon man si Alma nga siya day ang nanimahong inununan.
2: Hi! Melissa! Unsay katawaan ni mo diha?
1: Kuan, wa ma'am oy, wa man kumukatawa.
2: Bakakon, plastic!
0: Ngano ba sabi ay kumukatawa siya? Nagpakatawa ka man sa, di ba?
2: Ha! Wa ko magpakatawa, no?
0: Oh, nga lumingon ka man sa nga nanimaho kang inununan.
2: Tanawa, no? Natuktan lagi na rin may katawa mang tunta.
1: Wa, ma'am, uy. Kalit may katulang akong tutunlan.
2: Ha? Baka kon, good?
0: Unsa ka ba? Ha? Ako'y nanungog ni mo. Nanong si Melissa ba'y mo kasukan?
2: Oh, James!
4: You are listening to Nong Lading the Radio.
5: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nong Lading's product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power Tan Probio Capsule, Delay Gel Coffee Mix, Jassy, Nong Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Syrup for Kids, Delay Gel Soap, Pagang Kelly Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programa mga paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nong Lading Radio o Nong Lading Infinite Radio. Uli magkaadto ang atong mga collegial stores. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, hilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Clayjo Store, Nong Lading's Product. Clayjo Store, Pagadian City, na himutang sa may Serene Street, San Francisco, Pagadian City, o sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Clayjo Store, Nong Lading's Product. Sa Aurora, sa may Kabaho Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Clayjo Store, Nong Lading's Product. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. Adto ang Butika Plus Nong Lading's Product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan-tatak Butika Plus Nong Lading's Product sa Maranding, Lanao del Norte. Ang Clayzel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan-tatak Clayzel Store Nong Lading's Product. Clayzel Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Clayjo Store Nong Lading's Product. Clayjo Store Uzami City, mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City, at Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Clayjo Store Iligan City, mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuagto sa ato mga sibyaan sa Nong Lading Radio or Nong Lading Infinite Radio maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piyata.
6: To achieve healthy lifestyle, mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo kasangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang

0: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading Products.
1: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
2: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
1: Powerten.
2: So wala pa nga nagamit din ni ma'am, asa may ang mga gibati?
1: Ang kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magugo sugar, kaduha ra gyud ako imnon, sa di pa ko mukaon, og sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kaloy sa juice kanang, ni ubos gyud among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan, sa daghan kay imidin magpalit.
2: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
1: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipirma minti na nako. Manguta na gid sila, unsa akong gitumar. O, ako gid silang ingon nga, no, power 10. Dagan na kayo nakunan sa amua. Dagan na kayo nakunan sa amua, then kaya nunguta naman sila, unsa ako na akong gigamit.
3: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Ako si Mary Jean Mumar. Pagadian ko, idol niya. Kasamtangan, nagsigod sa Cebu. Kaya di rin mo na kumbana. Ako sa testimony, bakit ni Idol, ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Pero rin ang tested ko, ano. Mauni, nakauli sa kong lawas, wala ko sa bungi. Hasta kumbana, Idol, karoon na yung panantaw, kaya naman sa iyo koma.
5: Gawa sa power 10, ma'am, sa pa yung gimintain.
4: Clayfield Coffee.
5: Ah, Clayfield Coffee.
4: Clayfield Coffee. Pinakayo akong panglawas.
5: Unsa mga gibati sa imbana, ma'am?
4: Ikaw na yun, Dol. Kwan, glaucoma.
5: Dayan karon.
4: Glaucoma sa mata. Karon na yung panantaw, giling sa high blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas, kitibo. Robin ang tested ko.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga ihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digos Dabao de Sor. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Cligel, Coffee, muna akong gigamit na nakadong ko sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyo po. Kaya ako giawag ang tanan nga kami nakadong karon nga unta mo gamit sila ani kay ako na mild stroke mura gyud nakaayo sa akong panglawas karon nakalakaw jud ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
3: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
0: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clayfield stores ug palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Kapi sa buntag, kapi sa udto ug kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi apan usahay.
8: Aray, kahapdos sa akong kuto-kuto.
7: Kalabad sa akong ulo.
8: Ako murag ni kurog man ko nganong man eh
9: ayaw ko piyansa higala kung mga pika kini ang timplaha
8: Legal Coffee Mix
9: ang kape na makatagbaw ang kalami taas ang fiber calcium vitamin C iron o magnesium tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini puno sa omega 3 fatty acids proteina o minerals na asab sa Legal Coffee Mix
8: de basta
9: antioxidant sa kinihigala, mupaubos sa blood pressure level, mupakunot sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka nahigala, pagtimpla sa Clayfield Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kape.
7: Clayfield Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na sa tanang butika ng Lading Product Authorized Dealers, tanan Clayfield Store o niini istasyon.
10: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
11: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka ug nakakuha ka og bakterya og virus.
10: Paliw ko palang gabi pagpalit og tambal.
11: Niara ang tambal palangga. Jase Vitamin C plus Zinc.
10: Jase Vitamin C plus Zinc.
11: Jase Vitamin C plus Zinc.
12: Jase Vitamin C plus Zinc.
11: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jase Vitamin C plus Zinc.
12: Jase Vitamin C plus Zinc.
13: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. nanambok na sila unya ni taas kana na mo ato lagi kog eskwelahan ang mga maestra ang mga kapwa inahan ba natingala kay ngano kuno ni kalitra kuno sutoy nga samantala kuno sa una mo rola sila mga tukog nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang roommate nalisay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon nung lading duluritugan bisan pagwa may sudan bisan og bahaw nala akong kumuon may ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
14: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
15: This is Nong Lading Radio.

0: Ha! Magkalagot ka yun! Bago rin akong gipalit kining perfume, uya mo na yung mga insulti! Magkalagot!
1: Nakahumot manggod ko ni mo.
0: Pero, mas una ni mong nahumutan ang inununan.
1: Kay humot masabgyod ang inununan.
0: Ang sabi kiba sumot, ha? Ako o ang inununan?
1: Naunsa ka ba? Ha? Makikumpetensya ka sa inununa?
2: Sir, excuse una ha. Magawas ko kay katulke kung tutunan.
0: No! Di ka lang mo ba? Ayaw na pagawas.
1: Oh, usa ka. Nganupugnan man mo si Melissa nga muubo ngadto sa gawas.
0: Di na siya muubo na ibaw ko. Mukatawa na siya ngadto sa gawas. Gusto ko niyang palaguton.
1: Ikaw ba? Ngano magyo ka, Alma? Ha? Nganong praning naman kay ka? Sige, Melissa. Kung gusto kang mugawas, gawas lang una.
2: Thank you, sir. Kadiyo trakay ko, sir.
0: Huh? Makalagot yung kayong mabayhana. Buisek!
3: Good morning!
2: Sir! Good morning!
1: Sa na mong giloto? Humot kayo. Danggit na?
2: Danggit opposite, sir. Pero, kuan, basig si Ma'am Alma rung imong nasimutan.
1: Hmm? Unsa humot og pusit si Alma?
2: Kuan, sir, wabi ako'y daotang gisulti ha. Tingin masuko na sa si Ma'am nako.
1: Kera, natuog pa siya. Pirmi nang dugay kayong mubangan. Time pa, pirmi ka ba niyang kasukan? Murag hadlok kay kaniya. Sultihidan ko ha kung kasukan kaniya, okay?
2: Kuan, what man, sir? Unsa man, mukhaon na ka, sir? Magsukad ako.
1: Okay. Sige. Excited na kayo kung mukhaon sa danggit o pusit. Dugay na kayo kung wak magkakaon in eh. Yun na, diin ka man makapalit in eh.
2: Hinatag ni sa kong amiga, sir. Gikan man siyang bantayan. O mauni iyang pasalubong na ako.
1: Oh, sato pa. Imo ni. Hala. Mahurot na hinuunin na to nga para imo man unta ni.
2: Ay, okay ra, sir, oy. Para ato magyud ni, maong nagluto ko. Ako sa tong hakdan si Tatay Lando.
1: Oh, Tod, hatdi unya si Tatay. Kay nakita na ko nga may bandage ang iyang braso. Naslide ko na siya.
2: Bitaw, sir.
1: Nahibaw day ka? Huwag lagi ka masultin ako.
2: Kuan, sir. Wa man gud masugod si Tatay. Di siya gustong ma-worried ka.
1: Ma-worried jud ko. Kay naa mo sa akong poder. Kargo ko kamong tanan din eh.
2: Ako lang una ang mamubo sa tanom, sir, aron makapahuway si Tatay.
1: No. Tabangan di ka nga mamubo sa mga tanom, okay?
2: Ha? Ayaw lang, sir, uy. Kaya ra man gud nako.
1: No, basta mutabang ko. Kay sa gamay pa ko. Mao na ipirmi na kong buhaton na mutabang ko ni Tatay Lando. May libre pang lesson kon usaon sa pag-atiman ang mga tanong. At dali na hinoon, Melissa. Dungani ko kaon.
2: Kuan, sir. Unya na lang ko, sir, oy.
1: No. Di ko musugot kung di ka makigdungan ako. Imove yan yung sudan. So, kinahanglan mo kaon ka na. Dungan ako, okay? Sige na. Wait, ha? Sige na, lingkod na.
2: Okay. Ala, uy. Nauwaw noon ko ni mo, sir. Ikaw naman hinuin nagpahimutang sa akong likuranan.
1: O sa mga yangin mo ikaw, wow. Para nagbitad lang ko kalingkuran ni mo. sige, wait ha. Butangan akong pagkaon ang imong plato, okay?
4: James, hain ka?
0: Uy, nag-breakfast na ka? Walang ikaw niyo mo pagkawa.
1: Eh, di magyod ko mamukaw ni Mugmabuntag. Sumagod.
0: Hoy, unsa ba ka, Melissa? May kao na ka?
1: Ako'y nag-agda niya nga magdungan ni. Ngano?
0: Wa ka mauwaw? Naa ka pag-yod mo lingkod sa akong lingkuranan? Wow, ha? Bagga kagyod kayog now.
2: Sorry, ma'am.
1: No. Padayon og kaon diha, Melissa. Ayaw pagbalhin. Ug ikaw, Alma, lingkod na diha kung gusto ka nga makigdungan og kaon na mo, okay? Ayaw gilabti si Melissa.
4: Hoy! Asa ka?
2: Ma'am Alma, manglimpyo ko sa kwarto ni Sir James.
0: Ayaw pagsood dito. Manglimpyo ko nuhay ka? Abi kay ni aman si James? Ingna hinuon, gagusto ni mo siyang tintalon.
2: Unsa? Pataka malagang suti, ma'am, uy.
0: Sus! Ayaw na lang kung pagpakaroon ingnon pa. Nakasabot kay ko ni mo, day. Hoy! Ako rin manglimpyo sa kwarto ni James. O gili ikaw.
1: Sige. Sige, Alma. Ikay panglimpyo dito sa akong kwarto. O, Melissa, pag-iilis kay dadon ko ikaw nga mag-groceries, okay?
0: Ha? James! Ngayon ko rin taon na siya may imong dadon. Ako man gayong permino mo ikaw ba na mag-grocery ka, dili ba?
1: Pundo lang ganin ni sabay, Alma. Kay manlimpyo magkakas akong kwarto. Sige, buhata na. Melissa, pag-ilis na. Kay paaboton di ka. Sige na.
5: You are listening to Nong Lading the Radio.
6: Hi!
7: Hello!
6: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
7: Og pirming ligon ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Tinuod ka na mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang isgutan. So layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products.
9: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Puro Prosas, Kagawasan, Pagadian City. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang yuko ka manghililo, tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan. Ulig-ulig siya nga tambal para kanatong tanan. Radak ninong lading, di ginako siya hikalimtan.
10: Power 10, Probayo Capsule.
11: Yo, gracias, Pauline.
6: Nag-asa ka, sir.
11: So, maybe, sinayawan. Wala may akong gamit. Kape, huwag ka na yung jasi. Kadaadlaw na.
6: Kadaadlaw na.
11: Nagali ko karo, mga nagali ko karo, kapalit ko.
6: Unsa di imong ipamati, sir, nga nung mihimok ka sa paggamit ini?
11: Diabetes ko niya. Karo, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Nang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung musulay.
12: Ah, good morning, Nung Lading ni?
13: Yes, sir, Nung Lading. Kisingalan na to, sir.
12: Ah, si Kuan, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
13: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
12: Pasalamat ko sa inyong products sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
13: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsang tayong gibati sa una?
12: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi, Awin sulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy. Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa iyo nga pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy, wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-diplan, sir.
14: Power 10 Probio Capsule.
8: kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
14: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nung laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
3: Dili lang basta-basta ang haplas nga nonglading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nonglading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita.
4: Nonglading essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nonglading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nonglading essential oil.
5: You are listening to Nonglading the Radio.
6: Gituyo na ako nga magkakuyog taron din sa gawas. Aron magkasulti tag maayo. Gusto na kong sultihan ka sa tinuod akong gibati. Melissa. Dugay na kong gusto nga makikisulti ni ba. Pero, muli kay ka na ako dito sa bahay. Huwag na kasabot ko. Tungod kay naa si Alma nga magsigig sa amot ni mo. I love you, Melissa. Mahal ti ka. Sukadso ng adlaw pala ni mo sa among kagalingon. May bati na kuinid yan ni mo. Tungod kay nakita na ako nga lahi ka, buutan ka, masinabuton. So please, ayaw kong pakiasa, Melissa. I love you.
7: Dili ko angay ni mo, Sir James. Inyo lang kong katabang. Pobre kayo, May. Di ko angay ni mo. Dili.
8: Nahuman na makagkaon, Tay. Ako na linindad o balik ha, ngayong kinanaan dito sa dakong bahay. Sure, bitaw ka nga, nabusog na ka?
9: Yes, indeed, Melissa. Busog kaayo ko. Salamat kaayo, ha?
8: Why, sa payan, Tay, oy. Ayaw ka bala ka na imong tanom. Ako'y mo atiman, ani. Samtang nagpaayo ka sa imong samad. Sige, Tay.
10: Hoy!
8: Ma'am Alma? Nga, no?
10: Asig nga, no? Pabuang-buang ka pa, ha? Naibawan ako, Tay. Gusto ni mong tintalon si James.
8: Unsa? Di na tinuod ba?
10: Ayaw na lang ganit mamakak. Kundatan ka diyan.
8: Excuse me, ma'am. Musod ako sa bahay.
10: Ayaw kong dalik diyan, malbastos ka. Ay! Animal! Kasakit sa kong kamot na naigo sa daan mong mga plato. Animal! Kagyan!
8: Ma'am, sorry kayo kayo, ma'am. Nanagang lang ko kay imo mata ko sa kaon. Please lang, ayaw na gito ko usma, ma'am, ha?
10: Ano, ha? Musukol ka na ko? Gisigisaligan ni mo din, ha? Tubag, animal!
8: Wa, ma'am. Katabang ko din, di ba? Nagtuman ko sa kong trabaho din, eh.
10: Gitintal ni mo si James. Ayaw pag-deny, ana.
8: Hindi na tinuon.
10: Makakon! Ging natin ka ngayon pag-deny di rin.
8: Aray, ma'am! Aray, ma'am! Sakitan ko po! Hiya ko po!
10: Anong angay mo? Aray, animal ka! Ganong gitok mo na, ha? Isog ka na gini kaayong animala ka! Katabang ka lang dini! Ayaw kalimot, ana!
7: Huwag ko malimot, ana, ma'am! Pero ayaw sab kalimot! Nga katabang ka lang sa dini!
10: Unsa? Osbarang gisulti ni mo? Hayop ka gyud dire! Animal!
7: Ikaw mo! Ikaw!
10: Animal ka! James! Animal ng babayana? Papahawa siya din eh! Siya nag-dog gabot din eh!
11: Ikaw ang angay mo pahawa din eh, Alma!
10: Ansa?
11: Naibaw na ko sa tanan. Lakip na ang pagkasamad ni Tatay Landa. Ikaw mo ay nakaingon. Tungod kay misulti na siya na ako.
10: No! Dili ka na tinuod! Giango-ango na kadumtiguha nga!
7: Maisulti sa kunin mo, Sir James.
11: Unsa ka na, Melissa?
7: Murisayin ako din eh.
11: Okay.
10: Nagtuok ang pugngan ka? Sige na. Biya na din eh, karundayon.
7: Manghipos ako sa kumang butang, sir.
11: Lingkod pagbalik, Melissa. Karun. Di ka nakatabang din eh. Kagidawat ko na ang imong resignation. Ug di nasab ko ni mo amo. Sumanghinaot ko. Nga dawaton ni mo ang akong gugma.
10: Ansa? Asay buti pa sa butini, ha, James?
11: Mahal ko si Melissa, Alma. Ug nahibaw ko nga mahal sab ko niya. Pero ang nakababag kay katabang siya ug iya kong amo. Karon, Melissa, dawato na ba ko nimo? Isip imong boyfriend. Please?
7: James!
10: No! Dili mahimo! Dili ko masagot! James! Dili!

Nasukok kayo si Alma ni atong tungura nga gusto na ko niyang dapatan. Pero ipanalipdan ko ni James. Ipapahawa ni James si Alma sa iyang panimay. Pero sawa pa, ipapirma niya si Alma at tubangan sa abogado nga di na siya magpaduol nako. Kay kung musupak siya, ikihas siya ni James sa iyang pagpanapat nako ug ni Tatay Lando. Kway nahimo si Alma gawa sa pagtuman sa kasabutan. Matinud-anon si James ang gugma diri nako. Og sa pagkatinuod lang, mahal sab nako si James. Mungwa ko mabalibad siyang gusto na magpakasal ni. Lima na katuig ang nakalabay. O gani, may duha na may kamang anak sa akong bana. Mokini ang handumanan sa akong kagahapon. Daghang salamat sa inyong pagtagad, inyong magtatampo,

0: Ladin Radio 97.9 Aurora Zamboanga del Sur.
1: Uy, seta, di ko na makaya.
2: Sa'yo ba de mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
1: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka pero daw di man kakapuyon.
2: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
1: Power 10 Pro Bio Capsule? Inuod ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
3: Pagka-power good yan?
1: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Yapa!
3: Puska lang, Papa, oy!
1: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si Mama!
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, og niining istasyon.

0: Jesse, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system at dili ka basta katumbalatian.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse,
0: condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse,
0: muayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia o uban pa.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse,
3: Jesse.
0: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
4: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
0: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
0: Ang unsa?

0: best multivitamins in the market today.
1: Itang mga ginikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag kanila. Kung

0: nervous system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grumit na!
1: Uy, Dong, hamis naman kaayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. O kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Mayong kapagpabidaw na usab ka natong tanan, mga kapowertan. Welcome na usab sa tuag at tulumanon. Ang kiya sa pag-ugman sa maayong kapaglawan. Siyempre, kauban kanunay kaninyo sa kahanginan. Dr. L. Palma na usab. Ano sa niya na atong panag-usahan ang mga pipila kapanaghisgot sa mga kaayuhan o sa pagsukol sa mga balatian. Kaayuhan sa Power 10 Probio Capsule. Unsaon niyang matabangan ang atuang lawas. Mas maayom guna magka-Power 10 nga muinom ta sa tuang kasaligan nga kapsula. O kabalupon ta sa mga benepisyo ni ini. Ano sa niya na madungagan ang atuang kapositibo nga nakinahanglan yun ito kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang Power 10 Probio Capsule, aduna siya yung mga baga kaayong nga mga nutrients. That is why i-consider siya mga Power 10 nga superfoods. Kay dunay mga suplemento mga Power 10 nga naan sa Power 10 Probio Capsule nga dili na ito mabantayan, pero grabe na di ay ang kahatag o benepisyo sa atuang alawas. Ang Power 10 Probio Capsule, aduna siya ay green barley, moringa o spirulina. Kini magka-Power 10, ganing gitawag na green superfoods. Gitawag siya green superfoods. Kaya ang color magka-Power 10 sa powdered ani, green man siya. Uniya, ginapulbos niya si magka-Power 10 diha sa tuang nga kapsula. Nahimo siya nga health supplement. Kini magka-Power 10, dato kaayo siya. Abunda siya sa antioxidant, sa vitamins, sa minerals, o sa matag-usa. Nga sagol nga naa sa tuang nga Power 10 Probio Capsule. Adunay espesipikong bintaha para sa ato ang lawas. Once manggod nga ang lawas, dili na siya makadawat sa mga suplemento na kinahanglan nga iyang magamit. Kinahanglan yun ito magka-Power 10 kay kada adlaw na agyod na kinahanglan yun ang ato ang lawas. Kinatibukan ha? Interconnected manggod yung ato ang organs magka-Power 10. Once nga makulangan na ito, sa mga suplemento nga mao'y gamiton sa itong lawas is either pagpaligon bakaha, pagprotekta, antioxidant o anti-inflammatory properties o dili bakaha nga tagaan yun o pagpaligon ang atuang kusog. Ang Power 10 Probio Capsule muhatag ni ana. Kay kung kulang na sa tuang matag-adlaw, magkaanampun o kaluya ang atuang lawas. Muna, usa sa mga hinungdan, nganong daghan kaayo ang mga tao nga nag-anto sa mga balatian, nagsugod na sa ginagmay nga wala mahatag nga sustansya nga dapat unta tagaan nato sa matag-adlaw. Pero tungod lagi magka-Power 10 kay ang ato ang gipangkaon dili gyud magkaplagan sa matag-adlaw diha ang kompletong bitamina ug mga minerales. Unya kulang jud ang ato ang gikaon. Mao na nga muwik atong lawas, mao na nga dunag yun tay Power 10 Probio Capsule nga angayan nimo nga gamiton sa matag-adlaw. Ang green barley magka-Power 10 nga naa sa tuang nga kapsula, usa kini kadahon no, kag tanom magka-Power 10 nga giani siya samtang bata pa siya kanang maupay pagpangudlot niya magka-Power 10, maupay pagtubo. Giani magka-Power 10 unya gipino siya gibutang sa tuang nga kapsula. Kini magka-Power 10 taas kay level sa antioxidant alon sa niana ang atuang nga cells dili daling matigulang, dili dali nga maabnormal, dili daling mamatay magka-Power 10 na kinahanglan og antioxidant. Makuha na magka-Power 10 sa chlorophyll, sa fiber magka-Power 10 nga naa diha sa tuang nga kasaligan nga kapsula kay dunay siya green barley puno sa antioxidant kay makatabang kini magka-Power 10 sa gitawag nga stress diha sa tuang lawas. Og kun mapasagdan magka-Power 10 ang stress, hinungdan na sa chronic disease sama sa cancer og heart disease. Unya mo suporta po ni sa tuang immune system. Tungod sa chlorophyll magka-Power 10 og uban pang mga nutrients kay makatabang kini sa pagpalig-on sa tuang immune system. Gawas pa ang Power 10 Probio Capsule nga dunay green barley makapauswag sa digestion kay taas og fiber ang atuang nga kapsula, makatabang siya sa regular nga paghilis og pagbawas baga power 10 sa kahimsog sa atong digestive system. Unya, posible pud nga matabangan kaayo ang atuang lawas, especially kung dunay mga cancer maga power 10. Kay sumala sa pagtuon ang green barley, ang extract niya na unya ang mga powder ni ana nga naa sa atuang nga kapsula, makatabang kaayo sa pagwagtang sa mga colon cancer cells. Unya, ang moringa pud maga power 10, grabe nakataas og nutrients density. No, ganang gitawag nga moringa or malunggay. Naa sa atuang kapsula pud puno na sa mga importanteng bitamina og mga minerales. Nga daghan kaayog iron, unya daghang protina maga power 10. Unya makahatag po na siyang sustansya sa atuang mata o sa atuang panit kay maayo kaayo sa vitamin A. Unya importante po na siya mga kapower 10 alang sa atuang mata, unya kahimsog sa atuang panit. Dugay tang matigulang kung doon natin power 10 probio capsule nga doon na siya green powder nga malunggay, unya green barley usap. Kung doon natin mga ulcer, sakit sa atay mga power 10, paghubag sa atay, maayo kaayo ang moringa mga power 10 kung malunggay nga naa sa atuang nga kapsula. Doon na po yung magka-power 10, makapauswag po sa ito ang vitamins and minerals tungod sa spirulina magka-power 10. Nga dunay vitamin B, dunay minerals nga taas og iron og manganese. Mo hinungdan magka-power 10 nga nakinahanglan yung tag-power 10 probio capsule. Kay sagad yun sa pag-inom nila ni natabangan sila, tingala sila na balik ang ilang kusog. Nga naman magka-power 10, kaya nga ito ang lawas, usahay dili na tungod sa mga balatian. Tungod lang na magka-power 10 nga kulang ang ito ang lawas sa taas nga panahon nga ato ang dinaluan ang ato ang lawas og mga vitamins and minerals nga dapat unta dugay na natong gisugdan sa pagpasulod. Pero tungod lagi magka-power 10 nga dugay kaayo, unya pag inom na itong power 10 probio capsule, di ba mabantayan nato nga lahi ra gyud ang ato ang kusog. Nga naman magka-power 10, tungod kay itong lawas na kinahanglan na eksuporta lang, na kinahanglan siyang nutrients nga baga kaayo nga gipasulod sa tuang lawas nga naapod sa tuang kapsula. O nang gamitan yun kaayo ang tuang kapsula ka ng mga nagtasiklasi nga mga balatian, matabangan kaayo sa Power 10 Probio Capsule. Unya mapaligon og balik ang tuang lawas. Actually, ang tuang lawas maga Power 10, doon na siya'y abilidad nga mo repair, muayo maga Power 10, unya mo renew sa mga cellula, mo renew sa tuang mga organs, unya mo hinlo po maga Power 10 sa tuang lawas na kinahanglan lang yun og suplemento nga kasaligan nga imo lang yun nga imnon. Ang Power 10 Probio Capsule, masaligan ni mo ni ana. Wala kita igong oras pa alang sa pagpadayo sa unahana. Dr. Al Palma magaingon kaninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan. Atong abigad binagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
4: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's Products.
5: Ako di ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o katong Yasi. Matag buntag hapon, kami yun ni Mrs. Ana, nag-take na ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung matrabaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhi niya. Kaligutan.
6: So, imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng ato nga produkto?
5: Ako, gumaingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kay kini siya herbal mong guni, ikuha gini siya sa mga tanong, iyagi paturok sa Ginoo, morning mayugod sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kaya karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios. Mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ninong Lodi.
4: Power 10 Probio Capsule.
7: Cipriano Daniel nagpuyo sa San Juan Baroy. Magpasalamat ko sa Nung Lading products kay daghan kayo kung nakasinitian ana niya. Bahin sa Power 10, ako gyud nagamit ana. Kaya nga kung tiyan magsuol, ayun, maglaban akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og Power 10, kay aron mahupay ang imong labad sa ulo, o panglipong, di nakadungog man ko, nangyari na yung ko dito sa kuhan, Aurora, palit ko og isa ka box, isa kasimanan akong gamit.

0: ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mas maayon natong kalawasan.
1: Mawakad to ang atong programa, kahimsog kanahigop. Di natong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagatiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa inyong Lading's Products.
3: Si Rosario Raman, taga Purok 3 San Joaquin, Prosperidad, Agusan del Sol.
4: Unsa man dai mong ibati dai nga balatian?
3: Daghan kay sir, oy, complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa power team ng tumar ko kanang jase, makatulog ug jud ko.
4: Unsa imong ma-advise sila? Makapatong sila may panglawas.
3: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gyud sila aning power team o kanang jase.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Jase, vitamin C plus zinc. Jase.
7: Kung sawa pagi ko nakagamit ani magpalpitit akong dugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani sa radyo ni Nung Lading kay idol man ginako permanente siya mo nang kanina gid akong gigamit. Wa na gid kong gigamit og lain pang coffee kanira gyud og kanang Power 10 og Jazzy.
8: Sa imo paggamit na yo, sa imo ang nabati samtang ikaw na nagsigamit na nini nagmintin.
7: Nagmintin ko ani dong kanan dili ko dali gutuman bisag dugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhion. Yung maayo akong tulog, akong sugar, manahing ubos yun.
8: Di mo ang dugo na
7: eh? Normal na po.
9: Clay Gel Coffee Mix.
10: Hinit niya o das ko ni Dres sa Tudela.
11: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
10: A Power 10 o coffee, Clay Gel.
11: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
10: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
11: Mm-mm.
10: Tapos, nana ko yung maintenance.
11: Mm-mm.
10: Testing yun ko o mga tulo ka simana, nagpabipi ko.
11: Hmm.
10: Normal akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Muna, pabipin ako na normal din siya. Muna mo, gina ako at testimony pa. Salamat. Sikay ko sa iyong produkto.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clay Gel stores ug palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
1: You are listening to Nung Lading the Radio.

0: Ladin Radio 97.9 Aurora Zamboanga del Sur.
1: To achieve healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung Lading Radio Station ug sa tanang Bangabo.

0: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nuladings products.
1: Arlene Cano po. Gikan ato na ospital akong anak. Balik, aduhagin siya. Grabe, ihang kuan bitaw. Nagdalag na iyang panit. Na pagawa sama sa doktor, kinanglan na siya vitamins day. Nakadungo po sa Nuladings ba? Perfect kay akong pagdungo niya nga. Dihadyod, tanan akong ipangita ba na dito. So, gisulayan ako pagpalit. Painom na ko siya. Sige na siya katulog. Then, naunda na po iyang naong. Kaya naniwang man siya. Good. Layon, gikan ato pong kape. Nga katong Clayjill Coffee. O na to permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kay Aram makasave ko. Balit kay Clayjill Store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunan ko.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding. Power 10, Coffee Mix, o katong Jesse. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila. Kaya nga naman, nindot tayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman misa uma. Anang maayo po kayo dito. Pati yung ano kakapoy, makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
4: So, yung ako, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong nga produkto?
3: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga ilunggo, na suwayan ng yun na to. Kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kini siya herbal, mong guni. Ikuha, gini siya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, mayo sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Morning, ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning, nindot kung power kayo ang mga produkto ni Nunguding.
2: Power! Probayo Capsule.
5: Cipriano Daniel, nagpuyo sa San Juan, Baroy. Magpasalamat ko sa Nung Luding products. Kaya daghan kayo kung kasanitian anak niya. Bahin sa Power 10, ako kayo nagamit anak. Kaya akong tiyan magsuol, ayo maglabad akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og Power 10, kaya aron mahupay ang imong labad sa ulo, upang lipong, di nakadungog man ko, nyari na yung ko dito sa kuhan,

0: cotxe.
1: PowerTem, prou paio capsule. Mau kento ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
2: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
3: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayokong paminaw.
2: Imnahan na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
3: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
2: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, o all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Himimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
4: Ang atong lawas nagkinahanglan og sakto nga nutrisyon matag adlaw aron mabuhi ang himsog og lig-on.
5: Usa sa labing importanteng gikinahanglan sa lawas mao ang vitamins, mga nutrients nga dili giproduce sa lawas ug gikinahanglan nga makuha sa pagkaon og mga supplement.
4: Pananglitan, ang vitamin C usa ka antioxidant nga mutabang palig-on sa immune system, mutabang sa pag-ayo sa samada ug lupugong sa sipon ug ubo.
5: Ang zinc usahay makalimtan apan dako kay papel sa lawas gikan sa cell repair hangtod sa immune defense patok sa mga bakterya.
4: Kung kuwang tao vitamin C o zinc, dali rata kapuyon, dali matakdan, o mas hinay ang recovery ng masakit.
5: Tungod kay dili permi na to makuha ang saktong kalidad, gikan sa pagkaon lang, makatabang ang paggamit sa food supplement sama sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule, kombinasyon sa duha ka nutrients nga makatabang protekta sa imong lawas at dawanlaw para kusgan o masaligan ang resistensya at tanging suporta ang imong lawas gamit ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
4: Ang pag-atiman sa kalawasan dili lang panahon sa sakit. Kinahanglan, protektado ta kada adlaw.
5: Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Immunity nga masaligan, kusog nga magpadayon. Ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nungladings Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
6: Masakiton ba og kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon ug ubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
8: Ayog ka wala ka, Mari. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
7: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimahok kong Haplas.
8: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nungladings essential oil.
7: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
8: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nungladings essential oil.
7: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
8: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nungladings Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
9: Sulayi ang natural nga Nungladings essential oil.
10: This is Nungladings Radio.

0: Ladin Radio 97.9 Aurora Zamboanga del Sur. Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nuladings Products.
1: Si Rosario Raman, taga Purok Trisan, Joaquin Prosperidad, Agusan del Sur.
2: Unsa man day mong gibati day nga balatian?
1: Daghan kay sir, oy, complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa poverty nang tumar ko kanang jasi, makatulog na jud ko.
2: Unsa imong ma-advise sila? Makapatong sila gmay panglawas.
1: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gyud sila aning poverty o kanang jasi.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Jasi, vitamin C plus zinc.
5: Jasi.
6: Kung sawa pagi ko nakagamit ani magpalpitit akong lugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani sa radyo ni Nung Lading kay idol man ginako permanente siya. Mo nang kanina gid akong gigamit. Wa nagi kong gigamit og lain pang coffee kanira gyud og kanang Power 10 og Jasi.
7: Sa imo paggamit na yo, sa imo ang nabati samtang ikaw na nagsigamit na nini nagmintin.
6: Nagmintin ko ani dong kanang dili ko dali gutomon bisag dugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhion. Yung maayo akong tulog. Log akong sugar manang hing ubos gyud
7: imong dugo na
6: eh. Normal na pod
8: clay gel coffee mix
9: init nga odas ko ni de sa tudela.
10: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to ma'am?
9: A Power 10 og coffee clay gel.
10: Okay, unsa may imong testimony ma'am?
9: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos na nako yung maintenance. Ni testing gid ko og mga tulo ka semana nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pa-BP na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat kay ko sa inyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
0: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
8: You are listening to Nung Lading the Radio.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Chessy Vitamins.
3: Lagong sa mga anoy, talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung laging products ka ng kuhaan, Jesse, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya kung pamati, dili na ako magsigulba-kulba ba din. Kani ang akong putit sa kalipod, naulian na po din, makalaban ako dagan, makaliklihok na ko. Di gani pong Power 10 Probio Capsule, ako po nang isabay dahil ang akong bana, sa dihanga na-admit siya, Ruspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Di mong siya katulog, dalang ko sa hospital din. Igawat naman lang siya, kay, di mong siya katulog. Ano sa mo, Jerry? Kana nang sirbal akong gamiton, kanang probayo, Jesse, kay, ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukha on din. Kaya sige no, ulian naman yun siya po. Mawin nilang ko agbasi sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya ba niya? Targo ko siya balik. Di mo na ilang iba siya. Nangutanan sila. O saray, akong itambal din. Pwetumar niya ngayon balik. Muna ako siya lang dito gana. Di mo ito yung lanag. Nagkakuan din niya na siyang bana ba? Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang pupin-pupin na hapit ba? Kaya sige no, kaya katong ulo ko gagamit na nago. Sige, di liyo na ko bughat. Sakit sa ulo. Simpong pa yun.
4: Probio Capsule adunay na pulo kapiniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rotocola, cranberry, ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog nga kasing-kasing ug sirkulasyon. Power 10 Probio Capsule kini mo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.
5: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
6: Nautsaw ako eh. Ganit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. O labad pag hindi ako guong.
7: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
6: Unsa?
7: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jesse Vitamin C plus Zinc.
8: Jesse Vitamin C plus Zinc.
7: Jesse Vitamin C plus Zinc.
9: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka nato og sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jesse Vitamin C plus Zinc.
10: Alas tres, kwadro, mga balaga, makikiladadag na sa hapon, maayong bagbaminaw! O sa ka mabugnaw nga... Mabugnaw ba ni? Or init kay sukat ka ganina, mga palangga, nagpislango. Nagmugot yun, mga palangga, ang kalangitan dinis Digo City. Diya sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga dapit o lugar, kumusta man? Okay ra ba mo diya, mga palangga? Wala ra ba'y ulan ninyo diha? Or naulanan na ba? Nagbasa na? Ito, happy first anniversary sa Nong Ladig Radio Pagadian. Congratulations ninyo tanan diha, ha? Adias, dagbayan sa Pagadian. kasumarad baga palangga sa nung ladi radio pagadian, ha? O niya, karong kahapunan baga palangga, temporaryo nga kita una ang mag-uban-uban. Tungod kay dunay importanteng gilakaus titubal baga palangga, mauna nga kita una ang magsaba-saba karon. Magdungog sa kahanginan baga palangga, agwantahan lang yun sa agyo ko ninyo. Agwantahan sa agyong tingog di tamuklo. Bitaw baga palangga, kita sa amubasa sa iyong mga tubag, sa atong tigmo karong kahapuna. Dako na yun kaayo baga palangga ay. Dako na yun kaayo, salamat yun kaayo. Sa tagiag tagdumala sa Nong Lading Broadcasting Services, sa pagpangulo ni Sir Jameson Jim, Roma Mundido o mas na ilang Nong Lading. Salamat kayo sir ni ininga papremyo. Nagkadako, nagyod baga palangga. Bagan usap kini sa iyang kapika sa kinabuhi. Agamong General Manager, Ma'am Girlie Maglangit Mundido. Salamat kayo ninyo ma'am. Nga kaning manay giingon nga bisan nga naglingkod-lingkod lang ta. Diya sa atong tagsa-tagsa kabagabalay, gatanday-tanday bata. Og maswertean, maunay giingon, sigurado! Madawat nato mga balangga, karong adlawa. Ang premyo nga nagkantidad o 42 Mel Otso Santos Kapesos. 42,800 pesos. Ang premyo, kung ugalig mga balangga, kamo ang swerteng makatubag sa atong tigmo. Sayo na kining tigmo ah, ang uban mo duol, ang uban mo palayo, ang uban mo atras, ang uban mo sibo. Dinado? Ang tigmo na kanayon, balansiha gyud ninyo mga balangga, nasakitan, pero di nimo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban onsa man. Mao na baga palangga ang atong tigmo. Wa pag yun, dugay-dugay gini mga palangga, 600 mang adlaw ani. Dugay-dugay gini naka wa pag yun natubag mga palangga. Ang atong tigmo baga palangga karong kahaponon. Ha? O diya, syempre, temporary sa mumutek sa itong numero ang 0906-547-5748. Una pagkabalanga ato numero unya na ka-live usab da karon temporary sa ato nga Facebook page. I-follow na din yung mga balangga. Kaya kung kita'y makatingog, kita man po'y makatingog mga balangga. Nong Lading Radio Digo City 99.1. Naka-live tadi mga balangga. Pwede po mo diya o niya. Muhangyo ko ninyo. Mutubag mo. Dapat nga katong manawag. Magsinabta na ita sa cellphone mo paminaw, ha? Cellphone mo paminaw. Aron nga magkasinabta na ita. Pag ingong gani ni Tamoklog. Hello! Largo na mo tingog mga palangga. Maunang sa cellphone mo paminaw kay kung sa radio mo delay ta mga palangga. Sa radio mga palangga kay nakahook up lang ta sa uban nga mga Nong Lading Radio Station o sa atong mga kapartner nga mga station mga palangga diin nakahook up ang programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Ha? Na baga palangga, unya katong mag-text, palihog, kompletong pangalan, kompletong address, ug syempre, edad, apil gina, ug address, mo naman to, kahakan nagpuyo, syempre, ang inyong saktong tubag. Unya, usara gyud katubag, ang atong basahon, matag adlaw baga palangga. Ikaw po tamuklo, istriktuwa po doon. Pero mga po gini baga palangga ko, dapat sure na gyud mo sa inyong tubag, sa inyong pagtubag sa atong tigmo. Perter, maginay sa'yo na. Ang uban dito, no? Maaksyog duol. Kaya pag duol, maaksyog po palayo. Uban magod, na uban po kay naay ni balik-balik. Balik-balik na mga palangga, bisan og na tubag na. Ibalik, yapon, munang paminaw yun mo, aron inyog yung masabtan mga palangga ang tigmo. Makuha gin yung punto ba? May hapon di ay. Sa amo mga legal counsel, Attorney Ronel Inot, Atty. Baldomero Boy Baliling Fernandez, Atty. Arman Binalian, sa among network manager Sir Val Rodriguez, mga radio, mga station manager. Magamaing hapon kaninyo tanan, ha? O yan, di ta malimot, magabalaga. Kanunay, yun, ganag paluyo ni ining atong programa, ang atong epektibo, garantisadong produkto. Ang naghatag yung kanunay, kinabuhi, magabalaga sa atong programa, kining atong na ilang food supplement. Gisandigan, yun, is tanan, tungod sa iyang kaepektibo nga ikahatag sa atong lawas. Nga naman, ang Power 10 Probio Capsule muhinlo kini sa atong sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Mo normal sa bowel movement, mo boost sa atong immune system, mo pugong sa dali nga pagkatigulang, mo sukol sa cancer cells ug tumor. Sama sa mga cysts, mo palig-on sa atay, kidney ug condition nga utok. Mo pugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Mu-alkaline sa atong selula aron malikayan ang acidity nga mo resultas mga balatian mo na giingon Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule ka kanunay. Ang pinakalaming kape, yo sa mo kalimot ang Clegel Coffee Mix with baluga at chia seeds. Ang kape makabalangga gataas kaig fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Malunggay o pinino nga mga ugat sa tanom, bunga sa kahoy o mga dahon. Alang sa pag-supply sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas. Ang mga minerales o bitamina niini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber o omega-3 fatty acids, nga daghang protena, og daghang hinungdano mga mineral og antioxidant. Mahimo makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, pagpaubos sa presyon sa dugo og pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Uday giingon mga balangga, Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya ang bitamina ang mupatigbabaw. Sulay eh! Gamita! Aron ikaw mismo makaingon lahi ragyod. Ang Clegel Coffee Mix. Again, gipatami sa Stevia Safety Imnon. Yatong taas kaayog sugar. Baga palang ka makigalaan. Natay unang caller! Hello, maing hapon!
11: May hapong damuklo ako, si Ron Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayan de Oro City. Ang akong tubag, boros nga babae nagbati, boros nga nagbati.
10: Mr. Computer, sakto ba? Sorry kay sir, wag yapon. May pagkaminaw ninyo tanan diya magapalanggas Cagayan de Oro City. Kamusta man diya sa Cagayan? Hindi na magapalanggas sa gunsunan sa natin tawag. Hello, maing hapon.
12: Hello, maing hapon.
10: Yes, padayon.
12: Ako si Gideon Buisan, taga Marilo District, Davao City. At single tayo siya ang edad. Akong tubag, kayo pas.
10: Ha?
12: Akong tubag, oras.
10: Oras! Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan tubag. Wag yung hapon mga palangga. Murag na namin nakatubag o oras, God. Hello!
13: Hello, maingaton.
10: May hapon, bud. Kisa man ay.
13: So, ako si Ginilin Acacio. 36 anyos. Nagtuyo sa Barangay Suite Ramon Magsaysay sa Bunga del Sur. Akong tubag, imagination or imagine.
10: Imagination or imagine. Ay, hapon. Napailain caller. Hello, may hapon. Palungan man ko. Ay, mong kasuko po diha. Hello.
14: Hello. Ako din si Eliezer Colonia, taga Sumalig, Tambuleg. 85 akong edad, at akong tubag. Bata ang nagisulaan o ngipon, gisakitan.
10: Bata ang nagisulaan o ngipon, gisakitan, Mr. Computer. Mr. Computer! Sakto ba yan, tubag? Gihapon, salamat kay Eliezer Tanan diha, mga Colonia family diha, mga balaga sa may Sumalig. Hello, Ming Udo! Aming hapon!
15: May hapon, Tam. Ako si Sofia Maurial, 63 akong edad. Tapuyo sa Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag kay Butike.
10: Butike? Ya, awas lang mga tubag. Ay, Mr. Computer, sakto ba ang yan tubag? Pagi nga po, paspasan, sigundaan, parang sigurong ma... Ah, ako sa alay. Tayo magpusumpay. Hello, may hapon!
16: Ito, may hapon, tumuklo!
10: Oh!
16: Ako naman, Teruel Sumalinog, taga Barubo, sa Rio del Sur. Itipur akong edad, lang akong tubag ni Ana. Usa ka pasyente nga gikarga sa ambulansya.
10: Hmm. Mr. Computer, sakto ba ang yan tubag? Pagi hapon. Hello, maing hapon.
17: Maing hapon.
10: Hmm. Parayon. Hmm. Palungan man ko niya. Pwede di balinta speakers. Hello.
18: Hello, maing hapon.
10: Hmm.
18: Ako si Rangel Medalritin de Leon. Nagpuyo diri sa Lana del Norte.
10: Hmm.
18: Hello.
10: Hmm, padayon, padayon.
18: Ako si Rangel Medalritin de Leon, nagpuyo sa Pikinit Sultanaga, Limapuro, Lanao del Norte.
10: Mm.
18: 25 anyos. Ang ako ang tubag sa tigmo, kinabuhi.
10: Kinabuhi! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wagi nga po, mga palangga. Wagi nga po, nakuha ang isaktong tubag, ha? Ipagin mga palangga, sa konsonanta ni Kiunia na po, text na po na. Hello, may hapon!
19: Hello, ako si Elson Aninia, nagpuyo sa homeland lab ko, Panabo City, Dabag del Norte.
10: Hmm.
19: Ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa tigmo, nasakit ang pagbirayan sa balay nga inutang. O na nagapasa, mayroon lang kayo, nagtutubo ang kwarta.
10: Oh, mora daw. Sige, salamat kayo. Mura pong mauna, mura nagpuro mo niya sakitan, ilahan niya, Mr. Computer! Pag-ihapon, mga palangga. Eh, bagay mga palangga, hello, maing hapon!
20: Hello, maing hapon!
10: Mm.
20: Ako riyan, si Vicente Cartes, taga Paniran, Quezon, Bukidnon.
10: Mm?
20: Gusto ko mutubag sa imo ang tigmo.
10: Parayo?
20: Ang akong tubag ay Chimana, bulan og tuig nga mitabok sa laing tuig.
10: Sige, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Gihapon. Kani ba murag? Dunay pagka kaning binasahi ang ilang mga tubag baka palangga ba? Baan mapukos ilang mga tubag eh. Hello, maing hapon.
21: Maing hapon. Mutubag ko sa tigmo.
10: Bira he.
21: Ah, estudyante. Ako si Jose Tapaya, 65 ang edad.
10: Mm.
21: Ang address na ako, Polok 5 Oro, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, estudyante.
10: Estudyante, Mr. Computer, sakto ba? Pag-ihapon, baga palangga, nakuha ang saktong tubag. Ayaw sa mong kalimot, baga palangga, ha? Sa atong Jazzy Vitamin C. Ang vitamina, mga palangga, kamupaligon sa atong resistensya, sa atong immune system. Katabi na maulanan na gamay, matalisikan na gamay, maglain ng lawas, mag-obsiptoy dayon, or kumadutlag, obsiptoy. Dugay ka baka recover? Maglisod baka ang katulog panahon sa kagabion? Tungod kay giatake sa insomnia, imna ninyo ang Jazzy Vitamin C. Sigurado makatabang. Makapaligon sa inyong resistensya, sa imong immune system. Katabi na, abtik mong lawas nga makasurvive yun ka. Sa tanang laban sa kinabuhi, Jazzy Vitamin C. Unya 8 pesos na siya. Affordable lang yung ayaw. Ang atong Jazzy Vitamin C. Sodium ascorbate. Anak ko ng sangkap. Bot pa sa bot. Safety siya imnon. Nga atong dunay mga ulcer. Nga kung makainom og vitamin C, bagas lumang kutokuto sa Jazzy Vitamin C. Dili siya makahatag kaaslom sa inyong kutokuto, mga palangga. Unya kung ang imong anak, basig usa ka tuig na ngadto 13 anyos, adu si anyos, kay ang Jazzy baka palangga imnon man siya 13 anyos pataas. Pero kung duna kay anak nga usa ka tuig ngadto 12 anyos, napuday Gromate. Ang Gromate baka palangga kompletos bitamina, makapataas, makapabright, makapalig-on sa resistensya sa iyong kabataan. Di na kamangita pag lain-lain nga kombinasyon aron ipainom sa iyong mga anak. Ganuman tungod kay sa usa ka botelya na anatanan.

0: Ika ni James Abuso, taga Balingasag, 23 edad, tubag anak kay nagdaro ahadapitan ning Balingasag. Pare, butangin ninyo kay basig barangay na ni Otak kay Balo, baga palang butangin ninyo og kung lungsod, probinsya, butangin ninyo, na? Ayaw lang barangay, ayaw lang pong lungsod, kung lungsod rin yun, kaya umunta kay ila mga palangga sa iyong mga lungsod gud, ha? Parang klaro yun, baga palangga, ang inyong tubag, dili ma disqualify. Mr. Computer! Hapon man. Maayong hapon tamuklo, akong pangalan si Mercedita Kidit. 50 edad, Isidro Tubod, Surigao del Norte, tubag ana piso wifi. Wagi hapon. Gekan usab ni Izen Aranyes, 21 edad. Punong Bunawan, Davao City, tubag ana mag-asawa. Wagi hapon. Hapon tamuklo, ako si Saturneno Luzon Junior, 28 edad, taga Puroxais, Dinas, Sinakaban, Misamis Occidental, tubag kahayag sa kalibutan. Wagi hapon mga palangga, din hinapunta sa atong na to mga palangga, atong Facebook Live, kaya naka live ta mga palangga, atong bahin-bahinon lang yun, parang nga kaning walay masuko, walay mangluod ba? Bano ko po, mangluod, kaya wala na pilagbasa. Basta kompleto lang pangalan, matik, kina baga palangga, maing hapon. Akong tubag sa tigmo, kay, unsa man ni, upuli mo din eh. Na, akong tubag sa tigmo, panganod, Rosemary Abisya Caryura, 40 anyos, taga poblasyon, Mangilay, Siayan, sa Buanga del Norte. Mr. Computer, sakto ba? Tawa mga Mr. Computer. Mr. Computer! Gihapon o eh. Gikan usab ni Cherilyn Velasco, 22 edad. Purok Uno, San Antonio, Tangub, City, Misamis Occidental, tubag stigmo. Inahan! Inahan, inahan nga gipaampon sa iyang anak. Gipaampon sa iyang anak, unya pagdako na sa bata. Iyang gibalikan o gipaglaban, Mr. Computer. Diya po, naglantaw din siya sa Sambuang Kasibuhay. Salamat kayo ni mo diya, ma'am. Centelias Roslyn. Salamat kayo naglantaw sa itong Facebook Live. Nagikan, shout out. Shout out from Sambuang Kasibuhay. Salamat din diya, may pagtanaw. Sa itong Facebook Live, diya, pagkabalanga, Sambuang Kasibuhay. May pagpanihap, may hapon diya. Sa itong kaubanan diya, Snong Lading Infinite April. May hapon, ako si Gina Lynn Ikong, taga Kapalong, 45 edad, akong tubag. Kay Panganod. Pagyod, bagabalanga. Hello, maayong hapon. Ako si Lunesa Sabaliero. Sabaliero Sampagor Damulog, Bukidnon. Akong tubag, anak. Giabangan ng babae, Mr. Computer. Gihapon, kuyawan, matag-iabangan. Pwede na abangan din mga babae. Di ay. Hello, may hapon!
1: May hapon!
0: Pala yun?
1: Ako si Sophie Tirado, 57 years old, taga Silanga, Tangub City, akong...
0: Wa man. Nawai mong signal pare. Balik lang tawag ha. Nawai mong signal. Wagin mong signal. Pangita mong signal mga palangga para hindi masayang iyong matubag ha. Hello?
2: Hello, mayong hapon, tamuklo.
0: Padayon.
2: Ako si Jumiling Situy ng taga Victoria, taga Surigao del Sol. Ang akong tubag kay mama, 30 anyos, ang panuigon ko. Salamat.
0: Murag ba o, mura pong dili, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Binakog apil iyang edad, baga palang yas tubag. Mama, radi ay wala bilang edad, na wala yung edad. Hello, may hapon! Naguba nga kinayahan o Mother Earth. May pagkaminaw diya, hinay lagi kong cellphone na eh. Basta, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wagi hapon. Wagi hapon, mga balanga, nakuha ang saktong tubag. Kaya pagyo, dilaw maing hapon!

0: Paraon.
1: Paraon.
0: Ako si Rocky Trado, 57 years old. Proctor silang nga Tagum City. Akong tumag, Tartanilla, nga gi-Quads Kabayo.
1: Giguyod. Oh, Mr. Computer, sakto ba ang iyang tumag? Mr. Computer? Mr. Computer? Gihapon mga palangga. Gihapon ta mga palangga sa mga text. Ato lang yung bahin-bahinon. Maayong hapon, nimo dia tamuklo. Ako si Adelpa Sabiero, taga Kinogitan, 62 edad. Tubag kuya si Jesus nga gilansang sa cross. Niya gi sina Maria gyud kaduol niya. Butangig kompleto ha. Mr. Computer sakto ba dili? Wag gyapon ni kompleto gyud mga palangga. Ang motubag dapat na agi lungsod. Probinsya, parang masayad ta baga palangga asa mo nasakop ha? Aron nga or sa city baga, butangin ninyo og city o hadapit nasakop inyong barangay ha? May nga po, ako si Roslyn Antiliano Jimayna, taga Sapang, Penoles Liquid, Sambuanga del Sur, tubag anak. Edad na ko, 30, tubag anak kay Hinigugma. Gihapon baga palangga. May nga po, tamuklo, Gina Samson eh, 60 edad. Taga Tungaw, Butuan City. Tubag stigmo karsada nga sakyanan. Mag-overthink para makaabot. Mag-overthink para makaabot og dali. Gihapon mga palangga. Pagyon mga palangga. Biberli Abinido. Taga Panado, Panabo City. 50 ang edad. Ang akong tubag tao nga nangape. Gihapon. Oliver Cantiga, 24 anyos, taga Minsubong, Tangub City, Misamis Occidental, tubag bisyo. Gihapon baga palangga niya pa yun. Natay line caller, lumayang hapon. Hello.
2: Hello.
1: Padayon.
2: Ang edad akong tubag sa Tigmo. Supay sa Tul-id nga dalan.
1: Pangalan gani og address ibalik kay wa na klaro.
2: Si Aniline Galito, taga Bakwag, Surigao del Norte, 32 ang edad akong tubag sa Tigmo. Subay sa Tul-id nga dalan.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Gihapon baga palangga diya pa yun paspasan parang ato yung mahatagag pagtagad ang uban. Hello yes pa na yun
3: maing hapon tito
1: tamuklo pa na yun
3: ato di ay si nanay Hilin Hipiga sa Proctris Buyog Banlag Valencia Bukidnon ang akong 63 akong edad. Akong tubag Paglaom.
1: Sakto ba agian tubag o dili? Agihapon. Largo nas pungalan mga palangga, ayaw na butangi kuya dia. Mapikat man pune dai largo kay maglibog niya wa. Libog mo unya kani mga tungnaw may pagkakuya, may pagkaangkol. So, pagadia di na pud ate. Ate na pun mo dia kay magmam ro ba pung uban ay. Hello may ngapon. Hello! Mabani siya mga palangga. Mga bata may nagsaba inoon. Radio mo paminaw mga palangga ha? Balikon ako. Radio mo paminaw. Para nga magkasinabtanay ta mga... Radio! Cellphone mo paminaw! Balim po nyo sa dawag tumulo. Suko! Buka tabo ba? Wah ko na suko. Sipiat lang ko ba? Akong kikasukan. Akong kaugalingon. Bitaw sa cellphone mo paminaw para magkasinabtanay ta mga palangga. Madungog dayon ko ninyo ha? Kay sa radio mango delay ta diha mga palangga og pipila ka mga segundo ha. May ngapon tamuklo Alex Lord Devon taga Panabo Davao del Norte ang akong tubag ana kay San or adlaw. Mr. Computer mo katawa ni Mr. Computer ay gihapon mga palangga murag ay nakatubag ari mga palangga San or adlaw Gregorio Perolino Taga Sampaguita Poblasyon Imelda Sambuanga Sibugay sa isintay otso edad akong tubang na tao nga nabigo sa pagigog ma. Gihapon. Gikan usab ni Lilian Ihara. 51 edad nagpuyo sa Purok 2 Bintana Tangub City akong tubag stigmo kay kainit sa adlaw. Gihapon. Ang akong tubag anak kay giraning plat sa ang motor si Reta Manliques ni sa bangko panahon ni Samis Occidental. Gihapon mga palangga. Gihapon mga palangga. Dini na po ta. Ato ni tanaw na po mga palangga. Ato nga Facebook Live. Mayong hapon, Tamuklo. Ako na si Mark Laman, 20 anyos. Taga North, Cotabato, Kinapawan City. Tubag anak kay Tuhod. Mr. Computer, sakto bang? Yan tubag. Gihapon. Mayong hapon, Tamuklo. Akong tubag anak. Kay nagtahi. Chairman Montes, taga Katmon, Esperanza Agusan del Sur. Gihapon. Rene Boy del Campo, 38 edad, taga Torel. Torel, ang akong tubagan na school bus, Mr. Computer. Gihapon. Gikan ni Lonesa Sabalyero, taga Sampagar, Damulong. Ano naman ni siya? Mana siya baga balangga? May ngapon Tamuklo, pwede balik ka balik sa cellphone number. Itong numero baga balangga, balik ko na to. 0906-547-5748. May ngapon Tamuklo. Ako di ay si Analisa Ating 30 edad from Buena Vista Tudela Misamis Occidental tubag anak kay TV Mr. Computer sa tubag ya tubag. Pagi hapon pagkapalangga. Dari na punta pagkapalangga sa inyong mga tawag. Hello, maayong hapon.
4: Amy Avila, 64 ang edad. Kitiyo Lapu-Lapu, Dapo Kiblawan, Davao del Sur. Akong tubag likod sa kangit-ngit na ang kahayag.
1: Mr. Computer, sa tubang iyang tubang. Wagi hapon magkapalangga ni Apagil, line caller. Hello, maing hapon.
5: Hapon.
1: Yes, padayom.
5: Ako na si Kitiyo Rizan, Tagamalang District, Davao City. Akong tubag ay utang.
1: Utang? Mr. Computer, sakto bang yan tubag? Wagi hapon, sir. Wagi hapon. Tamuklo akong tubaan na lapa-lapa sa tiil. Ako di ay si Glear Gerigay, 35 edad, taga Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Wagi hapon. Eka ni Roque Terrado, Purok 3, Silanga, Tanggob City, Tartanilla o Kabayo nga pasahiruan. Gihapon. Tamuklo Ernesto Diamante, 49 edad. Taga Purok 2, La Perian, Prosperidad, Agusan del Sur. Tubag na stigmo kay Isbat. Gihapon. Maayong hapon, tubag ko stigmo Artemio Laylay, 42 edad. Purok 3, Dampalan, Serio Osminia, Sambuanga del Norte. Tubagana, kay nating kabaw. Getusukan ang ilong, tauran og pisi, ipangilong, maong nasakitan, dili na matalikdan. Midagan, gustong maapsan, hangtod, mahuman sa iyang ipaglaban, Mr. Computer. Wagi hapon. Line caller, naka-standby, hello!
6: Ay, hapon! Ako si Artemia Gomez, nagpuyo sa Tagunto, Lapas, Agusan del Sur. Edad 63, tubag para salado, para lisado ang tao na kanuntun sa product ng mong lading.
1: Murag maupo na, mura pong di. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Pagyapon. Ako si Rinaldo Galieto from Tangub City, tubag hangtod may kinabuhi pa. Hapon, iya pagyo. Hello, maayong hapon.
7: Hello, Hello, kayo hapon. Gwapo. Hello, sir.
1: Angkoy. Ayaw mo paminaw mga palangga lagi sa inyong radio, oy. Cellphone mo paminaw mga palangga kay pag-ingon gadig hilo. Largo ni mo tingog palangga. Ban pamangyo kay mo hilo pag sa radio magud na minaw. Cellphone yun mo paminaw ha. Nangugat na ba ini akong ilo? Ilong. Nangugat akong liog. Aron nga maakog yung ma-entertain tanan. Pero sa dili pa ta mga palangga mo padayon, naka-standby man si Doc L. Ato sang pasudlon mga palangga si Doc L. Alang sa dugang kasayuran may kalabutan. Atong epektibo nga food supplement. Daghan na kinagamit ni ini ang atong Power 10 Probio Capsule. Natabangan yun sila. Naghambins balatian. High blood, diabetes, guetar, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease, kung limtano na kayo. Power 10 Probio Capsule. Dok L, maayong hapon ni mo di, Dok L.
8: Maayong gaadlaw ka na itong tanan, mga ka-Power 10. Kumusta ka mong tanan ni ha? Welcome sa tuaga tulumanon, inyong higala sa kahanginan. Alang sa maayong kapanglawas. Dr. Al Palma na usab, alang nini ka tuaga tulumanon, ang giyan sa pag-ugman sa maayong panglawas. Walay laing mugiya na ito mga Power 10. Kinigyo na ito ang bugtong kapsula. Yamutabang ka na ito alang sa pagpaligon sa ito ang lawas. Power 10 Probio Capsule mo ay gamita gayon. Dako kayo ni katabang sa imuhang lawas mga Power 10. Unya dali na po kaayong ipikto ni ini. Unya dali na kayo siyang ma-absorb. Kaya gano'n man mga Power 10, once gani nga musulod na gani ang kapsula, diha sa imuhang lawas ang Power 10 Probio Capsule, muhinlo sa ito ang dugo, mupahabwa sa mga toxins. Kaya ka na mga toxins mga Power 10, hugaw nga dugo, hugaw nga tinae. Bonay mo babag sagad sa tuang alawas mga Power 10 nga dili makasulod ang mga importante nga mga nutrients sa tuang alawas. Mo nang gamita gyud ang Power 10 Probio Capsule kay grabe gyud kay dali ang epekto niini. Unya ang Power 10 usab makahatag kinig kaayuhan especially sa pagsukol sa taas nga stress sa tuang alawas mga Power 10. Adunay usa ka grabe kaayong hormones nga kung malabanan magka-Power 10 o release sa tuwa galawas, dili na po siya maayo. Kining kitawag magka-Power 10 nga cortisol. O sa kinika-hormones magka-Power 10 nga natural nga ginaba sa tuang adrenal glands, imabaw sa tuang nga kidney. O niya, kanunay niya siyang kitawag magka-Power 10 nga stress hormones. Kung ang cortisol, kung na normal na siya, makatabang na siya sa pagmintina sa tuang nga blood pressure, sa tuang nga blood sugar, makapakunhod na siya sa mga pagpanghubag, diya mutabang usab na siya pag-regulate sa gitawag nga salt sa tuang balance sa tuang asin sa tuang lawas baga Power 10. Mutabang usab na siya tuang pagtulog. Ang problema usab baga Power 10 kung grabe nakaayo kataas ang tuang cortisol sa tuang lawas. Makaapikto na po na baga Power 10, mutaas ang tuang timbang, mulingin ang tuang dagway, mutambok ang tuang aping. Unya do natay gitawag nga depression, anxiety, mood swing, ug kalisod sa pagka-concentrate mga Power 10, maapektuhan ang atuang kaunuran o buhok, ang atuang emosyon usab mga Power 10. Maapektuhan usab kung grabe kataas ang atuang gitawag na stress sa laktod nga pagkasulti, ang sobrang cortisol, muhatag na siya grabing kakapoy, fatigue, kasukaon ka, unya sakit sama sa high blood pressure kung type 2 diabetes usab. Muna nga alam malikayan mga Power 10 kung mapasag na siya kanunay, muhatag na siya og stroke o sakit sa kasing-kasing. Kaya nga naman mga Power 10, taas ang atuang pressure sa tuang dugo, atake sa kasing-kasing usab. Unya muhuyang muubos ang atuang immune system mga Power 10. Ang taas nga cortisol, makapugong na sa tuang immune system nga maghimo kanimo og mas daling mataptan og mga impeksyon. Unya duna kay problema sa pagpangisip mga Power 10. Makadaot magka-Power 10 ng sobrang cortisol sa tuang memory, sa tuang focus, sa pagkontrol sa tuang emosyon. Kuna nga, ayaw gitpasagdi ang imong lawas sa sobrang cortisol magka-Power 10. Usa sa makatabang kaayo ang tuang Power 10 Probio Capsule. Usa man ay konekta sa Power 10 Probio Capsule nga kaya man siyang mutabang sa sobra kaayo nga cortisol sa tuang lawas nga iyang mapaubos magka-Power 10. Muhimo siya og happy hormones. Ang atuang manggod nga lawas mga ka-Power 10, aduna usay gitawag nga happy hormones. Mubuhat ang atuang nga lawas o gitawag nga good hormones magka-power 10 nga mo-overcome siya o mo-regulate sa cortisol level. Asa man niya buhaton o kung sa man nga pamaagi niya ang power 10 magkatabang sa tuang lawas. Ang buhaton sa tuang kapsulang power 10 probio capsule musuporta siya sa gitawag nga good bacteria kung probiotics diya sa tuang atinae. Kung nindot o balansi ang tuang gut microbiome o kanang gitawag nga good bacteria diha sa tuang atinae, mudaghan siya magka-power 10 niya balansi ang atuang good bacteria, mutabang siya paghimo magka-power 10 og happy hormones or good hormones magka-power 10 para sa tuang utok, unya makatabang usab siya nga ma-regulate magka-power 10 ang stress hormones sa tuang lawas, especially ang cortisol level sa tuang lawas kung taas kaayo. Tingana kadindot kung magamit ta sa power 10 probio capsule kay usa sa mga gamhanan ka mga sangkap sa power 10 probio capsule is ang mga good bacteria kung probiotics nga musuporta sa pagbalansi diya si muhang tiyan unya kung nindot ang gitawag nga environment sa imong tiyan kay balansi ang good bacteria, mutabang siya sa paghimo og mga hormones nga makahimo sa pagpaubos sa cortisol level sa imong lawas. Alo malikayan nimo tong mga posible mga resulta o kadaot tungod bunga magka-power 10 sa taas kay ngo stress hormones sa imong lawas. Ningana kanindot kung mag-power 10 probio capsule ka, busa mo gamit yung ka sa power 10 probio capsule, inigbata nimo sa iyo sa kabuntagon power 10 dayon sa dili pagkamugaon. Unya kung doon na kay budget mga power 10, mas maayo po sa inigtulog nimo, gamit ka sa power 10 probio capsule food supplement. Wala na kita igong olas pala sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma mag-iingon kaninyo lawas malabong bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang power 10 probio capsule food supplement.
1: Alas 3:42 na pagkabalaga sa Tacna sa hapon. Unya, padayon ta! Suko na itong biyaan na rin. Mga suko, siguro mo diya. Tamaglar, lakamang ka! Kaya nga po na idol, taga-adlaw, yun mi na minaw diri sa Pansilan, Sapad, Lanao del Norte. Si Jinky Bagod, salamat po ni mo diya, Ma'am Jinky. Pagkaminaw niyo, salamat ka ay gini diya. Basta noong lading radio. Sigurado yun, dila, may ngapon!
9: May ngapon!
1: Padayon!
9: Ako si... Ay ngapon, ako si Lolita Ilorde. Edad 25, nagpuro-rukuyo sa purok-rukuyo na buhay sa Fernando Bukid noon. Ako ang tagna sa Tigmo, usa ka tao naglakaw sa dalan, naigo sa kilat, nasakitan. Gusto niyang ipaglaban, apan lili niya maapsan, kalit lamang, mahanaw, pagtanaw.
1: Kuyawas mga tubag ay kaniba murag kadungog taglahi-lahi gyud murag may chance gyud mo ani ba Mr. Computer sakto ba o dili wag yapon mga palangga ha ay, sorry napalong ba to napalong nako balik lang tawag slitan tamuklo hello padayon
10: hello
1: wagid siya mga palangga wagid siya ay ayaw mo mapalangga lagi paminaw sa radio, cellphone mo paminaw ha. Akong balikon sa cellphone mo paminaw. Akong palungon gyud mga palangga basta kani magsige na ikaw. Hello! Dige mo tingog. Akong palungon gyud mga palangga kay sayang man kay atong kuanggod atong oras mga palangga kadaghan unta mutubag pa. Masuko ning uban imbis basakto ila ha uban nalangan kiwa na kasulod. Ha? Uban mingog, tabangi ko pasulod tamuklo. Ha? Saan na pagtabang? Hello, kani. Oh.
10: Tubag ko sa imuhang tigmo kaya tamplo.
1: Mm.
10: Ako si Mayin Batu, taga Kagdan, tambuling sa Bunga Dinsor. Ako oh.

0: tamokloy. Oh, kamo imong yung kumbino, inyo yung kumbinoangan ba? Huh? Ako si Ruben James Donaire. Taga Carmen, Barangay Santo Niño, Davao del Norte, tubaga na. Sakripisyo, 44 edad. Gihapon magapalangga ay. Los Vena Gamale, 55 edad. Balisong Kinugitan, Misamis Oriental, tubag gugma. Ani naghanak katubag aning gugma mga palangga. Daghan nakatubag sa gugma, pasensya na kayo. Nato na basal mga palangga. Wa mong gihapon to, di mong gihapon mao. Hello! Hello! Sabi na siya mga palangga, uman siya naitingog. Paminaw lagi mo cellphone mga palangga, oy, para makasinabtanay ito ba? E kung sa dili mo cellphone mga palangga, maminaw sa radio mo, delay yun tadi ha mga palangga, mo nang palungong ginakuha, mga ilang kong pasensya ninyo ha. Barba, mga sukur ba, tamuklo, ay mo palunga. Oh. Akong ipalong kaya aron makasulod ang uban mga palangga, ha? Tamuklo, tagai kuklo. Ah, wala ba, gamay pa man siya mga palangga. Ang klo ane, mag-atang yun mo mga palangga kay... Sa una, sinong lading, nihatag siya klo sa programang handumanan sa akong kagahapon. Matag alauna na, hangtod alas tres sa hapon, atang-atang lang mo diya. Pero kini, murag di panik, kay gamay pa man. Ha? Padakon sa nato ni magkapalangga, unya, paminaw mo diya, kahit anytime, muhatag na sinong lading, paminaw niya, dako-dako na yun. Itaman man ay 200 mil. Ay, sa mo paglo karon kay gamay pa man. Oh, di pa kaayo. Kansi pa. Kansi pag matubag ninyo. Maing hapon, gwapo. Akong tubag anak orasan. Si Delia Langamen, taga Purukdos, Norte. Don Carlos Bukinon, Mr. Computer. Gihapon. Gikan gihapon mga palangga. Akong tubag balay. Gipatindog ako si Lonesa sa Balyero. Lonesa sa Baluero, taga Dumulog Bukidnon, Mr. Computer. Gihapon. Hello, kay hapon.
1: Kay hapon dia, kuya.
0: Mm.
1: Pas. Cancer ko ay imong tigmo.
0: Pas ay.
1: Ako din sa tapa kuya, taga Panabol, Purukdos. Ako edad 49, akong cancer anak kay ispat na siya.
0: Ispat. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Gihapon murag nanay, nakatubag ang ispat mga palangga eh. May nakatubag ang ispat. Darin po tayo sa text mga palangga. Joveleto, Gentaasan, taga Balok, Purok 3, Tanggob City, tubag. Pahinumdom sa patay. Gihapon. May hapon, Tams. Akong tubag anak, kay lapa-lapa sa tao, nga pirming nasakitan, gumikan. Tunukon nga dalan iyang maagian. Midagan gusto niya siyang maapsan hangtod nusa. Siyang ipaglaban ako di ay si Allen Lada Budyungan. Taga Purukdos, Barangay San Antonio, Tanggob City. Gihapon mga palangga. Gihapon. Gikan ni Erning Sarbeda, Zone 3, Digo City, Davao del Sur. Tubag photosynthesis. Gihapon mga palangga. May nagpaminaw diya sa Zone 3. Kung mga sukintig paminawan diya, naglanog-lanog, rabagin ta di ay. Labi na dapit diya sa may Yumisaira, kaning Shaolik Pai Pharmacy. May pagkaminaw ninyong tanan diya. Ha? May gabi eh, tamoklo. Anong gabi eh naman yung mga palangga? Naabot manis lang gabi eh. Simpia ti gabi eh dahil na. Akong tubag, anasting mo, cellphone na touchscreen. Gamit sa tanang oras, ako si Petronilio Baguna Jr., 52 edad. Balibadon, Cortes, SDA, Purok 3, Mr. Computer. Gihapon mga palangga, din may pedas tawag. Hello, maing hapon!
2: Mayong hapon, tumuklo. Ako, ako na si Freddy Albiba, taga, taga Kabadbaran City, Agusan 30, akong tubag, 25 ako na igon, akong tubag is Kalisdanan.
0: Kalisdanan, Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag na Kalisdanan? Paghihapon pa rin. Maing hapon, nung lading watching from Plastic Factory. Salamat, inig-uli, rana namo. Oo, sa man siya. Pagpaniyon to, tawag mapunta niyo. Nung lading po diya. Ay, layo raman niya akong kagwapo. Ano, onars, ubus-ubus na gamay. Basta makaligo lang sa tamuklo, maumao po gamay. Ha? Ito, pagkabalaga. Salamat yung pagkaminaw diya. kay pagdugat hadapitan.

0: Processing Factory mga palangga ninyo. Hello, may hapon!
1: Hello, may hapon! Ako di ay si Imelda Luminda sa Gabalingasag, Samis Oriental. Akong edad 58. Akong tubag sa Tigmo kay mga solom o amiga o lamigas nga naghakot sa ilang mga pagkaon nga nagtagbo ang uban ibalik, ang uban na tumban maong nasakitan.
0: Pero naibalo, usa may gibat, batyo sa gibatio sumigas ng sakit ano? Kaya masakit sila ni balik pangipod. Sakit ilang kuan ilang kulamoy, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag, Mr. Computer? Mr. Computer, di naman ni mo tings Mr. Computer, nagbubungol naman hinoon ni. Nakigbungol lagi ning tamuklo si Mr. Computer baga balanga ato ning kuhiton, Mr. Computer. Gihapon mga palangga ay. Nangapon tamuklo sagbot na nga hibi-hibi, hibi-hibi. Ako di ay Dilya Akaak, taga Kabadbaran, Agusan del Norte, 62 edad. Gihapon. Gikan usab. Ni Dorenda Gomba, singgit 66 edad, Banta, Bantuanon. Latapan, Lantapan, Bukid nun, tubag, Stigmo, Anino. Bisan unsaon, dili, yud, mabiyaan. Gihapon mga palangga. Leberto Casol, taga Pangi, Ipel, Sambuanga, Sibugay. Akong tubag anak, chinilas ora footwear. Mr. Computer. Wagi hapon. Bukas tawag. Hello, may hapon.
2: Hello. Chinilas ora footwear.
3: Hello.
0: Padayon.
3: Tubag ko sa inyong tingmo.
0: Pas-pas eh.
3: Ang akong tubag anak kay, kuan, kanang bangos. Isla nga bangos.
0: Kompletong pangalan o address.
3: Taga ako si Boy Guapo sa Davao City, Philippines.
0: Kana ayaw nang angga Boy Guapo, Boy Guapo ay lagi na ang angga si Onti karon. Pangalan, yo. Ako si Boy Guapo, Boy Guapo ay. Ayaw na mga angga mga palangga oy. Kay masakto na simba ko inyong tubang invalid gyapo na. Ay kaning continue yung ngalan ha. Sinabta na ilang ta mga balangga atong pulong wa mo go signal niya na pay ni sulod masuko ra po ning uban ning taon. Ako ro ba day kasapan. Hello.
4: Hello.
0: Padayon. Ah, kadyat sa kay na kay hinay pa akong tingog. Oh, balik ka.
4: Clarita Palomo. Aga di San Agustin Digo City ang akong tubag. Ginawa.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Kalusab, baga palangga. Ni Kebra, taga Alicia, Sambuaga, Sibugay. 32 edad, tubag anak kay Namasol, ug tuna. Mr. Computer. Gihapon mga palangga, lumihapon ng tuna. Hindi nakikutan niya, eh. Kaya pag yun, baga palangga, thanks sa tia Jilly Jaime. 32 edad, taga San Jose, Tambulig, Sambuaga del Sur, tubag anak kay Planos Pamilya. Gihapon mga palangga, ay. Manapon tamuklo ako si Luel Lagarte ha. 44 edad, nagpuyos Barangay Cebuano Group, Wao, Lanao del Sur, tubag. Sira sa pultahan, salamat. Gihapon mga palangga. Tamuklo, akong tubag Stigmo, gidagmalan, nangayo ug tabang, kay gipakaulawan. Ramon Molde, 64 edad, taga Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Gihapon mga palangga. Last caller na lang mga palangga. Hello, maing hapon. Hello. Wagit siya mga palangga ay. Pasensya na kay ninyo. Why nakatubag ha? Why nakatubag mga palangga? Kanipong si panawag ay miss nakasulod na di pagin mutingog ay. Mangusik na yung kuron ay. Di lang ko manguto ko to ha. Mangusik lang ko. Pasensya kay ninyo. Why nakatubag mga palangga sa atong tigmo? Nga ang premyo karo adlawa baga palangga certain na gyud kay dako a baga palangga ay wa gi nakatubag 42,800 way nakatubag Stigmo baga palangga pasensya na kay ninyo wa naman gitay oras limitado na makay oras gila ako ning liliion kani mga text dere baga palangga basinog na lang gisakto ani kay di man ginuto makayat tong kataas nga oras ay mo kalimot ta. Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Legel Coffee Mix, ang pinakalaming kape. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Jassy Vitamin C, ang mupaligon sa atong resistensya o immune system. Gromate Multivitamins for Kids. Batang bibo, batang matalino, basta naka-Gromate, matalino, utukan ang inyong kabataan. Basta naka-Gromate, unya haplas na to, nung lading essential oil. Humot nga haplas, umakapawalas panuhot, nung lading essential oil. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, paras kabuhi unon. Sa baga itong Viscomac eye drops, tinaw ug haya gapananaw, imo maangkon bisan hanto pagkatigulang. O usab ag atong sabon, clay gel papaya. With collagen and milk, 10 times power whitening soap, clay gel brightening lotion, ang lotion nga makatabang, nga makapahamis sa tumpanit, pinakamot nga perfume, ang Kare perfume. O na magapalangga, mapalit na sa tanang butika ha, mga pharmacy, pangutana mo diya, kay available na, mga nung lading radio stations. O syempre sa atong website, claygel.store. O sa Shopee o TikTok, available na mga palangga. Salamat sa iyong pagminaw, pasensya sa mga wala na ginato na basahan mga palangga. Mayang hapon, I love you all.
5: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo, nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix, kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
6: Mga kakape, maayong adlaw and welcome na po sa atuang tulumanon sa paghatag rinyo sa atong kahibalo. Kaalam o usap pagtabang aron karing imong lawas mga igalang ison ato ngayon nga malikay sa mga balatian. Pinagi sa ato ang milagrosong klase sa kape nga tinuod ngayon nga dunay pagtabang. No, kani nga itong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alang sa kanilang mga kaison na nato niya, nga napay mga problems sa lawas. Ati man ikaroon na ison nga ang ato ang Clay Gel Coffee Mix na pamatudan nga makatabang di ay sa pagpahimsog o paghatag ka nato og alibyo sa atong mga balatian. Kinigumikan kay ang ato ang kape mga isoon, aduna kini siya mga sangkap nga herbal, aduna kini mga prutas, aduna kini siya mga vitamins and minerals nga makatabang gayud no sa atong kalawasan. Mo lang kung ikaw isoon, aduna pa mangali kay mga ginapanghambil diha mga problema karon, di man ikaron ay mga igalang isoon nga aduna ay kape no, as simple as a coffee nga makatabang sa imuang maayong paglawas. Kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seed side makaigalang igsoon nga taas kini og content sa ginatawag natong mangosteen. Apil pa niini mga igalang igsoon ang uban pang mga klase sa mga ingredients nga makatabang sa tuang kalawasan no. Aduna kini siya ay pagtabang ginatawag natong antioxidants. Kining atong mangosteen mga igalang igsoon na pamatud-an kini siya nga taas kini siya og content sa antioxidant level. Nga diin na maoy mutabang alang sa tuang paghatag o kahimsog sa atong kalawasan. Kining atong lawas mga igalay igsuon no, posible mangun nga mag-oxidize kita. Kining oxidation, usa kani kamatang sa matud pa pag kubos no sa estruktura sa atong kalawasan. No, pananglitan igalay igsuon no, susama sa mga puthaw. Kung kanang puthaw igalay igsuon, maulanan, mainitan, mabulad sa hangin mga igalay igsuon, posible ka na nga tayaon, muna'y oxidation. Ilanagyapon ang atong kalawasan mga igalay igsuon nga kung kita karunay kita nga mabulad sa init, magkakapoy, no? Aduna pa kita yung mga bisyo. Dili po na tumatuyo mga igalay igsuon, aduna kita yung mga pagpangabuso sa lawas, susama pananglitan ning pag-angkon o kaning pagbilar-bilar o baka kaning ginatawag na ito nga pagkaon sa mga unhealthy nga mga klase ng mga pagkaon, posible nga mag-oxidize kaning atong lawas. And kaning atong Clay Gel Coffee Mix mga igalang igsoon sa kaning kamatang sa kape nga taas sa mga antioxidant levels nga sasama pa ng ritan aning atong moringa kung nga kamunggay kaning atong mangosteen anapan kini siya psyllium husk o usab kaning mga prutas sama sa blueberry, kaning buwa mera, pomegranate, kaning guyabano o goji berry. Mga prutas kini sila nga adunay pagtabang nga dili madali-dali o ka-oxidize kining atong lawas. Munang kung ikaw kanunay ka nagkakape sa ato ang nindot o lamian nga klase nga kape sa Clay Gel Coffee Mix, nindot yung kaayo ang imong pamati sa kalawasan o dili pud ka taghag wrinkles, dili pud uga ang imong panit, nindot kaayo ang resulta nini sa atong kalawasan. Mauna kung ikaw isuon Gusto nimo makaangkon og insaktong pagtabang sa imong kalawasan, dili na kita magduha-duha. Dili na kita sandig sa mga makatabang sa atong kalawasan, ha? Ang produktong ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kini nga atong Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
5: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon, alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
7: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
8: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon. Nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: nasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahay na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulog na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsuonan. Padayon ta sa ito ikaduhang nahugna sa itong programang Public Opinion o ang Point of View mga kaigsuonan. Sumala palagi sa itong napanubay, kagapong adlawa, ang mismo nga mga minority black sa Senado, gani ang igsuon pag sa mahal nga Pangulo, ang magulang yun sa atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos, nag-boycott yun sila. Lima yun ka senador sa minority black, lakip na sila si Senadora Amy Marcos, Alan Peter Caetano, Pia Caetano, Lauren Ligarda, Oga Rubin Padilla, ang wala ni tambong sa suna isip protista sa politikanong sitwasyon sa nasod o sa pagkadetinido sa pipila ka mga kauban sa politika. Ana ang nahitabo kagahapon adlaw og dugang pang mga pamahayag sa atong halangdon nga presidente gahapon mga kaigsoonan aron pod nga makaibalota sa atong ikaduhang hugna sa atong programa. Ang dugang pang pamahayag kagahapon sa State of the Nation Address, ang plano sa mahal nga Pangulo sa iyang ikalimang suna o ang saad ni ining tuiga o sa sunod nga tuig nga 2027. O gumatod pa sa gipahigayon nga ikalimang suna kagahapon adlaw, Hulyo 27, magkaigsunan. Nagbutiyag yun si mahal nga Pangulo, ang halangdon nga presidente, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, og mga konkretong plano, saad, og mga target alang kana sa nahabilin nga mga bulan sa 2026. Og alang po sa musunod nga tuig sa 2027. Iyang

Gutan gibuhagay gyud sa tong halangdon nga presidente ang gingon nga agrikultura o ang food security saad alang sa 2027. Aw na nga matod pa hingpit nga pag-apod-apod na og yuta. Karong sunod tuig gisaad karon sa tong pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nga kumpletuhon ang land title distribution o debt conciliation. Alang ka na sa mga binipisaryo sa agrarian reform sa tuig na 27. O na mapadayon usap ang maong suporta sa irrigation, makinarya o gapautang pinagi ko sa Department of Agrarian Reform. Dugang po sa iyang ipamahayag hapon, gani ang tanan nga nambong na makpak. Matod pa ang uban na makpak sa kagool, ang uban na makpak nga huway kasiguruhan. Tungod ka sa iyang ipamahayag gagapon, bugas para sa 8 milyong pamilya. Saan nga padak-an kuno ang ayuda sa bugas diin, target nga muabot kinik 8 milyon kapamilya ang makabinipisyo. Ika kuno sa pang-apod-apod ng mga sako sa bugas, aron kuno matabangan ang mga kabus taliwala sa crisis. O na, ang uban bitindong, ang uban nagpabiling lingkod. Dugang pa sa iya mga pamahayag hapon sa State of the Nation Address na 250 bilyon nga DA budget para sa 2027. Aron kuno nga mapalakas kuno ang production sa pagkaon, masumpo kuno ang epekto sa African swine fever. Sa karne, gitinguha kini sa gobyerno kahapong adlaw siyang pamayag alang kuno sa Department of Agriculture. Dugang po sa iyang ipamahayag hapon magkaigsunan ang healthcare ug ang education. Doble kunong healthcare benefits para sa mga bata. Ipahibalo kagahapong adlaw ang State of the Nation Address ang pagdubli sa PhilHealth package. Alang kuno sa mga konsultasyon ug assessment sa mga bata nga aduna kuno development disabilities. Ang libre kunong therapy session, occupational o physical o speech. O nang pasakahan kuno o padak-an ang lubinta ngadto sa 150 ka mga sesyon. Dugang po siyang pamahagay kagapong adlaw sa State of the Nation Address. Trabaho para kuno sa high school graduates. Matod pa niya kagapon, gideklara nga mahimo nang mo-apply ang mga senior high school graduates sa mga entry level sa posisyon sa mga ahinsya sa gobyerno. Aron kuno mapadali kuno ang ila kuno pagsulod sa workforce. Dugang pa siya yung ipamahayag hapong adlaw og andam po bulingkod mutindog uban na nambong. Target karon sa classroom, padayon kuno ang plano sa atong halangdon nga presidente na makatukod gapon og dugang mga lawak tung haan aron kuno makapot kuno ang saan nga nabilin na 40,000 ka mga bagong classroom. Sa dili po no matapos ang iyang termino. Og dugang pasad ng uplan kontra baha. Atod pa niya kagapon, ipatuman ko no ang mas estrikto nga pagtukod sa mga substandard o ghost flood control project. Ipadayon ko no ang cash for work initiative, alang ko no sa mga naglimpyo sa Kapin, 200 ka mga estiro o ang agianon ko no sa maong tubig sa tibuok nasod. O dugang pasad ang transportation, gisaad sa itong halangdon nga presidente kagapong adlaw. Kapaspasan ko ng operasyon sa mga dagkong proyekto sa release sama sa North-South Commuter Railway o ang MRTA 7. O ka na ang gihisgutan kagapon o dugang pa ang pagpalalom. Ang gingon niya kagapong adlawang lehislatura o ang pang-ekonomiyang alang-alang kuno sa LEDAC bills.
Iyang gipamahayag agapong adlaw makaigsoonan sa wala pa mahuman ang alas 5 sa hapon. Iyang gisgutan nga emergency powers excise tax. Matod pa niya gamiton kuno sa pangulo ang bangkong kuno ang gipirmahan niya nga balaod sa Republika ka 12316. Kaya naghatag kaniya og emergency power sa pagkunhod o pagsuspendi sa excise tax sa petrolyo. Aron lagi mapugngan ang grabe nga pagsaka sa precious lana. Og dugang amosad ang pagpasar karon sa 51 ka priority bills. Gihangyo sa pangulo ang Kongreso kaghapong adlaw sa Senate of House. Kapaspasan kuno ang pagpasa sa nahabilin kuno 51 ka priority bills. Gikan kuno sa lidak anong kuno mapaubos ang presyo sa kuryente. Ako na pagkaigsona na nga ito karong nakuha kagapong adlaw sa iyang State of the Nation address alas 4 kutob alas 5 imidya sa hapon. Ako na magkaigsona ang nahitabo karon na panahuna kagahapon sa iyang ikalimang sona. Ang pangutana. Dugang pa makaisunan na itong tanahon karon ang wala na tuman nga saad sa itong halangdon presidente sa iyang State of the Nation address na itong pipila katuig. Taliwala ko no sa mga bagong gisaad sa itong pangulo, subli ko no nga gipahinumduman sa mga kritiko magbabalaod o mga sektor sama si kuno sa magtutudlo o mga magoma. Ang mga wala kuno o wala pa kuno'y himpit nga natuman nga saad. Ikan kuno sa milabay nga mga suna. O nagaghapong adlaw, aksyon, dunay ni tindog, ni day kanunay lingkot, dunay ni pakpak, dunay ni pakpak sa kasakitan. Tungod kay amihaging sona, wag yun maisplikar sa tuwang halangdon nga Presidente Bongbong Marcos ang ikalima nga sona. O ganyan na ang atong isgutanan karon ang saad, ang ekonomiya o ang agrikultura. Ang nahimong saad nga wala matuman sa itong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos itong 2025 nga State of the Nation address. Iskutan ka ron sa kritikong aduna kunoy mga saad nga tumana. Ang saad nga 20 pesos kada kilo sa bugas. Bisan pa kuno sa pagpalapad sa mga kadiwa centers. Wala gyapon kini natuman sa tibuok nasod Pilipinas. Alang kini sa kinitibuok ang merkado. E sumala pa sa mga grupo sa mga mag-uuma, nakatutok lang ang gobyerno sa importasyon imbis nga tinuod nga reforma sa yuta. Ang pangutana sa ato mga kaigsoonan unsa man ang ato karon nga public opinion o ang ato ang panglantaw. Ato ang mga prinsipyo, mga baruganan, mga kaigsoonan. Sumala pa ang pagpaubos karon sa presyos palaliton, inflation. Sa milabay nga sunag, gisaad ang pagkontrol kung presyo sa pagkaon o kuryente. Apan karon 2026, mas nitaas pa ang inflation ngadto sa 6.4% o nitala na sa kasaysayan sa kaluya sa piso batok dolyar. Sa milabay nga mga taho, gisaad ang paspas nga pag-uswag karong pinagi sa pundo. Apan matod pa sa mga kritiko, nagpabiling ko nung walay klarong listahan sa mga nahuman nga dako o nahuman nga dako nga mga proyekto o kita gikan ini. Although ang pasad, target ka sa administrasyon nga mapaubos ko no ang kakabos. Apang tungod ka na sa crisis sa lana o kuryente, nagpabiling gyapong kining wa na'y kaunon. Dugang po sad ang mga saad sa corruption o accountability. Hinay ko ng ustisya sa flood control scam.
sa nilabay ko nung asuna 2025, kusganong ko nung gipadungog sa Pangulo ang linya, imatod pa niya nga wa malintis katawhang Pilipino. Sa sadyang miingon siya nga mahiya naman kayo. Batok sa mga nalambigit sa bilyong-bilyong anomalya sa flood control. Ang matanaon karon wala gyapon natuman ang saad nga kwaon. Dakpo na mga naghimo nini. Sumala pa sa magkaisonan ang transparansya sa confidential funds matod ba. Wala gihapon ko noon matubag ang hingpit nga pag-audit o pagka-transparent sa paggamit sa mga sikretong pundos gobyerno nga gisikreto sa tong halangdong na Presidente Bongbong Marcos. Dugang pasad nga wala gyud matuman ang saad, wala ma-address nga online gambling crisis. Bisan nga gipanghambog ang pagban kuno sa pugo sa gawas, matod pa no sa publiko, wala ang hatagan o solusyon kagapong adlaw sa State of the Nation address. Aunay usas mga nakit-an nga mga kaigsoonan ang kritiko sa katawhang Pilipino. Dugang pasad ang mga saan nga wala gimatuman. Naabtan ko na sa 2026 nga State of the Nation address ang backlog sa mga classroom. Isaad kaniadto nga paspas ko no ang pagpundar sa linibok ang mga lawak tunghaan. Apan sumala pa sa DepEd, wala gyapon nakuha ang target ngayon na itong 40 mil. Tungod ka na sa technical constraints. O gayon na itong

0: na magtutudlo. Ay sumala pa sa Teachers Dignity Coalition. Usa kini sa mga saad nga nagpabiling pako. E wala pa nadawa sa ginatibuk-an nga mga magtutudlo sa publikong tunghaan. Asa ang pasalig sa tunghalang doon nga Presidente Bongbong Marcos. Niningingon libreng laptop para sa mga magtutudlo. O na mag-aisunan ang mga nakitaan nga mga kritiko ato ang katauhang Pilipino. Ang ilang manggo natanawan dito nga ang ilang gipaminawan wa man sila naminaw dito sa kanang iyang bag-ong plano. Ang ipaminaw kanito sa mga kritiko ang kantong wala na human. Ay matod pa sa itong istorya gapon, magtambak-tambak ng problema sa nasod sa Pilipinas gikan pa sa 2024 at 2025 o 2026 na suna na tambak na. O gani, matod pa sa mga kritikong katauhan, looy ko no ang makapuli ng mamahimong presidente sa nasod sa Pilipinas. Kaya nga naman, dili ko no mabayaran ang 18.55 trilyones nga utang. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view. Human lamang ninipipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Alert!
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang mong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
2: Health! Alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E o vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan ni ini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana. Tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato ang kaepektibo niini dili ang presyo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. iCare Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drops ang inyong mapalit, pangitaa gyud sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og iCare Drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. iCare Drops, para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. iCare Drops, kasaligan, presko ug epektibo ang pingi imong mata. Patak og iCare Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. iCare Drops, ang patak nga muamping simong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suging butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa to ang gamay na lang ang minuto sa to ang tulumanon o programa, public opinion and point of view mga kaigsoonan. O ganina nga to karon nga nakit-an ang kinatibuk-an nga kananaang nahitabo kagahapong adlaw. Inon, nindot kayong plano sa tungal landong nga presidente. Tungod kay dugan-dagan sa mga plano para sa umaabot nga tuig 2020 City o ang pila na lang kabulan nga nahabilin sa 2026 magkaisun. Mga ganina nga 2027 naman, so ang nahitabo nga ang wala niya natuman sa iyang zona atong 2025, ambot o makaya baka sa 2027 ang last niyang State of the Nation address sa 2027. Kaya ang sa atong ikaingon kagahapon, ang 2028, dili naman pwede kay diha naman nagsugod karon ang election proper o election period anang tuiga 2028. Aron kung kinsa mamahimong presidente, mao na po na siya ay giingon na tong ikawalong zona o pirmirong zona sa unang lingkod sa bagong presidente. Mao na ginang bugat kayo magkaigsunan ang ihang mga saad nga mautag makaya pa puhon atong paningkamutan na i-appel o pag-ampo magkaigsunan ang ato ang mahal nga Pangulo nga mahuman gyud ang iya kanong saad, dili na lang tani ayaw-ayaw sa suna. Kay ang taong bayan manggod makahinumdum ba panahan ang kanong 20 pesos nga bugas gani nagdiin-diin nagpangita kay matod pa. Klaro na gano'n ang mga kadiwa center. Bisan pag na yung mga kadiwa center ng kaisunan, lisod Japon, kaya minimum, o niya ikanuwa po, katurang kwalipikado ng mga kuwag bugas. Katun nun ay mga listing unsa manggaling, so dili gid maayo. O bisan pag ganit ka ng uplift, dili gid maayo. Kay ang system naman dito sa 2024, ang dula karon na kinsa to ang mga active members sa Security and Exchange Commission, mauro mo ito'y mahatagan kung binipisyo sa inyo na itong uplip. Mauro mo na mag-aisonan ang pinakalisod. Karon, ang last na itong isgutan karon mag-aisonan, unsa man karon ang reaction sa nagkalain-lain mga rehiyon sa Suna, labi na ang Mindanao. Sa itong nakuha ng mga impormasyon kay Sunan o uban pa mga katikaran, ang hitabong nga Suna kagapong adlawa, ang reaksyon karon sa Mindanao, gisugat yun sa nagkalain-lain mga rehiyon sa nasod ang ikalimang Suna sa itong halandong presidente. Presidente Marcos Jr. kagapong adlawa, pinagi kina sa managlahing reaksyon. Nabahin ang opinion sa publiko tali sa pagsalig sa mga plano sa gobyerno o grabing diskontento. Tungod ka na sa kalisod, crisis, sa kalamidad o ang init na sitwasyon sa politika. Ako na ang nakita magkaigsunan. O na grabe dyan kayo ang reaksyon gikan gos na kalanglay mga rehiyon, labi na ang Mindanao. Sa hinatabong gapon sa State of the Nation address sa tunghalangdon nga Pangulo. O na karon ang reaksyon karon o sitwasyon karon sa Mindanao. Ang Mindanao napakita karon labi kaning talagsaon karon nga labing kaguol. Nga mabatukan gyud ang reaksyon sa tibuok nasod base kani sa mga gipagawas nga survey. Siyang hisgutan kagahapon sa State of the Nation address. O na mga kaisunan, ang reaction po sa ito ang mga kaisunan sa Mindanao. Para gamaton pa na diskontento. O niya karon, grabe kayong pag-untol-untol sa mga kaliyado sa itong halangdon ng presidente gahapon dito gyud sa hawanan sa maong gingon na itong Suna. At ang nindota mga egsonan, katapusan na ito ng isgutan kanuna,

palupad daw og rakit ang pangulo sa giingon sa Suna. Unsa may klaseng rakit? Tinuod yun, nga gikumpirma karon sa itong halandong presidente Bongbong Marcos sa iya kunong ikalimang State the Nation Address nga magpalupad kunong rakit ang Pilipinas sa kalawakan. Ambot, unsang klaseng kung ato ni panubayon o mga adlaw, unsang klaseng rakit ni? Unsang kaning matang rakit kay palupad sa Pilipinas? Ay matod para ba? Unsang kining kaklaseng gamay ko nung rakit nga gigamit ko no sa pag-eksperimento o pagtuon sa atmosphere? O gitawag atmosphere, atmosphere. Kano sa man kini ipadala o kano sa man kini ipadala ang mismo nga target aron nga matuman kining giingon nato nga kwan sa Cagayan ra ba? Sa Cagayan tukuron kuno ang spaceport, dili lang ka airport, dili tukuron sa Cagayan ang spaceport. Aron ato na taga gibugaton og mga adlaw sa reaksyon sa atong ingon natong katawhang Pilipino nga nakaroon nagsubo kaya magtukod pag yung spaceport. Mao na magkaigsunan ang giingon na to nga nahuman naman yun ang mismong edisyon sa atong talakayan karong adlawa Hulyo 28 sa magkaigsunan. Nadungog naman nato ang mga mulo, ang mga luha o mga kasuko sa ikaapat nga tuig sa giingon nato nga paglingkod sa itong halangdon presidente Bongbong Marcos. Upat ka tuig na kitang gipakaon og mga tamis nga pulong. Apan ang kamatura nagpabiling pait sa atong mga lamisa, atong galamhan. Ang hagit karon sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno. Yano ra. Matod pa, hunungan na ang pamulitika. O na magkaisunan ang matuod nga kusog sa usa ka nasod wala gidiha sa gahom sa pipila. Pagdili anagi diha sa kamaturan nagibilin o gihuptan sa tanan din ang inyong tingog mao gini maghari. Pahibalogikan sa pagkor o pangsugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at putiktahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check na mga publiko sa nasabing website kung lisensyado at hitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang mga website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman ang CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaalapan ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi magbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcor-guarantee. Hoto ang pahibalo sa Pagcor magkaigsunan. Huwag dugang basahan mga kaigsunan kung gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar. Nagtanyag karon ang 96.1 Infant Radio o 90.9 Light FM magkaigsunan na baratong radio advertisement package na dako kayong tabang para sa inyong negosyo. Doon na pag-isulit nga rit
Doon na sila yung mga bronze package, silver package. Doon na pa po na sila yung gold package makaigsoonan. Ang mga package ni ini, doon ay dako nga spots kada adlaw. Plus bonus spots kada adlaw. More bonus pa, time check, Saturday and Sunday airtime. Doon ka mo magpa radio advertisement sa Sibihan. Ayong kalimot, bisitahe ang 96.1 and Pretridyong 90.9 Live FM, Dico Building. Ah, tapad na po na sa Panabo City and Sikan Floor, Makaisonan. Ayong kalimot. Pwede pa ninyo matawagan ang numero 0936-270-0941 o either 0916-462-8170. Ayon saan ang Octaviano Tiloring. Nabinsan ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ayaw kalimot ha. Kung magpatawad mong salamin, naadi ang ligon biya o nindot nga glass o aluminum works sa inyo ang opisina o gabalay. At Kagapi Glass and Aluminum Services, yung matawagan sa numero nga 09

0: Ayon sad ang mangita ba kamo og barato di kalidad nga audio setup, ayo pud kalimot. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila. Gikan kana sa produkto, hantod serbisyo para sa inyong sakyanan. Doon na sila Tosondra unit. Nasa sila speakers and amplifiers. Doon na sila category 7 amplifiers. Doon na sila sounds accessories. Doon na sila mixer. Mga serbisyo nga ila kinagitanyag. Car audio installation. Provisional audio setup. House audio installation. Ayaw kalimot. Na lamang diha sa Purog Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City, duol na po na sa Mirnol, o atbang na po na sa Jubas, Metises. Ang GMG Audio Installation Services, ipanagiyahan ni Chipri Tuhoy. Ogang Lidias Antuniteri, kung gamaw man ni hapon, ayaw po kalimot, Lidias Antuniteri o Lidia Parlor Beauty Salon. Okay, so nandiyan natapos ang usa ka oras atong pagpanag-uban. Sa ngalan, sa Itibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atong Station Manager, Attorney Ulysses Alabao, Ma'am Rus Marie Amit Bulpa, Engineer Walpy Orio, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O kiniinyong obos ay galas, kanginan George Leones Caigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw, mao'y magdala ka na to sa hustong dalan. Okay, sunan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Ginapaila-ila ang pinakabag-ong kape.
8: Pinakabag-ong kape.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure. Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang

oras, mga kaibigan, alas 5.11 na. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, so once again, no, maayong hapon. O welcome na po no, sa tawang programang Infinitrunk. Okay, dili lang yung hapon sa tawang numero ng FM na dili sa lungsod ng Panabong, ang 96.1 Infinite Radio. Of course, pero po dili sa 90.9 Light FM. Okay, itong oras mga kaibigan, no, alas 5.11 na. Okay, kinig hapon no, inyuhang ginapilahan matag hapon. Okay, once again, it's me, Digitech, lang mga panggan. Uy, sa mga naminaw karon, no, once again, no, maing hapon dahil sa itong mga tigpaminaw, no, dyan sa Davao de Oro, Davao Oriental, and particular, no, da, tanan mga kasakupan, no, dyan sa Davao del Norte, no. Uy, sa tanan mga naminaw, so, musta man inyuhang kapunon, o musta man inyuhang pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so adlaw karon nga Martes mga panggan, no, pizza 28 bulan no sa July, kundi na ilang days na lang po. Okay, mag-start na po no ang ato ang bulan no sa Agosto. Okay, so dali kayo ng panahon, no, munang dali lagi na matiguang, ha. Okay, sa mga naminaw karon mga panggan, o banin nyo kung mga kaibigan, no, hanggang alas 7 po tayo. Okay, sa mga naminaw din, sa mga wapa nag-tune in, uy, hala pa ka-tune in sa inyong mga radyo, ha? Okay, bisan pa no, ang uban, nagbisi-bisihan, pero ang uban, karoon na mga panggan na nagpaminaw. Okay, gamit no, sa itong background no, sa itong programa karoon, no, salamat dahil sa itong mga diehard, itong mga tigpaminaw. Okay, so live na karoon mga kaibigan, sa mga kaigan natin, no, sa mga dada karon no, nagpahipi sa dapin sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, paki-palo lang po, paki-share lang po sa ating page no, again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Okay, mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw karon no, dahil sa Municipality of New Corellia. Og sa itong mga naminaw karon no, dyan sa Tago, Mawam, og dyan po no, sa itong mga tigpaminaw dyan sa Carmen. Og particular na mga kaibigan no, sa itong mga naminaw karon no, dyan sa itong mga tigpaminaw dyan sa Panabo. No, salamat dyan sa taga Panabo. Og dyan po sa Bunawan, sa Tutumas, Samal, kung asa man mo abot ang atong signal no, kanyang tanan no, maayong pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so, musta man ninyo ang kahapunon? O gamusta man ninyo ang mga bulhaton, no? Kabalo ko nga tag sa mga matag-individual, no? Naigig mga problema sa kinabuhi, klaseng problema. Pero laban siya panragya hapon, mga panggam. Okay, so, uy, salamat dahil sa itong mga sponsor, no? Diyan sa GRKF Consumer Goods Trading. Diyan, no, kang Sir Richard Minor. O diyan po, no, kang Ma'am Cheryl Minor. And also, diyan po sa Aqua B Blue Water Repairing Station, no? Diyan sa itong buutan na itong tag-iha. Okay, ni Ma'am Agnes na Castro, no? And also, okay, salamat po mga kaibigan, no? Sa tanan-tanan, no? Di ano kang Tata Laurito, no? Di sa Porok Siete, Barangay Tuganay, sa mga Laurito family, no? Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so sa mga naminaw karon na, sa mga gusto po pabit sa mga mensahe na may mga request, again, ang ating tiksan numbers 09097483712. Again, 09097483712, no, sa mga gusto mo tawag, no. Okay, so tong first viewer, no, mayong pagpaminaw dadano kang Limwell Galula Obusa. Okay, sabi pa dito, hi Digitech Lacons, mayong hapon, paki-chat out ko kang Jima sa Insular Village ng Davao City. Miss you, love. Wow. Ala, uy, napaka-ano naman to. Napaka-sweet si Lemuel. Okay, no, salamat tayo sa mga boss at family. Labi na ganda kang Lemuel. Okay, ma, according sa kanya daw, igrit daw si Gemma, no, sa Insular Village, no, diya sa Davao City, no. Okay, miss na daw niya. Wow. Okay, so sa mga naminaw, mabalik lang ko mga panggay sa mga naim mga request. Okay, more of disco po tayo. Bawal muna yung mga love song. Okay, so kailangan makagiling ta, makakiay ta. Okay, so sa talanta na natong oras, mga kaibigan, alas 5:16 na.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pag-ano, alas 5.24 na eh. Okay, so forever young. Uy, sa mga namino ko ron dyan sa gawas, no, salamat tayo sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw. Okay, especially din ano ka, ma'am, inday nga naminaw. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, sa inyo ang paglanog-lanog diha. No? Labi sa itong mga kastilinganan, sa itong mga tanan mga establishment, no, din sa itong mga kastilingan din sa studio, no. Uy, mayong hapon di ay sa tanan. And also, mayong paglanog-lanog din, no, sa itong mga naminaw ka ron, no, diha kang konsihal Johnny Tak ni Tanong, no. Ang ato ang very active na itong konsihal din sa itong lungsod ng Panabo, no. So, sa tanan-tanan, sa mga tanong family, no, mayong hapon o mayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, so itong oras mga kaibigan, no, 5.25 na sa kahaponon. O kining oras mga panganotin ka na sa Meadowbrook Farm Plant, no, sila nagabaliga. O mga barato nga mga seedlings mga kaibigan, no. Okay, contact lang yung itong number 0909-748-3712. Again, 0909-748-3712, no. Salamat dahil sa mga naminaw karon dihan, no. Especially di ano kang Dejo Arian. Okay, salamat kay Dejo Arian, naminaw sila karon. Salamat sa mga naminaw. And also di po, no, kang Ma'am Lucia Limosnero, no. Salamat dahil sa tanan-tanan, no, sa mga naminaw karon di. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so again, ang atong tiksan number mga panga sa mga gusto magpamit sa mga mensahe. Okay, namoy mga request, no. Pwede mo mo text, pwede mo mo tawag. Okay, sa itong tiksan number again, 0909-748-9172, no, sa mga naminaw karoon. Okay, so mayong pagpaminaw dahil, no, sa itong mga naminaw karoon diyan, no, sa Barangay Tuganay, sa mga kaubanan sa konsiho. And also, din ang kang kapitan, naminaw karoon diyan, no, maglabas sa itong mga konsihalis, sa itong mga pangsyonaris. Okay, sa mga nagkaniyang sa Barangay Tuganay, no, salamat din sa mga barangay workers and barangay tanod. And also, no, mayong panglanog-lanog po dahil, no, sa itong mga purok chairman, no, naminaw sila karoon, no. Okay, diya sa Barangay Tuganay, salamat dahil mga panggan, no, sa itong seminar kaganina. Okay, thank you dahil sa inyo ang kooperasyon, no, tara itong mga pangsyonaris. And salamat dahil po mga kaibigan, no, diyan, no, kang dahil kang Ma'am Nelia. Okay, Vulcan, salamat dahil sa mga Vulcan family. Huwag sa mga senior citizen nato, no, diyan sa Barangay Tuganay, no. Salamat po sa inyo ang pagpaminaw diyan mga pangga, no, diyan sa itong mga senior citizen. And mayong paglanog-lanog po dahil, no, sa itong mga naminaw karoon, no. Once again, mayong pagpaminaw diha

Council Resident Bueno diya sa Barangay Tuga. Barangay ano magsaysay no, naminaw sila karon. Salamat din sa tanan no, sa mga Buen family no. Tas, sa inyong tanan. Okay po rin no, nakapagpanihapon namong tanan no, diya sa magsaysay. Okay, so sa mga naminaw pa no, sa mga wapa nag-tune in, o ipaki-tune in sa inyong mga radyo, mga pangga no. So kung nangita mo mga mindot na mga music no, sa may line pa ba no, ang 96.1 and Penet Radio Force Barangay Kapitan 90.9 Light FM. Okay, so the next song mga kaibig, babalik na ako sa pabalik ni Tech na mamaya. Okay, abangan ninyo no, ang atong matag-hapon, atong topic no, sa mamaya yan. Then, katong mga walay load. Okay, so magkaroon na yun mong load no, basta maminaw lang mo sa programa ni Tech no. So, mamaya, okay, nagantag mga sponsor no, so makalawat mo sa itong mga pa-premio. Okay, so sa kanang mga wapay na actually lang, pakitune in inyong mga radyo, mga kaibigan. Okay, the next song para sa tanan, mga pangga no, sa itong oras, mga kaibigan, no, 5:28 na. Okay, so the next song mga pangga no, is para papapa. Okay, so para sa inyo to mga pangga.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Bisan unsang matang sa balatian, MOA Turbo Capsule.
8: MOA Turbo Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MOA Turbo Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Turbo Capsule.
8: MOA Turbo Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, ang loob-loob na kong magbawas, niya, makatulog na kong po. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal rin kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na kong ganituan, mega pure coffee, na lamig na kong tulog. Matay man kong kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng kuan. So, yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
9: Mapalit sa inyong masuking butika.
12: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
13: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
12: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
13: Cutis Mestiza lang yan.
12: Cutis Mestiza?
13: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
14: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

So, we are back mga kaibigan ng oras mga pangga alas 5:46 na. Ang kakining oras mga pangatagal na sa Aqua Biblo Water Repairing Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. Oy, salamat tayo sa Aqua Biblo Water Repairing Station. No? Sila na nagabaligyag mga katong mga maggusto magparepel sa tubig, nalimpyo nga tubig. So, nanadyan no ang Aqua Biblo Water Repairing Station. Okay, nimutang no din sa Puro 4, Barangay Tuganay, Puro 4. Salamat tayo sa mga taga Puro 4, no? Sa mga Castro family, thank you so much. And also kining programa po mga kaibigan no hatod ka nato no diha sa kang Tata Laurito diha sa Barangay Tuganay. Uy, salamat din sa mga Laurito family. And also kining oras po mga kaibigan hatod ka nato no, sa Meadowbrook Farm Plant. Okay, nimutang no diha no sa Boundary no sa Santo Niño og Panabo no managed by Ma'am Lucia Limosnero. And sa mga mupalit no sa tuang pure nga tablia sa available ka na. So, katong mga gusto mo palit, no, bisita lang mo diri sa tong himpilan. O, kini nga oras po, mga kaibigan, kini nga programa. Hatod ka na to sa GR Kiev Consumer Goods Trading, no, na imutang na no, sa Purok Uno, Barangay Tuganay. Okay, in front of Barangay Hall, no, so, na diyan ako nangita mo mga gamit sa balay, bags, school, supply, o mga kitchenware. So, ato na mo din sa GRKF Consumer Goods Trading, no? So, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Okay, so dito sa itong mga viewers. So, salamat din sa mga viewers na to. Thank you, Daida Kang Lemuel Obosa. O, dapat na kang tating costume. Ano pa siya? Shoutout din sa lastang Digitech Laoy. Mayong gabi din, no? Or may hapon. Diya sa lasang, no? Dapon no kang bungbungon, palagdas, no? Sityo maoy. Uy, pa-chat out, DJ Tegrao, request ko, song B, tatlong wife, ano ba, tatlong wife, bullets by Bugoy, ng Koy Koy, salamat, ha? Uy, salamat din na kang bungbungon, palagdas, no? Sityo maoy. Ano ba, maoy, nais yung lugar? Okay, salamat tayo sa mga naminaw, sa mga nadekaroon na sikasikay na para panihapon. And also, di po, no, kang bungbungon palagdas, no, sa... Okay, sa mga sityo maoy daw, no, naminaw sila karoon. Asan ni banda ang sityo maoy? Uy, at luka ba ng mga sityo maoy? Uy, okay, so dito sa itong text line, sa itong mga texter natin, sa mga gusto mong papapit sa misa, may mga request. Okay, pwede mo tawag na o pwede na mo text mga pang against 0912-175-1291. Against 0912-175-1291. Okay, texter 488, ano pa si 488?

Cebu City. Okay, barato lang atong ang atong Teramax. So, bisita lang mo din sa itong pila. Available lang ito ang Teramax mga panggano. So, bisita lang mo. Okay, din sa itong studio mga kaibigan. Okay, Mario Cruda. Hello, Digitech na chat out from Puro 4, Barangay Tubod, Carmen, Davao del Norte. Salamat din kang Mario Cruda. Okay, sumusta na itong mga katawan na ito diya sa sa Puro 4, no? Salamat dahil sa rantan na nga namin na diyan, no? Hopefully, nagapagsikay-sikay na mo para panihapon. Pero tanong ko lang po, ano pang inulam nyo ngayon? May kailangan mo kaong gitagulay, no? Dapat din ito sige ng karni. Okay, texter 999, nara pa siya, maayong gabi ka rin mo, Digitech, lang. Okay, sa paglalaglag lang natin sa mong panimalay, no? While nga naminaw si Mua. Uy, salamat eh. Asa man ibabati niyo, ha? Okay, so, mga kaibigan, no, dito maglangan, direta sa tuwang second part sa tong segment sa tong programa, mga pangga, no? Atong topic, no, this afternoon. Okay, so, adlaw nga Martes, no? Okay, sa mga gusto mo join sa tuwang, sa tuwang topic, no? Pwede mo text, mga pangga, or pwede mo tawag, no? Or muhatag mo mga komentaryo, no? Okay, so, atong topic karon mga kaibigan, no? Sa timailay, okay, so sa katao, no? Pag once na ay laing kalaguyo. Okay, sa may timailay, no? Sa katao nga na ay lain. B, sige daw, B. Text daw, B. Okay, normal in action pa lang, no? Sa kilos pa lang, no? Halimbawa, na kay partner, kung nagkaliwa si mo na ilain, no? Masakpan man yun na ito, di ba? Okay, so klaseng mga nga maobserbahan, no, sa tuang libido good or sa umay nung nailaing nilalang, di ba? Ibutan natin sa laing nilalang lang, no? Okay, dirita sa tuang mamaya na po ha, caller, ha? Okay, dirita sa texter 140, ay na pa si 140. Okay, did you chat out ko sa kung baan nabing nasa lasang trabaho? Uy, asa mo sa lasang? Nagtrabaho sa lasang. Okay, no, salamat tayo kanimo texture 140. Okay, we're particular sa lasang. Uusap po yung name sa imo ang husband. Okay, dapat yun. Ibutan po din mo para nice food ba? Mag-greet na to imong husband, di ba? Okay, so again, 09-12-175-1291. Oy, mayong paglalaglag doon ni Madam Lisa Bernados, no, diha sa Barangay Tubod, no, Puro 4 sa mga Bernados family, no, diyan ako kang Noli o kang Madam Lisa. Salamat dahil no, sa Compound Bernados, no. Okay, texture 140. Oy, na ang name doon niya si Edmoy, no. Oy, mayong paglalaglag dahil kang Edmoy, no, ang bus, ang bana sa tuwang sa texture 140. Pupunta mo rin mong pangalan, ha? Ikaw yun, no? Ikaw yun, 140. Okay, so, uy, mga diehard at mga tigpamino sa mga wapa nag-tune in, sa mga wapa na dihan, no, sa mga nagbisibisihan. Kaya syempre, no, wala ko ang uban karon noting out na sa school, labis itong mga estudyante. Okay, ang uban na stranded na rada karon sa terminal, no? Ang pinanta kanunay. Okay, dilita mo gano ka ng, dapat mutarotan opo ka pagtabok sa mga kadalanan, no? Labi na gano'n kong highway, so di sa gano'n magagudunit yung cellphone, no? Ang uban, bisan mula ano lang yun, mula ka lang mga paka, mabaktas no, gunit, sigtuplok sa cellphone. Okay, wag naman ganun. Eh. Okay, kailangan na pagtatawid sa mga dainan, ingat palagi, no? Kailangan na magpinanta yung tal, labi rin sa pagtabok doon sa mga kadalanan, mga pangga, di ba? Okay, texture 411. Ay, na pa si 411, mayong hapon ka rin mo, Digitech, lang. Okay, musta naman ka, pwede ko mga yung number ni mo. Okay, saan man mo kong number? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
Oya, uy, salamat din sa mga Egot family na kang Joby, kang Dudong, o kang Giselle. And also rin po no, kang Ungong Egot, no, naminaw sila ka rin, no. Kabalo ko kapitbahay no, ni Tata Laurito, no. Salamat din no, sa Purok 7. Uy, sa mga Kulyano family. Okay, sila no, kang Istong Kulyano. And also sa mga... okay, dano sa kang, ano no, kang Estrella. Okay, naminaw ka rin niya, Estrella Ibalia. And of course, dyan po no, kang Pritchie. Naminaw ka rin si Pritchie. Pritchie Kulyano. Dyan po no, kang sa to ang isig person no other than. Okay, naminaw ka rin na si Mark Jan Kulyano. Labas siyang mga kagawad. Uy, mayong hapon dyan no, kang GP Mago. Okay, labi na yun dyan sa...

0: og Marvin Riquelio. Salamat to sa mga barangay Tugan sa inyong paglanog-lanog. And of course, no, sa tuwang gwapo na itong sekretary na mino ko na si Faye Lerma o dapon no kang sa tuwang gwapo nga treasurer, no other than Ami Garcia o dapon no kang Yuyong Prinsipe. Salamat tayo sa atong mga staff no diya sa Barangay Tuganay. O labi na po doon sa mga staff na to diya sa hospital no, diya sa District Hospital ng Carmen. Uy, once again, no, salamat tayo sa itong mga staff. Gusto na mga doktor di ha? Okay, so kaganina paghapit ako na ako gihapit na no, while before ko ni ato dere sa studio. Okay, natin gitabangan po di ano taga Tuganay po na hospital, no? Okay, muna gingon ganin ako sa inyo ha. Okay, ako gihapit pasalamat. No, wala gini problema, basta kaya ko lang. Wala gini problema mga pangga, no? So mutabang jud ta, di ba? Okay, so dako giyang pasalamat mo nang ato lang ipareman sa kinagana no lamay itong mga naminaw karon. Okay, mintras pa nga walay mga nahitabon no sa lupa i-process ninyo yung mga PhilHealth, di ba? Kaya advance po ta kayo, wa magunta ka balo kung unsay umaabot, di ba no? Okay, like kaganina no wala gyud na wala niya na process ang iyang PhilHealth no. So magani no natay mga ano diha no kay basta government kang magpa-hospital ko automatic yun na mga pangga e gibong kaguol no. Okay, so salamat no once again sa tanan-tanan nga mga okay sa mga staff nato diya mga doctor, thank you sa inyong paglanog-lanog niya mga pangga. Okay, so sa tanan-tanan no atong oras mga kaibigan no 5:56 na sa kahaponon. Okay, my caller po tayo itong dawaton sa pikas niya. Yes, hello, maayong hapon. Kinsa ni Paliho? Yes, may hapon. Okay, guys, yung mga great thanks to Fatima.
1: Great din ako kong hapon. Si JJ, si Joy, si Gretchen, si Dyson, si Loverboy, o si Christine, o si Julius si Ice, o si Auntie Brenda, si Uncle JR, si Jessa, o si Auntie Dina, o si Uncle Joel Ponce, o sabi na ko sa ko ang someone palalaw, si Ate Christina Ponce.
0: Okay, so Fatima. Okay, so may timailan sa usa ka tawo nga pag was nakasala si Muha.
1: Halimbawa, timailan sa tawo nga nakasala kanakuan. Dili magtan-aw sa imuha.
0: Ah, dili mo sa pagtutok pa lang nimo murag dili siya kaayo ano di ba?
1: Pa lang nimo nga murag muli hay siya.
0: Ade, halimbawa
1: ka. Kinatago ang cellphone.
0: Oh, bitaw nung ano.
1: Oh, diwailan.
0: Kay kung ano gid ka no kung kanang ano ka may sali kasi mo ang partner dapat dili magid ka nga magtago-tago si mo ang cellphone, di ba?
1: Ali gid magtago-tago.
0: Mm.
1: Ay may lang ruwang gyapo nang magtago.
0: Bitaw tama gid ka no Fatima. Okay no, salamat sa pagtawag.
1: Salamat.
0: Okay, bye-bye. So thank you so much sa tuwang first caller na nawailain si Fatima kundi in according sa iya ha. Ano daw mga panggay na pag-uwans ako sa katao daw nga kanang kanang na nakasala si mo ano is ano yun daw no magtago-tago cellphone tama po kaya anong pag-uwans nga mag-uyab na mo anong itago-tago pa man ang cellphone di ba? Dapat open mong matag-usa no labi na yun ang uban mang good no is para walay duda ano gina sila mga pangga kanang kabalo sa password no open matag-usan pero kung magtago-tago manggod ka no lisod kayo na murag siyempre magduda ka nga nailain no imong partner uy nakatry ba ikaw ano nakatry ko ay no seryang sa primero pa lang no open pa sa matag-usan no matag abot sa imong bot sa imong uyab then abot sa kalaunan ni abot na sa mga pila ka katuigan no murag lahi naman murag na something na okay nag-chance na og password do kung murag lahi na jud mo nang ang pagduda tama yun ang pagduda una nga niabot sa punto nga wala gyud may wala gyud nagdugay so ana jud na no normal jud sa relasyon no naay mga ingana pero sama sa kong gingon okay pag once masakitan si tekla lahi ko mga panggano is ano dali mo accept ko di ba nganong mag ano maghabol man ko sa katao nga pag wala gugma si mo di ba okay sakit gud paminawon pero sa kalaunan mga panggano lisod kay pag magpaka-martyr ka nga ipagsiksika ni mo imong kaguringon nga to sa usa ka tawo nga wa nay gugma nimo di ba ano naman na di ba okay nga at least ba nga kanang kumbaga ka nang nakabalo ka, tama na, sapat na yan, ano, enough na, no? Ay napag-stay so sa katao nga, what ay gugmani mo, bam. Sa'yo kayo sa nagpaminaw, eh, kamo ba, ha? Ana mara na no na ana ko akong presibyo mo na kong giingon na nakoy mga motos in life di ba pag mas ka mo join ko nang butanya mahal ako kay mahalon ta ka pangga ako kay panggaon ta ka kay kung dili ko ni panggaon na mas labaw ko ta ka panggaon ana ra na di ba okay salamat na mga kaibigan no mayong paglanog-lanog da no kang okay sa mga naminaw karon di ano thank you sa inyong tenayan. Okay sa inyo ang pagpaminaw diha diha sa Barangay Tuganay. Eh? Okay, kamalo ko, Barangay Tuganay, one of the diehard natin yung mga tigpaminaw na always to nagasubaybay. Okay, matag-hapon. Uy, salamat dahil sa Tarantanan. Okay sa inyo ang kanayong pagpaminaw diha mga pangga. Okay, the next song mga kaibigan. Okay, Buruts no, sa itong oras, alas 6:01 na mga pangga.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform of Sigala? At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Ebidensya sa kayuhan.
9: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
10: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa tuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLF Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
8: Buhing ebidensya sa kayuhan.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan na ko ang kusog. Usahay, dili pa ko makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na di ay.
11: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
14: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
15: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
14: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
15: Cutis Mestiza lang yan.
14: Cutis Mestiza?
15: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
16: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kaibitong oras, mga pang-ano, size 21 na. Okay, it's a beautiful line. Okay, so sa tanan-tanan mga naminaw karon mga pang, so once again, maayong gabi sa tanan. O maayong pagsikay-sikay no para panihapon. And also, sa na po na mga kaigsunan karon ng mga pangga. Okay, nagbisi-bisihan silang mga buluhatuan, labi na ito mga parents karon. Ana jud na mga pangga basta ganing papanihapon. Okay, nagkabisi-bisihan jud na siya mga pangga, no? Labi na itong mga okay, mga kaigsunan nato, no? Nadia karon nagpahipi sa Dublin, nagmaritis sa Dublin. So ana jud na, no? Okay, uso ang mga maritis, no, sa kinabuhi. Okay, okay ra na magmaritis basta di lang magano sa mga ubang natong mga kaigsunan, di ba?

0: So wala na siya yan, no? Every Sunday niya madawag si DR yan. Okay, salamat Dainod, yeah. Once again kay Tating Casio, especially po doon mayong papawin no, ni Bishop Lamorina Richard, no, namin sa karon. Thank you so much na mga Lamorina family. And of course, no, sarantanan nga mga naminaw karon diha, no. Hopefully nakapagsikay-sikay na mo para panihapon, no. Tanong ko lang po anong ulam nyo ngayon. Okay, may corner po tayo atong dawaton sa Picas Linya. Yes, hello, mayong gabi kinsa ni Palihon. Kung
1: mayong gabi, ako po na naman mali kayo kita na maumataanak na.
0: Ah, ikaw tong dili ka kita.
1: Itong Taganyo Bataan.
0: Ay, Taganyo Bataan.
1: Taganyo na sinaring, ma'am.
0: Okay, so sir, kahit siyong mga greetings, sir.
1: Okay, ngayong gabi, si Tanan, sa Naminaw, dari sa Rizutin Bataan, si Kapitan Serge, si Kabasa, Mayor Atty. Bianca, Kap Raul Babanglo, kung Maricar Samura, dari sa Dabo de Oro, na kanina si Marcos, dari sa Kapitol sa Dabo de Oro, sa Buturan. Mayong gabi sa Mino Oron, ni Kapitan sa mga Mayor, mayong usawang si Kalungsod, mayong gabi, natong Tanan. Pwede mo request yung song, ma'am.
0: Okay, so pwede ka yun. Basta di lang love song na kailangan makakiyeta, makagiling tang.
1: Manok sa pula, ma'am.
0: Ah, manok sa pula. Ano na ito yun? Kung nabas sa pula sa ato ang manok sa pula? Okay, no. Salamat sir sa pagtawag, ha?
1: Raul Pasilari, ma'am. I-appel ko po sa Raul Pasilari sa Bataan para kay Kabiluangan ni Bataan.
0: Okay, so thank you so much sa ito ang caller, mga kaibigan. Okay, that's a new Bataan. Okay, salamat na sa pagtawag. Okay, text sir 140 ay napa siya DJ. Tagay ko DJ si Arnel ni tagay siya friend ni si Arnel. Ano ba to, eh? Okay, napa siya DJ kauntaw sa may sudaan na to di ha. Okay, mukhaon ko basta kay nang libre ni mo. Okay, basta din mo libre din mo, di ba, no? Wala'y problema na. Basta, ano, kunin nyo, basta libre lang, di ba? Okay, daw. Basta na yung mga yaya na nga, uy, digital, mga unta, manihapon ta, at tag night market, maraglami, paminawon. Ay, yeah! Nagpadungog-dungog, ha? Okay, na salamat tayo, uy, salamat tayo sa mga naminaw karon, no? Sa tanan-tanan nga na, dekaroon nagsikasikay na para panihapon. O, labunan sa tanan, no, sa itong mga kaigan na ada karon na nagpahipit sa Dublin. Ana, mansyon na, di ba? No? Basta karong orasan, no, dagan kay mga buluhaton, mga tagsang nga mga buluhaton, ug labon sa tanan, no, nga tong mga kaigan na daw nga tulog nagsayo pag siyempre ana man jud abaga once nga kay nang sayo ang ilang work, no, ana ginaba sayo pa matulog kay para taas ang ilang kat ilang tulog, no, ana mas minut man jud na, no, masay tagtulog, di ba? Okay, so itong oras mga kaibigan, alas 6:26 na. O gagkining oras nung hatod ka na tulad sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nimutang nung no, diyan sa Purok Uno, Barangay Tuganay, no, in front of Barangay Hall. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also, kining oras po mga kaibigan, hatod ka na tulad sa Tata Laurito, diyan na sa Barangay Tuganay, Pog 7. O salamat tayo sa mga Laurito family. And also, kining oras po mga panggano, hatod ka na tulad sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, nimutang no diya sa National Highway Cusing Anahaw, no? Okay, sila no nagbaligyang mga limpyo na or nag-refill sa mga limpyo na tubig. Okay, i-contact lang ninyo sa number 0956-678-7643 kung dagag mong mga ipa-deliver. Diba? Okay, once again, salamat din kang Ma'am Agnes Castro, kang Princess Resplander, ang atong buutan na itong may-ari no diya sa Aqua B Blue Water Repelling Station. Okay, so barato ra kayo mga pangga, no? Basta imo ang kung imo ang container, kung mapa-refill ka diya mga pangga, worth of 10 pesos lang, di ba? Uy. Uy, barato ra kayo tag Jis Raguna kung ikaw mismo magpaano diha, no? Uban tag 30, 25. Okay, so doon lang mo no diya, no, sa Aqua B Blue Water Repelling Station. Na diyan, no, sa ano mga pangga, kumuhunong kag akanto sa Cusing Anahaw, no, diyan at bangan na National Highway. Okay, diyan, makita niyo ng Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, salamat tayo sa mga Compound Castro. Okay, namino sila karon. Thank you sa inyong tanan. Okay, ayang gabi, dito mukhaon ka og Dorian. Uy, sarap yung Dorian.

siguro kung nag... Ang ganito mga listener, nung siguro niya siya mukha, ano siya, mukha ka ulit ko, di ba? Ako yung ganun, hindi mo na ako mukha ulit ko, mo pa nung paborito na akong durian, ha? Okay, ba siguro po niya nga, take lang, mukha ulit kang lansunis. Okay, ka mong yayaga ni mo, dati ko dali sa studio. Okay, so siguro mo, siguro po ka ng ano, baka nang painggit na yung mga durian, ha? Okay, 487, tagan mga durian ang diya, pila kayo tara yung mong durian, so dati ko dali sa studio. Okay, 140, anak pa siya, uy, kaunta di Diyo, alam, nag-reply pa siya, kaunta, sa may baboy, kaunta ng baboy. Okay ka, baboy imong sudan, nugi ka mo, ha? Okay, salamat tayo sa mga nadayro sa mga nasikay-sikay na para panihapon. Uy, 472, texter, greet din ako si DJ Aryan sa panabo from KNG ng Paris, the wow. Uy, murag nanay, admirer siya DJ Aryan. Uy, salamat ka ni Muno, KNG Paris. Okay, 472, thank you so much ka ni mo. And texter 488, sir, ngutan ako, B, tapila daw ang Terramax. Uy, barato na itong Terramax. Okay, bisita dili, no, katong mga nangita og Terramax. Kung gusto ninyong, mo, ano, good ba, kanang, dili na good mo, kanang problema ninyo nga, di na mo gaya si Manoy, o nga problema ka kay talikdan ka lang sa imuang partner, may ngunit siya, umsa man yun, magtugtugaok na lang, wadyo mo, eh? Okay, namay ana, di ba, no, talikdan na lang ka, kamerita, may yung kalabi na yun imong bada, madalikdan ka, no? Kanang, wanay gana sa, wanay gana ba nga, igon lang yung sa huna-huna, wala sa buhay. Wala nga, ang Terramax mga pangenok, ini makahatag ni siya o dagdag na pang-agresibo nung ato sa mga kalalakihan. Kung kulang na ang ilang pagka-agresibo mga pangga, no? So, 1 hour before maglangga-langga portion. Okay, nadiyan na gud na, mura na gud mo sunoy ba nga mo, ano gud mo, palaban sa derby ba, di ba? Oh, gabi na gud mga kaibigan sa itong mga kaigan, sa mga na problema di akong talumtom inyong mga naong o gusto ninyo mo guwapa, muhami sa inyong mga kutis. Okay, so nana, nga to ang kutis mistisa, no? Ang kini mga pang ginakubtan dyan ni karon kay... grabe pagka-effective no sa ato ang sabon. Okay, gani no sa 1 week pa lang nimo nga pag-apply sa maong sabon no na makita na jud niya ang imong kahayag, di ba? Okay, kung na problema ka sa pimples, talumtong, no, dili lang pud ni sa mga kababaihan kundi magamit pud ni sa tong mga karalakihan, no? Kung na problema ka, kaya mag-gutis mistisa nga sabon na. And also, okay, dirita na sa itong mga public service, no, sa mga naminaw karon. Okay, announcement lang po, ha? Okay, so, ginapanawagan, no, ang pamilya ng mga kaparentihan ni Adel Villar Alcover. Okay, 63 anyos ni siya mga panggalalaki o ganakaroon doon sa kustudiya. Okay, the Kujan Home for the Aged Lower Kabantian, no, Buhangin District. Davao City, kamuno, gipangita sa inyong banay, bisita ninyo sa Kusudyan Home for the Aged Lower Kabantian, no? Buhangin District, Davao City. Then, itexta ninyo itong number 0968-207-8592. Okay, so kung sa manakaila kang Adel Villar Alcover, ala, ipaibano na ninyo, ha? Okay, magta na ba kayo ito, no? Kay lisod po kayo mga pangga. Okay, once again, no, mayong papainan, no, once again, diyan, no, kang, paano, kang Bishop La Morena Richard. Okay, salamat din sa mga La Morena family and also, okay, sa mga Junakis, no, sa kuwang agaw, nung, ano, di, ni basta-basta. Okay, namin na sila, thank you so much, kanin mo, Bishop Richard La Morena. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 9:32 na, mabalik lang ko, mga pangga. Okay, the next song mga kaibigan no sa tuwang nag-request no kay mo texter 237 Butterfly okay by Crazy Town. Okay, so uy salamat din no sa mga nadagaron no sa mga nadagaron nag pahipi sa dapin salamat sa inyo ang tenan. Okay, the next song Funky Town by Desire. Uy, pasensya na po pasensya na po texter ha. Okay, imong request no wala no daw wala sa playlist po. Pasensya na po.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panganaw, alas 6.37 na. Saan na sa mga kaibigan natin, sa mga gusto mga papit sa mga misa namin, mga request. Again, atong tisang number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga caller natin, sa mga gusto mo ito, kalasigitawan. Okay, 487, mukhaon ba na kong durian? Automatic na. Ginulit akong pakotala ng mga ito. Paulit ako ng durian, ha? Okay, salamat tayo ng Karimo Texture 487. Tagasan po ba kayo, ha? Ay, kung taga Panapo ka, why problema, no? Hot di ko dali sa studio. Ang problema lang kung taga Nabunturan ni taga Mawab na perteng layo, ha? Simuana na ng durian. Okay, so, back na sa itong topic, mga kaibigan. Okay, so minsan, no, matag-individual mga panggano, normal jud, no, pag once ganing ang mga reaction, key or kilos, sa usa ka matag-individual mga panggano, labi na gano'n nakasala si Mua, di ba, makita gano'n natin, no, in action pa lang. Okay, pag ano pa lang man, no, makahinala ka, no, say, ang cellphone, tama itong gitawag ni Fatima kaganina, ang ubay nyo is magtago-tago sa cellphone, do taguan kung mag-chat dito sa layo, dili sayang, di siyempre ikaw mismo, ikaw partner. Mag-uda, jud ka, di ba? Unang usangay na, makaano po ba yun, makairita po ba yan, no? Labi na gito na kay partner nga, kanang may bawaan, hindi mo nga, ay, dili seryoso, gila, kay nga, no, may laing ka-chat nga, di ba? Rainy Tampos Campasa, sana pa siya, good afternoon, Digitecla, okay, gigando dahil sa New Visayas Montessori School. Uy, salamat din sa mga Montessori School. Okay, salamat sa inyong tanano dahil sa mga naminaw karon, especially dahil kang Rani Tampos, no, Campasas. Okay, salamat din sa inyong tanan, sa inyong pagpuminaw dahil sa rin mga estudyante. Okay, dahil sa Montessori School, thank you so much sa inyong tanan. Okay, itong oras mga kaibigan, no, alas 6.38 na. Okay, so dirita ng mga panggano sa mga kaigan natin, no? Labi na yun sa itong mga kaigsunan, mga pangga, itong mga namalit, no? Sa ito ang EXL Life herbs, mga pangga. Okay, so announcement lang po, ha? Okay, sa itong mga namalit, no? Katong mga namalit sa ito ang EXL Life, mga pangga, natin mga pa-premium sa EXL. Okay, unsaon pag-join ni Ini, no? So unang-una, mga kaibigan, na paibalo lang sa tanan, okay, mupalit mong EXL products, mga panga, worth of 200, ha? Paminaw. Okay, worth of 200 more, every 200 na amoy purchase earns na usak raffle entry, no? Kung mupalit mong bali 400 na inyong mapalit, na amoy duha ka entries na mga panga, din kung 600, na itulo ka entry and so on, no? So, sa tarantinan, okay, katong mga wapa na kabalo, no? So, kung pabalit mo og EXL, no, naamoy mga pabuton nga mga pa-premium, no? Okay, so kailangan drop your entry, no, diha, mga pangga, no, kung asa mo na malit, no? O di kaya, mga pangga, no, kailangan kumplituhin ninyo ang inyong pag-fill up sa inyong mga pangalan, address o contact number. So para halimbawa karon, no, ma-appeal mo sa raffle, di siyempre dali lang i-contact, mga kaibigan. So muna ang giingon, kung sige mo palit sa to ang product sa EXL, okay, more gapon nga inyong madawat nga mga pa-premium, mga pangga. So available ka na. Okay, sa itong mga, uy, napod din sa itong himpilan, no, natay EXL, mga pangga, sa mga gusto mo palit ni ini. Again, nakatutok sa numbers, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, texture 1024, pat-shoutout ko, DGT Club B, AMG, ano ba ito, ha? 12, Easing Carmen. Wow, ha? Ikaw dyan na, ikaw 1024. Okay lang daw kasi prefers pa man. Pero wasi na, imo sponsor ka sa akong programa. Okay, paulit-ulit na ito niya, ipromote ang imong shop, no? Pa-shoutout daw, Digitecla, EMG Auto Shop, Porok 12, Easing Carmen. Asa man ni banda? Okay, okay, salamat tayo sa mga naminaw ka rin diha. 1024, no? Dapat maging sponsor ka sa kuwa, no? Kung di ka gusto magpa-advertise, no, natay mga sponsor, barato, affordable ka, and presyo para always tato na mapeka imuhang, ano da, imuhang negosyo. Okay, asa mo na banda sa highway ba niya? No, mura, si permiti mo kumuagi di ha? Okay, no, salamat dahil no, sa mga stop di ha? And of course, okay, sa tuwang buutan na tag-iya, no, di sa auto shop, Porok 12 Easing Carmen, no?
1: Ayaw!
0: Okay, pila po bayad for advertise to take na depende po na sa mga spot nung imuhang anonimo, no? So, natin mga proposal diri o gusto po kag mga sponsor, barato lang kayo ng atong mga sponsor, no? Okay, madungog na nasa akong programa. Okay, barato right. So, ano ko ninyo, i-PM lang ko ninyo. Okay, para always dato na mapika, no, ang uban nga wala nakabalo, makabalo kay tungod sa tong sa tuang programa kagantag mga tigpabinaw din ha. No, gani, ang uban natong mga kaigsunan, mga pangga through silang mga negosyo, no, sukad nga nagpa-promote sila, nagpa-sponsor sila ni ano gid no ni noon jud or niya ni sikat no ang ilang mga negosyo. Ana man ano, alam mo pagunang ng mga mahalan mo, no, basta diri sa mo ang ano barato ra kayo mga pangga, no, affordable kayo atong mga presyo. So bisita lang mo. Okay, diri sa tong himpilan, mga kaibigan, diri sa 96.1 and Penetra Job Course, bro, kapunta sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga milo kor mga kaibit ang oras mga panggano, alas 6.43 na. O gakiling oras mga panggano, hatod ka na to, no, diha sa to mga mga tigpaminaw diha mga panggaw sa mga ni refill, no, sa tuang limpyo na tong tubig diha sa Aqua Bay Blue Water Repairing Station. Okay, so katong mga magpaano diha, ala sige, magpa-refill mo, barato ra kaayo. Okay, nahimutang, no, in front of cruising Anahaw to Ganay National Highway, no, nari ang Aqua Bay Blue Water Repairing Station. Okay, so managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander, no? So, ito mga magpa-refill, no? Okay, i-contact lang nyo against itong number, so 956-678-7643. And of course, so giling oras po mga kaibigan, hatod ka na to, no? Diha sa Cantata Lorito, no? Diha sa Pogsyete, Barangay Tuganay. Okay, ang ato ang very active na tong chairman, no, diha sa tong PTE sa Tuganay Elementary School. Okay, Sir Tata Laurito, salamat po. And also, gining a programa po mga kaibigan, ito ganito na sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, located, no, diha sa Purok 1, no, in front of Barangay Health, Barangay Hall Tuganay. Okay, salamat day once again, no, diha no, sa ito ang may-ari, no, ni Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. So sila no nagabaligya og barato nga mga gamit sa balay, bags, school supplies, and of course, no, sila pod nagaanog mga kitchenware, no, barato ra kaayo, no. Unsa pa? Duo lang mo sa GRKF Consumer Goods Trading, no. Salamat dai sa mga naminaw diha. Okay, 140, ana pa si 140. Okay, Digitech Plus, shoutout ko sa kong anak na si Chinti Chitin May na sa Banay-Banay. Salamat tayo sa tanan-tanan, no, sa mga naminaw diha. O labi doon kang Arnel, no? Okay, ang friend na si Arnel. Wow! O labi kayo mga kaibigan sa mga nag-birthday. Sa mga nag-birthday karong adlawan, no, happy birthday tayo sa tanan. Sa mga nagsalog silang birthday. And also, sa tarantana po, nagsalog silang birthday kagahapon, no, belated happy birthday sa tanan. O sa mga mag-birthday, ogma, hala ha, okay, advance happy birthday. Uy, kailangan lang dyan mga panggano, ato lang maano na sa inyo, ha, nga, kailangan, good health always lang, magmanipayon mo, ayun pag ano nag mga problema, normal yun ang problema sa kinabuhi. Kaya, walay taong dili maproblema, or walay taong kanang why problema, diba? Okay, itong oras, alas 9:45 na. O karon mga pangga, di na tayo maglangan, no, di na tayo sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, ang ato ang lud mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan na ninyong title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, worth of 50 pesos o dalawang loot ang ipapagyan natin ngayon. Okay, sponsored by... okay, no, once again, salamat din na kang Robilin Pahanoy, no, diyan sa Tuganay. And of course, thank you so much. Diyan po, no, kang Clarine, no, Lumukso or Claring Hilarion Lumukso. One of the sponsor na ito karong gabi yun na sa ito ang load, no? Okay, pwede mo itong mga negosyante na ito no, mag-sponsor sa itong load. 8 p.m. lang ko ninyo, di ba? Okay, once again, salamat din sa mga sponsor karong gabi yun, eh. So, ang gagawin lang mga kaibin, hulaan na ninyong title sa kanta o kinsa ang naganda. So, need tag caller sa mga caller po natin. Okay, pwede mo mutawag at tawag, ha? Accept ang tawag. Bawal mo na yung mga text, no? So, hulaan ninyo ang title sa kanta no, o kinsa ang naganda. Okay, worth of 50 pesos nga load. Okay, sa mga caller po natin, pwede na mutawag at ang oras, alas 6:47 na. Okay, why mo tawag? Hala, sige tawag ha. Title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, need tag caller. Okay, so kabalo ko nga kaya ninyo ni or kabalo mo aning kanta. Title ang ani mga pag... Kasi title ani, sige go. Okay, so familiar ba ninyo nga music mga pangga? Ang pangunta na ni Tekla, title ani nga kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so taganta mag-clue, ha? Okay, ang nagkantaan ni Karon is patay na ang nagkantaan ni. Usa ka sikat ni siyang, tawagan na. Usa ka sikat nga singer. Okay, so then time nga itong namatay ni siya is what the man, what na nag-expect nga may auto di ay, di ba? Again, narod is ang number 09-12175. Okay, 1291 against 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, sa mga caller po natin, hala, sige, tawag! So,

0: Okay, so we have a corner itong dawatan sa Piscas Linya. Yes, hello, maayong gabi, Kinsani Palihon. Hello. Wait lang, Judah. Okay, choppy yung boses. Mahanap ka ng signal, ma'am. Mahanap na pong signal. Okay, wait lang, ha? Okay, sa mga mutawag, hanap po ng signal. Parang choppy yung boses nyo po. Okay. Okay, hello, mayong gabi, Kinsani Palihog.
1: Ako di ay si Noelin Yano.
0: Okay, no. What, pangalan nyo po?
1: Noelin Yano po.
0: Noelin Miano, tagasan po ba kayo?
1: Taga Purok 1A.
0: 1A?
1: Santo Niño Carmen.
0: Santo Niño Carmen. Okay, Santo Niño Carmen. Okay, before that, madam, okay, go ahead muna sa mga greetings niya.
1: Hey, great day na ko ang mga Miano family, Yusima family, o Tabanyag family.
0: Okay, asa wala banda ang Purok 1 kay Murag nakatukog Santo Niño? Asa napit ang Purok 1 1A?
1: Hudson?
0: Okay, Hudson. Okay, murag nakatukog ng Hudson. Okay, musta man diya karon, wala ba ulan? Dahil sigawas karon diha? Wala ba ulan?
1: Wala.
0: Okay, wala nung nakoy pangutanan ni mo single, married, or sa ba?
1: Single.
0: Ay, single. So, pilang edad ni mo, madam?
1: 19
0: years old. Okay, sa 19 ni mo, madam, nabay mga nasaag, nanganunguyab, o sa ba?
1: Walay nasaag.
0: Ay, walay nasaag. Gano man.
1: Wala lang, dilis ako,
0: ana. Ay, kung gilara, dilis ako, ana. So, mayroon na po kag-study first, ana, ha? Okay, madam. Nakadungo ko sa itong topic kaganina. Hello.
1: Wala.
0: O, si wala. So, madam, kailang simple normal, no? Gikan sa Purok 1A, Barangay Santo Niño, Carmen. Okay, unsa may timailan no sa tao nga pag once nga alibawa ikaw na kay uyab no. Unsa may timailan nga nakasala sa simuha? Alibawa na siya ilain din nagtago nang niya. Unsa may timailan niya nga mas para puro magduda ka unsa may timailan? Simong bahin.
1: Wala siya time sa ko.
0: Ah, sumurag white time murag wakay wa murag ana no murag wa siya time si muha and then muna tingala na lang ka kay murag si tawagan na nga ni usab na siya di ba? Okay, so madam. Okay, so tapos na yung Q&A natin. Okay, diri na ta sa tuang papringo worth of 50 pesos nga load. O karon madam, andam na ba ka?
1: Andam na ka.
0: Or kung dili ka andam, pwede na to ihatag sa uban.
1: Andam na ni.
0: Okay. Okay, before that, madam. Okay, go ahead sa mong mga greetings. Kabalo ko na namin ang mga silingan di karon. I-greet pa rin mga silingan.
1: I-greet ako ang taga-Hudson.
0: Okay, taga.
1: Taga-Hudson.
0: Di ba Hudson is? Di ba magamuagian ng atbang ay ng... di ba, may crossing di ang gasoline station, di ba? Then, Tabuk, Tumoy, tama ba?
1: Apo, Kiraan.
0: Okay, so, nakoy mga ano dira. Nakoy mga text mate ya, Goy. Atik na, oy. Okay, madam, title sa kanta. Kinsa ang nagkanta?
1: Dying Inside. Tapos ang nagkanta kay si Goy.
0: Unso?
1: Amy Thomas.
0: Paminaw ha. Sige, si title ani? Okay, si title? Again. Si Dying Inside. Okay, padayon na. Sige na ba si tama diya eh. Okay, Dying Inside by kisa na ganta?
1: Timmy Thomas.
0: Okay, si Timmy Thomas. Madam, layo ragin kay. Okay, so mali pasensya na wala ni caller. Uy, yung iba yung Dying Inside yung muna na nga to ang intro nga to ang Dying Inside kaganila. Pero kanina akong music akong giplay karon ba? O si Title Ali, ha? Uy, sayang yung load, ha? Sayang, Jude. Okay, another caller. Ating oras, mga kaibigan, no? Alas 6:53 na. So, remain tayo 7 minutes more, no? Para magpaalam ta, no? So, another caller. Okay, 282. Ano pa siya? Dying Inside by Darin Spanto. Uy, wali, ha? Okay, mayong nga po, nitiglag, ito na ako si Kuya Dundun, sa Kurudo Boys. Okay, Vincent, nga nangita og napod og 2 yabs. Salamat sa request. Okay, salamat po, no? Okay, so wala ba yung tawag, mga kapitong? Again, ato this number is 912-175-1291. Okay, ano pa si 140 Lady Gaga. Okay, dapat kumplituhin yung title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, 1024. Ano pa siya pilang bayad sa advertise? Sa barato na itong advertise. Okay, so itong oras, alas 6:54 na. Okay, so ang title ato mga pangga, okay, Lady Gaga ang ano nagkanta ato, si Lady Gaga. Okay, Born This Way, mo to yung title. Okay, so iba yung mga iba yung in, dying inside yung ito yung dying inside mga pangga. Muna siya ako ang intro sa music, akong background, di ba? Okay, muna siya yung dying inside. Okay, so sa mga namin ako mga kami, so once again, thank you so much. So wala kita oras mga pagkakit, so huwag mapuhon. Okay, same regapon nga oras, no? Diri lang gahapon sa tuwang numero ng FM na sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero mutatang 90.9 Light FM. And before that, may biwarta man emilit, no? Salamat din once again sa mga naminaw. Okay, sa tuwang sponsor din sa GRKF Consumer Goods Trading, and yun, no, Cantata Laurito. And also, thank you sa Aqua B Blue Water Repairing Station. And of course, to sa tanong mga kaigan natin, sa mga viewers po, salamat po, no, sa mga nagsubaybay sa dalawang oras, no, sa mga diehard na itong mga tigpi, pero thank you so much. Okay, so sa tantanan, sa mga nag-text po na wala na itong na-play lahat-lahat yung mga request, okay, pasensya na po, limited na itong oras. Then, ugma na lang po, no, same regapon nga oras, no, dari sa ito ang numero ng FM, no, dari sa lungsod ng Panabo. Again, 96.1 and Infinite Radio, of course, promoted sa 90.9 Light FM. Okay, nagkakapon. Sige, you take lang mga kaibigan sa programang Infinite Rock. Okay, sa kala lang sa itong buta na itong Big Boss. Once again, salamat din nag-attorney nyo sa Salabaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa itong technical, Gubanta sa Pagkaslawak, Mr. Kevin. Huwag sana na itong mga kaubanan. Huwag sa itong mga diehard, itong mga tipyo. No, salamat din sa iyong pagkatapos sa dalawang oras. Okay, so sa tantanan, God bless.

0: Health Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health Alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad so, pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
9: Mangustin,
8: purple corn,
9: guyabano,
8: malunggay,
9: ginseng,
8: turmeric,
9: barley,
8: agaricus mushroom,
9: grapeseed,
8: robusta coffee,
9: at stevia.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ito ay anti-high blood,
8: anti-cancer,
9: anti-diabetes,
8: anti-insomnia,
9: anti-constipation,
8: no sugar added,
9: no palpitation effect,
8: non-acidic.
9: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
10: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
11: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Sa ngala na lang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob ni ining Sibyaanan, nanuka din hi sa 90.9 na Light FM Panabos City. And of course, madungog ta sa 96.1 Infinite Radio Mawab Davao de Oro. And a 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa ngala na lang sa kong mga sparring partners, sa kong mga katugbang sa Pikas Lawa, ayan sa ato ang IT personnel all the way from Davao del Norte. Ayan sa ato ang IT personnel Kevin William. And sa ato ang mga piloto on air all the way from Kibawi Bukidnon. Ayan kang Tatay Paing and kang Sir Kelvin, kay Crestendero. Ayan na maayong gabi sa inyong tanan diha. Kumusta ang inyong mga nahimutangan karon? Kumusta ang inyong mga area of responsibility, Charla? Mura magibagyo, DJ. Murag na yung paparating bagyo, DJ. Ito ay para sa inyo mga greetings and dedications. Pwede niyong isend sa ito ang text line 0912175-1291. Again, 0912175-1291. Sa mga wala pa nakakuha, send lang ninyo 0912-175-1291. At ako po ay live na live at mapapakinggan at mapapanood po sa ating Facebook Live. Ayan, just Hana. Ito ay Bolfa Amit Rosemary. Ayan, mo na inyo hanga ko ay na magkita-kita tanin nyo sa Facebook lang. Ayan! And ayaw mo kalimot nga kaninga programa, gipaluyuhan kini sa JK's Marketing, ang tigama o tigapodopod sa mga produkto. Sama sa ito ang Hagonoy Liniment Oil, ang ito ang Hagonoy at Hagonoy Bomb. Wala pa na ko nakuha ang pangalan ha. Again, Hagonoy Liniment Oil, Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee, ang ato ang Tyramax Adult Food Supplement, ang ato ang Mega C Plus Sodium Ascorbate, at ang ato ang Case of Fragrances. Ayan, available mapalit sa mga butika nga naadool sa inyong mga lugar. Ang ato ang mga produkto mapalit sa tanan ng mga Argelia sa pharmacy. Ayan na niya, taod-taod, explain na to ang kaniyang mga benefits na makuha na to sa to ang mga produkto gikan iyaha sa JK's Marketing. Again ha, 0912175-1291. Adyan ninyo isend ang inyong mga mensahe as well as your request. I can play naman. Basta ayaw lang gid ng mga disco-disco, mga rock nga mga request. Pidili gid ako na ma-play din hi sa to ang time. Mas kusog pa man ako ang bed, no?
1: Ayaw!
0: Kusog pa nga ko ang bed kaysa sa ako ang tingog sa mga...
1: Ayaw!
0: Madungog ninyo din, ha? Ayan. I don't know kung saan siya pag-adjust. Maybe baba siya gamay. Pero naka-full na. Pero okay lang. Madala na siya ang smile. Basta kay maklaro naman ka diya sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Han? Kuya Juan, transistor radio DJ, yes. O, diha radio, adjust, okay, fine.
1: Oh, yeah.
0: So, okay. So, pwede na ko sa all money. Sige na, okay ra. Sige, ako na lang magbaba-baba, ano, no? It is now 22 minutes past the hour 7:22 na in the evening. Sa ating mga nanay, tatay, lulu ug lola, ate ug kuya, mama ug papa. Ayan, kung kamo dunay mga gipamatis kalawasan, sakit sa luta-lutahan, panuhot, arthritis, rayuma ug uban pa, nagihambin sa inyong kalawasan na yan sa layo ninyo ang ato ang agonoy lenament ayaw ka nagsakit ang likod, nagsakit ang tuhod, even ang mga pinaakan sa lamo kuguban pang mga insekto, ayan sa layo ninyo ang ato ang agonoy lenament ayaw available mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar. Again, naasa tanan yung mga Argelia's Pharmacy, pwede ninyong adtuan. Kung kamo na dali sa may Panabol City, pwede ninyong adtuan ang Argelia's Pharmacy. Alright, nabalik lang ko taon-taon.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanii sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Day, aniya gagod ni mo, day?
2: Pagpuyo na gudong, ikapuy biyak ko.
1: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Na yung Terramax capsule, oh. Tisting eh.
3: Terramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
1: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
3: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
1: Aladay, ni aniyag magkagsamot day.
3: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
1: Ali na!
4: The greatest hits. The best love songs.

Alright, it is now 7:23 na in the evening, and this time check is brought to us by Taramax Adult Food Supplement. Alang sa mga kaigsuunan na itong mga kalalakihan na doon ay balatian, na doon ay problema sa prostate gland. Ayan na nga ito ang Taramax Adult Food Supplement. Dako kayo ka nag-ikatabang sa inyo ang gipamati karong mga oras, especially kapag ikaw ay nag-edad na og 40 pataas. Sa DJ, life begins at 40 years. Mauna siya, kailangan na ito alagaan. Kailangan ninyong alagaan ang inyong prostate gland. And of course, pwede kayo ni sa mga dunay high blood pressure, diabetic, o dunay mga acid reflux, or unsa pa na ulcer, pwede kayo walay angay kabalakan, purong herbal po ang atang Taramax Adult Food Supplement. And of course, pwede po kayo ni sa mga kababaihan nga nag-suffer o dysmenorrhea. Ayan, basta Taramax, sa Tara to the max. Napalit sa mga butika, radol sa inyong mga lugar o sa mga istasyonan nga iniyong gipaminaway. Ayun na, shout out and good evening. Thank you for joining sa akong pagumang kundi all the way from Cagayan de Oro City. Ayan, kumusta ang kinabuhi estudyante? Hapit na bayan siya mag-graduate. Ayan, ingat. Kumusta? And of course, sa ito ang kinakusgan na tag-iyag, tigdumala sa SMD. Ayan kay Ma'am Geraldine Alandrea and kaoba ng iyang pinalanggang bana, Sir J.R. Alandria. Again, ha, ayaw din magkalimot na every Saturday doon na tayo free check-up and consultation po. Adari sa ato ang istasyonan sa 90.9 Light FM. Ang bukid noon, pag-ipalo na lang mo ha, kay we are setting our time and the schedule. So medyo ipit pag yun yung hang mga kaubanan, inyuhang mga inyong DJ. So, darila muna tayo sa Panabus City. And good evening po kang Charlie May na si Manny all the way from Japan. Uy, kumusta diha dong? Kumusta ang buhay, Japay? Okay. Bitaw, oy, ayo-ayo ha, kumusta? Niya pag-amping per me. Pa ni classmate na ko ni sa Bukidnon State University. Grabe no. Wala ra damhan, abot na ni sila Japan, ang isa na nagkuan Taiwan. And again kang Sir Gary Tapia, mayong gabi and kang Majesty Lirin, Kalorina Diaz ko ang kuan kinakusgang igagaw. All the way from Bukidnon. And from Sir Gary, shout out from the bottom of my heart's dumb sheer. Request lang dayon kog song I'd rather by sa mani Lothar Van Ross. Hey, kakasal ka na. Loud and clear, yes. Salamat kayo sa inyong pag-monitor. Alright. Dira ta sa itong mga text ko, text messages. Gikan ka nga 344, Alsha, hi, good eve sa DJ Trexy. Request ko ang song, Muling Ibalik by First Cousin. Tapos, greet na ko mga Daog Family, Kolpa Family, Adlawon Family, sa Nanyo Panabos City, from Kuya Dodds. Sa limayong gabi sa imo ha, di Kuya Dodds. Ibanan sa imo hang tibuok pamilya banay. Kaya na mayong gabi. And, unya to, di-play na to, ha? Muling ibalik. Muling ibalik. Ngayon, kailangan pa man ibalik, kung dili na angay balik.

May tao niya tawad-tawad ha, ito ang i-play ang inyong mga request. Eda ilan dito yung marag. Ito ang, sige. O sa dyang halap-halap, nagid din yung DJ. Di nagid ka kita ha. Nabili na kong duha ka, ay. Nagikan kang 990. Good evening, DJ. Nangita kong text mate, babae. Kanang single mom. Age 20 pataas. I'm Dani, taga Compostela. Ngano nga linon man karon ng mga single man. DJ, halinon karon ng mga single man kay dili naman kinahanglan palitan og milk tea. Kaya naman yung mga dalaga. Kailangan gyud palitan og milk tea. Kailangan gyud ikuan kana ang i-date dito sa mahalon nga coffee shop. May taoy, single mom daw yung gipangita, 20 pataas. Di naman uso karon ng text mate kuan na messenger. Just send me your messenger and I will kuan kani ang mention and then. Ay! In there, kay DJ, yes. Kuan na karon ka ng, kung si tawag na, matan na karon ng mga babae, dili na sila ganahan na ng text mate, kaya di nila makita. Gusto na nila Facebook agad. Facebook and go to your messenger. Oh, yeah. Friend request. Good evening and thank you for joining Kang April Jane. From Sir Gary, pwede ka ha? Nang ikakasal ka na, request dam siya. Sige, play na to niya. Kisa may ikasal. Ay, DJ Trek, siya akong ex, ikasal na gid siya. O niya, naka-words DJ, kay gin-invite ko niya as singer. Ay, ala. Kuya Juan ang ex. And a good evening, thank you for joining Kang Riza Kokamas Amit. Uy, akong pinakagwapag kinakusgang igaga all the way from Dubai. Ayun na, mayong gabi sa imo diha. Mayong gabi ba? Mayong adlaw? Mayong morning? Mayong hapon, ano na lang para kumplito. Nasya, hi dang, shout out diha sa imo ang agawang gwapa. Yes, of course. Anong yun ang mga gwapag yun? Kaya kadaghan manhalin. Ayaw! And kang Sir Melvin Elema, shout out Lord sa Tanang Gama, Fe Omicron, hi po diha sa Imuhayas. Hi po, hello! Ay, yeah! May tayo na gabi sa Imuha diha, Bino. And kang Sir Wilhelm Tuoy Bulfa, mayong pagpaminaw. And gikan kang 482, grabe taos kayo yung message. O, oh, so kung nagit kayo ni siya karoon. Ay, yeah! Ano siya, gikan kang 482, hi, good eve sa Miss DJ. Akong i-greet akong mga kauban. Oh, kasag na pag-iay siya. Okay, i-greet na ko akong mga kauban sa Ratsada, Tuda, Tricycle, Drivers, sa Panabos, Sati. Sila, Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias, Bato, Rapas Family, Asperi Family, Vidal Family, and kang Jimboy, Sally, Wawi, kay Kem, Amor, Dinden, Vilma, Ismael, and the Biyong Family, Taklubos Family, ang nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño, Porokat, 3A, Carmen, Davao del Norte, Rupes Kugsong, Problemang Puso, thanks sa pagbasa. Managin niya siya, pwede sunod. Problemang puso mo'y tulungan mo. Problemang puso ko'y tulungan mo niya. To be followed na lang dahil sa ikakasal ka na. Ayun, shout out to Jericho's song, I Swear by Kenny Rogers, dedicated to Tablea. Salamat, DJ. Ayun, mayong gabi sa mga datay. Kumusta diha, tay? Kumusta mo diha? Kwan pagyod. Pagyod ka makabisita, no? Kay busy pagyod kayo ato ang linya. And then, uy, katong mga sudyan.

na mo diog study kay basi nunya kung maunahan mo ni ChatGPT. Lisod ba ya kayo no maunahan ka ni ChatGPT? Anya ikaw diya kay nagbilar-bilar kay study, nagbilar-bilar kay practice imong report. Anya pagka-human kay maunahan ka ni ChatGPT. Ay, dagikan kang 262 ko, Dave, sa DJ shoutout ko sa akong mga friend like Jasmine Redor, Roxy Palomo, o kay Judith, Jojo Paloga, Liza Ruel, Kolangoy Pads, Dandy, at sa akong anak, Kahulian, o sa iyong papa, Holmen Romano, request kong song, Labis Kitang Mahal. Kasi singer ani. Shoutout ko kay DJ Arian, gikan kay Julian Romano. Ayan. So si DJ Arian is dili pa gid ninyo makauban si DJ Arian, but pwede ninyo siya makauban every Sunday 1 2 3. Kay busy naman siya. So whether you like it or not, ako na inyo makauban ha. Guantalong ko ninyo mga 2 hours lang naman. Hi ta, shout out diha watching here in Taguluan. Ayan, kumusta ang Taguluan? Ulan diha sa inyo ha. Grabe no, nasunod na lang murag perminti na lang gid nag-ulan. Murag imong ang kasing-kasing nga nagsigi na lang gid og hila. All right, it is 7:45 na in the evening and this time check is brought to us by Mega Pure Herbal Capsule alang sa mga kaigsuonan nato. Doon ay mga ulcer, diabetic, high blood, doon ay problema sa skin, allergy, rheuma, arthritis. So, doon sa pamanang, uban ninyong gipamating. So, layan ninyo paggamit ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule. Kung doon na may mga pangutana, you can text na lang ha sa ato ang text line. Regarding sa ito ang mga produkto sa JK's Marketing, pwede nyo nang i-text, pangutana lang. Then, naama lang mong reply yan. Alright, balik lang ko taod-taod. Stay tuned lang yapon. Dari lang yapon sa programa Night Express.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
2: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ni inip sulod ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Dong, schedule biya nato karon dong.
4: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
3: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
4: Day, schedule ba ito karon day?
3: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
4: Tira mo lang.
5: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
6: Alright, it is now 7:57 in the evening. We only have 3 minutes before 8 o'clock in the evening. Alright, salamat kayo. Thank you for watching. Akang Glay sa Dagulo, all the way from asa man gakaroon Glay. Pinakagwapo na kong classmate.
7: So.
6: And of course, kang Mrs. Kick, shout out madam, shout out sa inyong tanan, and sa Kwamang Hudi, all the way from Bukidnon. Greet na ko akong kauban si Alvin, og akong live-in nga si Emily, na sa balay, mubalik na po ni og Canada po, and love you so, nasos
7: kauban.
6: Pwerya buyag. Ngayon na mayong gabi sa thank you for watching kang Ma'am Maricel Mostajid all the way from Panabo. Salamat sa inyo ang kaniyang pagpaminaw o pag-join sa itong Facebook Live as of today. Adagikan ka nga 420, good evening DJ Traxy. Pwede mag-request ng song The Closer I Get to You by Emoy MP. Salamat DJ. Alright, ato nang gibutang sa ato ang playlist. Mania, taon-taon. Ato na nang i-play ang inyong mga requests. Alright, karoon na oras. Unya, taon-taon, mga alas 8, so explain na to. Katong mga dunay mga problema sa kaniyang acid reflux.

grabe og unsa nya dai to acid reflux na. So nya tawo dato ang i-discuss unsa man ni ang kaning ginatawag na to og acid reflux. So, kaning ginatawag na to og gastroesophageal reflux disease. Ayan, in short, GERD. Again, sa mga wala pa na ako sa itong text line, just text your request. No? Sa pamilya nyo ang maipabot sa inyong minahal sa kinabuhi. Ayan, type lang ninyo diha. O, type na, i-save gina sa inyong kuan, cellphone. O, dali i-type. Ayan! Alright, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. And agikan kang 730. And siya, hi ate, great na ko si Arlene Gonzalez. Diha sa Mawab, Davao de Oro. Kay May Carido Vicente ng Davao del Norte. Miss Soleba sa Dalag, Arakan, Toto Foras ang nag-greet, Rinan Miranda og sa akong mga agaw og ayaan diha sa Davao and Toril. Ati paki-air ko sa akong number. Walay pili sa edad, my number is ayaw. Butangi gidad kung unsa nga edad imong gusto. Babae or lalaki? Eh, nagikan kang 262. Ingan siya. Okay. Good is DJ. Shoutout ko sa akong mga friends like Jasmine Rido, Roxy. Balik na ni. And DJ, request na ako na song Bakit Labis Kitang Mahal ang nagkanta Boyfriend. So ako na nalinya na sa itong playlist. Kao ba nang muling ibalik? Bakit Labis Kitang Mahal? And yeah, the closer I get to you. Ulat-ulati lang ninyo yung mga request ha. Ako nang ginahinay o kanang butang sa itong playlist to para dili malintay. And nagikan kang 747 ay DJ Trexy. Pa-shoutout ko sa akong mga apo si Kate o Ken. Kay Katharina Avrilin o ang pinalangga nilang bunso si Carl Adam. Og lalo na sa akong Uncle Jewel og si Uncle Kading Paradise Imbak Pakitbato District. Lalo na sa one and only love Fatima Lubang. Oy, going strong kini lang relationship. Ay na mayong pagpaminaw, mayong gabi sa inyong tanan. And it is now 8:02 na in the evening. Karon tawad-tawad, karon nato ng sugdan ang dula sa kahanginan. Ito, i-discuss na to ang acid reflux. Sa meaning acid reflux, tawag na to gastroesophageal reflux disease. In short, paano siya ginatawag na to o GERD. Ayan, ang acid reflux, may tabo na siya kung ang acid o sa tiyan. Acid na to, no? Musaka, pabalik, padulong sa to ang esophagus. So, kanang sa may tawag na, lalamunan. Mabalik, gikan sa imong tiyan, mugawa siya, padulong sa imuhang lalamunan. Kanya mo, ni dayon siya nga, feeling dayon ni mo nga, init siya. Kanya magi sa imong dughan, mingon na dayon nag-heartborn di siya. So may mga common causes, mga hinungdan sa kaniang nganong ang tao magkaroon man ng gastroesophageal reflux disease. So sa may hinungdan, ana. Ayan, nakanaang weak ang immune system. Masapod na ang mga rason
kung anong magkaroon po tayo ng esophageal reflux disease. Alright, and then, sobra kadaghan mo kaon, attention sa mga kaigsuunan na to, di nga ala, kanang mukaon nga murag walay kuan, ugma. Grabe, kusog kayo mukaon, DJ. Beta, kanang kusog kayong mukaon, sapod na sa mga factor or hinungdan kung anong magkaroon po. Ikaw, na acid reflux. So, samot na kung ikaw dugay matunawan. And then, mga mahilig sa halang, kanang mga ganahan kayo dihag mga spicy food. Mga, unsa pa, mga tambok nga pagkaon. Huwag gani ang mga aslom nga pagkaon. So, kung ikaw gani, doon na na-experience, naka-experience na ka, or kasamtangan nga imuhang gipamati sa imuhang lawas, ayan, so bawal ah, imuhang likayan ang mga halang nga pagkaon. Pagkaon sa mga mantikaon nga pagkaon, samot na ka ng karni sa baboy, baka, or sa tanan yung mga mantikaon nga pagkaon. And of course, ano, mga maaslong. Bawal po din ha ang alcohol. Ayan. Ama itong mga mahilig din ha mag-inom. Gabi-gabi na lang yun mahubo. Ganyan magsakit ang kuto-kuto. Ayan. So, usapod na sa factor kung anong nag-trigger ang imuhang acid reflux. And then, bawal po ang kape ha. Kape. Mga kape, mga synthetic ng mga kape. Bawal po iyan. And then, bawal po dang tsaa, mga soft drinks, and again, alcohol, bawal na siya, mao na siya yung makapatrigger sa imuhang gibati. And then, sobrang atimbang, katong mga obese, kaila, it's your time to shine. Kailangan na mo nga mag-reduce sa inyuhang timbang. And then, ang uban pod, especially sa mga kababaihan, pwede pod, factor pod ni Ana kung ikaw sa kabuntis. Na yung mga panahon nga, maaslom gyud ang koto-koto niya. Paghigda, dayon human mo kaon. Kisa may ka na ang mahigda, mapay pagkaon, wala pa'y 30 minutes, nihigda na, taas ang kaliwang paa. bawal na siya, diligin na siya mayo, makapatrigger gina or makakreate gid na og gani ang GERD. And then, katong mga dunay hernia. Mga lalaki nga dunay hernia or, ang sabi nagsaya sa hernia? Danlak. Kana sila, maka-experience po na sila og acid reflux. Kasi may mga symptoms. Okay, basin na kaning ato ang madiscuss karon, kusa ni sa mga symptoms na naa sa imuha karon, imong gipamati, burning sensation in the chest. Ayan, muna siya ginatawag na to og heartburn. Kani akong mandigab ka, ang imong paminaw diha aslom nga pait. Pait or aslom ang lasa sa imuhang laway. Nya mura kag musmo kuan. Murag musaka ang imuhang pagkaon pabalik. Mininga na ang imuhang acid nagasaka siya. Muna nga inigwan ni mo, inigtigab ni mo na murag yun ang imuhang tanan pagkaon, murag ihabwa na. Ania maglisod og tulon. Sakit ang tutunlan. Ania katong mga dunay mga ubo nga dugay nang naulian. Ay, pwede na mo magpa-check up, ha? Pa-check up, giyod mo mga kaigsuunan. O niya, kanang mga pagaw o tingog. O niya, kaniada yung pag-medyo or paglabo, pagdako sa tiyan. And then, kanang feeling kasukaon. Kana, inyuhan ang magpa-check up na mga kaibasin o sana sa mga tinatawag na to o acid reflux or gastroesophageal reflux disease. Kung sa may mga reasons,

0: na daghan og pagkaon. Again, hinahinay lang gyud. Kaya nimo one rice, one cup of rice ra gyud bala gutom pa ka diha. Kanyali kaya ng soft drinks, dili pwede nga mag soft drinks even ng kape. Pero pwede sa mga herbal nga kape nga stevia ang gigamit nga sweetener. Ayan. Usapod sa mga pa-trigger dana sa inyo nga sa ito ang acid reflux. Kung ikaw doon ay acid reflux, again, makapatrigger po diha ang stress. Kung ikaw stress sa trabaho, stress sa family, stress sa imuhang love life, sila nagipasanginli kung anong magaka-acid reflux ka. And of course, kanandili po di ay maayo, no? Factor po di ay ang kaning ginatawag na to, huwag ka ng huot nga sanina or kanang pantalon or pants nga huot sa tiyan, huot nga sanina diha sa may hawak kang bahin. So dapat manggod free nga makadaloy ang ato ang acid sa to ang lawas, dili siya, para dili siya mo backfire
1: ayaw!
0: Dili siya mo balik sa imong lalamunan. And of course kanang mga kulang sa tulog, and then katong mga dunay mga synthetic maintenance, dunay mga maintenance nga ginainom. So, maagi na siya, di na mo matingala kung ano nga mag-abdos ang inyong tiyan. And then, mura mo kasukahon. Katong mga nagkuhan og mga pain reliever, ayan, sana sa makapatrigger sa acid reflux. So, sa may maayong buhaton. Adigens, may mga maayong buhaton kaya para malikayan or ma-prevent or makuhaan gamay ang amo ang gibati aning GERD. Ayan. So, na, taon ragi ka ginagmay. Bahala o ginagmay, basta kanunay. Ginagmay lang yun nga kaon. Sige, pamahaw, paniudtog pa ni hapon. Mga Pinoy, lahi man. Kung dili mamahaw, bawi yun na sa paniudtog. Kung dili ka paniudtog, bawi yun mang ginas pa ni hapon. Ayan, so kaon o ginagmay, pero kanunay. Kunyali kaya ng mga halang, mga mantikaon ng pagkaon, o mga aslom ng pagkaon. Likay ang kape, mga synthetic nga kape, alcohol, soft drinks, uban pa nga makapatrigger. Kanang kusog kayo, magamit og mga suka, vinegar, unsa pa man, mga pampalasa. Kaya likay sana ninyo, maski og mga 3 to 6 months lang gyud, mga kaigsuunan. Unya, dili dayon mo higda ha, human sa kaon. Dapat humanin mo kaon, mahigda ka 2 to 3 hours. Human mo kaon, ay mahigda. Kay nga no, dili pa man guna magaling ang ato ang pagkaon. Mahigda ka diritso human sa imuhang kaon. Wala pa natunaw ang imuhang gikaon. And then mo na hinungdan ko nga no, mura siya o mobalik sa imuhang ginhawaan. Kung ikaw doon ay acid reflux, ipataas gamay ang unlan o sa ulo ang hinungdan. O sa ulo, no? Alam nga man po sa likod dito. Ayaw! Na apel uban. Na apel ang likod. So, itaas gamay ang unlan.

0: doktor ka nang nagkalala na. Pero kung namayo ba na makuan yud no, kanang di na lang gigko magpa-check up DJ. Oy, dili na lang gigko magpa-doktor DJ kay feeling nako madungagan man ang akong gibato. Pwede rin yung food mo. Sulayin ninyo pagkuan. Sulayin ninyo pag-inom mga to ang Mega Pure Herbal Coffee. Pero ang inyong pag-inuman is 3 times a day. Isa ka sachet sa isa katasa 3 times a day. And then kung ikaw kulang sa timbang, again, mukaon kadaan, 30 minutes to 1 hour, ayaw ka mainom sa to ang Mega Pure Herbal Coffee. Pero kung may timbang na ka, bugat na imong timbang, gusto na ka nga makuhaan ang imong timbang diha, inundaan sa to ang Mega Pure Herbal Coffee. Ay ha, mukaon 30 to 1 hour. Ay ha, mukaon. Okay, na may uban nga mga kapuyan lang mag-exercise DJ. Oy, pwede yung nana na lang, yes. Katong mga constipated, dili makabawas o kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Ayan na ko kayo, gikataba nga to ang Mega Pure Herbal Coffee. Samot na kung isabay ninyo pag-inom mga to ang Mega Pure Herbal Capsule. Alright, again, as our 912-175-1291, nagikan kang 980. Good evening, ma'am. Nangita ko ka-textmate, kanang single, kanang walay kabilinggan. 40 above lang. Mauni akong number. Ayan, ang iyang gipangita is, unsa man ni single. Pero wala siya nagsaba kung unsa ni siya nga single. Single nga lalaki or single nga babae? Ayaw! Ayan. So, ang yung number. Yun lang ako, i-ray number. Gibawala naman good me nga mag-i-ray sa mga number nga mangita og textmate. So, dili na gid pwede na ko i-ray ang inyong mga number, ha? Kay base na niya, nanam good me mga experience, guys. Nami mga experience before, during the pandemic. Lagi ka to, pandemic na nang uso pa kayo mag-airy ko number na DJ, nakita ko textmate babae na onya 18 pataas DJ, ngayon na textmate kay underage, so dili gid siya pwede. So karong gibawalan gid mi sa management na dili sa nato i-airy ang mga number, tukuan na lang gid, maglikay na lang gid sa mga possible na tabo, no? Ayan. So, I hope you understand, guys. Eh, nagikan kang 472. Hi, DJ Trexie. DJ Trexie, greet na ko si DJ Arian ng Panabor. Kasugsong kay Tagal. By Mark Carpio from Kiana J. Pires. Pires?
1: Ayaw!
0: Ikan kay Kian J, all the way from Busaon. Asa napit ang Busaon? Nalantapan? Pag-i-complete ko sa inyong address, ha? Kay nakahuka po tayo today. Dahil sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Okay, doon ako na yung Busaon, dari ha? Asa na napit ang Busaon? Busaon, Lantapan? And nagikan kang 029 Good PM DJ Trexie, mag-request kong song Ikaw at Ako Laban sa Mundo by Jerome Abalos. Painugod na ako sa ako ang palalab sa Ate Christina Ponce. Unta, ma-play ni mo Fatima of Maco Davao de Oro. Ayan. Ikaw at Ako Laban sa Mundo, marag crosswind ang singer anime. Pero ato ang tanaw na to niya, taod-taod sa ato ang playlist kung atong ma-play. Huwag kayo mag-alala sapagkat iyan ay aking hahanapin at ipi-play po natin ngayon. Ay, kuyong!
1: Ay!
0: Nagikan kang 482, hello, good eve sa Miss DJ. Ako i-greet amo ang Purok Leader, Santo Niño Purok 3A Carmen. Si Perla Swalog, Treasurer Ruby Junajuran, Inday, ating Edwin Joyerman sa family, Okat family, De La Cruz family sa Tanang Naminaw karon.

Alright, now we have 18 minutes upon the hour of 8. And I will be right back after this song entitled First Love Never Dies. Ang unang gugma daw ko no, daw na gani ko no pagyod. Ang unang gugma, di gyud na mamatay. Kanang imong ex diha nga mo imong pinakauna nagtagbo pa mo, kumustahan na kay buhi pa diha. It is now 8:18 na in the evening. Magyapon na minaw sa programang Night Express together with your DJ.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: Alright, it is now 8:31 in the evening. Paki-monitor daw ko sa inyo, matag sa tag sa mga transistor radio B. Kung wala ba'y humming gawas diya sa inyo hang mga radio. Kay mura diri sa ako ang headphone. Disturbing, alarming.
2: Ay!
1: Mura ganina, ragi ko nakabantay ani or man. Mura gahapon pag yun di ay. Sige na lang, we'll try to fix it tomorrow. Nay haming din sa iyo, Mado. Monitor, suglagi no? Nanano? Magin din yung pag-aig nun nga, nga no, kaduhan na manggid mi nag-ilis o feeder, diri nga no, manggid ni nga muhaming manggid ni. Anyways, alright, 8:32 na in the evening. And this time check is brought to us by Case of Fragrances. Sana sa mga kaigsuunan na itong mga kalalakihan, kababaihan na mahilig sa mga perfume. Ayan na ito ang Case Fragrances. Doon ay daghan available ng mga scents na pwede ninyong kapilian. So of course, pag naamoy date din hauban sa imuhang uyab, kaila ka uban sa barkada, dapat humot, no? Humot, guwapo, unya, guwapa. Of course, inubanan sa paggamit sa ito ang Cutis Misty sa Carrot Papaya Soap and the Cutis Misty sa Glutathione Soap. Ayan. So, magparis ginang duha, mga friends.
2: Ayan!
1: And a good evening and thank you for texting me. Direct message man sa ako si Tatay Ben. Mayong gabi sa imo, de Tatay Ben. De sa may San Vicente. And nagikin kang 140 DJ. Shoutout ko sa akong bana nga si Edmond na asa lasang nagtrabaho. Butang yung pangalan ang nag-greet asawa.
2: Ayaw!
1: Sa kuwara gid ning headphone no nga naay humming pero feeling magod ako ganina na basin sa ko lang headphone so basin magpailis na ni siya og katong tag 1 million
2: ay,

Again na para sa inyong mga greetings and dedications. So wala pa nakakuha sa itong text line 0912175-1291. Good evening and thank you for joining kang Regine Maghanoy. Ayan, maayong gabi sa mga di madami dahil sa kay Ryan Deliverio Pukot. Ayan, maayong gabi sa mga di agaw. Kumusta dihang Cagayan de Oro and sa kuang friendly namingaw ang pinakalit among balay kay wala na yung mga pe. Ay, bayan ni siya kay kung makalingkod ni siya mura pila kabaso ang matumba anis ka pe. Ito ay kay Christiana Romo kay Madam Pimus may niya siya Pimus. Wala giniagya lang ako giniang kita hatagan na tong report nga raw matulog hana. Pero sige na lang gyud, wala tayong mado. Kita may mo anak, mao gid na ato ang papilo sa kinabuhi. Papilo sa kinabuhay nga mag-explain. It is now 8:35 na in the evening. Gikan ka ang 961 na Hello Digitrexy. Mayong gabi sa mga DJ

Ay, bagay siya, ba? Basin, timos. Dili, oy, pimos. Misaga, sabay ni siya nga kanto. Uy, hi, ate. Hi, ma'am. Hi, madam. Oh, no. And a shoutout ko sa gwapa nga DJ, of course. Ana, ipurigi ko ninyo karon kay ano. Karon man gud dili ko da dili ko on tamag on board and then kay kaulanon man sa gawas inyo ang DJ wala na kauli. Oo, okay, wala man tay kuan ani ang wala tay sa kenan dala. My god, so mo na nga napugos na lang og on board, so at least man lang no na may makauban sulod sa duha ka oras nga tulumanon kauban ang inyo ang DJ whether you like it or not. Masugot man mong sa dili, masuko man sad mong sa dili, DJ Trexy will be the proxy. Ayan, ayan, again, mamayang gabi kang manang Loribeth Amit Amit Kukama sa Biascas. Haha, perting himuota negro sa imong katawa background. Mayong gabi diha sa kong inanak diha sa kong inanak nga si Gro. Hi Gro, kumusta? Imuha na i-replisan imuhang mama. Ayaw sa replisan imong mama. Kay wala na kay mama, kuha na nung kuha ni mong mama. Ito oy, so kay nanak din na kay Gro, pero maglibog magkikuhanin niya kung lalaki ni siya or babae sa mangyod. Unsay type ni mo Gro, babae, lalaki? Ayaw! Ako si Cristela, guapa. Akong bana si Edmond, guapo. Ano, good. Mugin na pinaka the best, good. Ngayon, butangan gina ninyo, guapa din ha. Of course, guapo, gikayo na yung mga bana. Ito, oy. Kung naminaw man si Sir Edmond, karon, gigreet ka sa imong guapa nga asawa si Ma'am Cristela. Alright, it's now at 8:38 na in the evening and we only have 22 minutes before 9 o'clock. Boy daw, hala oy, laki ang gusto. Wala nang yun. Di nagyod masugot ang nina nga na nga laki mo ang gusto. And good evening, thank you for joining kang Sir Erwin sa Ligumba. Oy, kamusta ikaw diha, sir? Kao ba na ko dis trabaho before? Diyan sa may Valencia City. Good evening, Ate DJ. Shout out from Red Horse, Bukidnon. Hoy, ang White Horse. Hala, oy. Mayang gabi kang Jenny Mae Baclayon all the way from Dangkagan, Bukidnon. Pila ka po lang kabayo, imong natumba ba yun? Fan gigay ka ng pulang kabayo ba? Pila man imong natumba. Katugayan ninyo ang baryo, kay mahimo na ng Red Horse sa TV. Pero katong mga kuha na, katong itong mga mahubog na walang kong dahila kay Gord. Basta, ikaw rin yung nakabaloan na Jenemy ha, ayaw gid pagsaba. Pag magsaba, gani ka bantay, lagi ka sa kuha. Kung maging anak ka, ayaw gud. Alright, again na. Ito ang mga produkto sa JK's Marketing. Mapalit sa mga nagkadaiyang butika kanadol sa inyong mga lugar. Huwag naman din sa Bukidnon, bisita lang ninyo ang mga butika din ha. Pangitaon ninyo din ha, Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee, ang ato ang Hagunoy Liniment Oil, at ang ato ang kay
mestiza fragrances. Ina nga to ang kutis, mestiza, carrot, papaya soap, and glutathione soap. And of course, last but not the least, ang ato ang Tyromax adult food supplement. Alang sa mga kalalakihan na katunang ito og Tyromax, available na nga to ang Tyromax, mapalit din ni sa ato ang istasyonan ug sa mga butika nga inyong gipaminawa ay, paminawan gi mga istasyonan nga inyong gipaminawa ug oh, sa mga butika na doon sa inyong mga lugar no bayan. Did you shout out ko sa akong anak si Chitin May naas sa banay-banay. Chitin May. Mungan siya din siya, no? Mayong gabi sa mga taga-banay-banay, di ay. Kasi mo ang anak mo daw. Eh, nagigan ka nga 955. DJ Trexie, maka-remember man sad ta sa iyo mga background DJ. Oy, maraga to maning panahon pa namo DJ nga wala pa'y cellphone. Ayan, nasa man kaninga kuan background. Mano siya yung kuan kaniang Starlight, the Starlight Serenade. Bitaw mga panahon bitaw nga mamisita ka niya imong dala kay kuan gitara niya magdala dayon kag daghang backup may tig kuan kuskus gitara niya ikaw dayon tigkanta oh lalaki mahalag yabag-yabag ni basta kay nahigugmagig ko nimo ayo. Alright, nabalik lang ko taon-taon. Stay tuned in lang gihapon. Dari lang gihapon. Sa programang Night Express. I will be playing the song. The closer I get to you by my MP. Of course, together with your DJ, it's me, your

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako da ay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, effect sa ako ah.
4: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
3: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ganun ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panya nakatay ko ani, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lamigin siya sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Theramax
6: Capsule. Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Kung sa'y ipikto, sir?
7: Dinod, sir, ka nagasulay ko Theramax. Ka nagsulay ko, nainggan niyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot sa isang kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliho ka nga ko ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipa yun. Kauban si Mrs. Kung kanyan to, init na gulo si Mrs. sa ko ha. Karun, perminti na may labing-labing.
0: Night Express.
8: It is now 8:54 in the evening. We only have 5 minutes na lang yun. Kaya 55 naman.

course, wala na ko'y igong oras sa para mapadayon sa unahan. Natangtang na ang tabil sa ito ang programa. And sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa na naglangkob na ining istasyon, itabanan sa ko ang katugbang sa pigas lawak sa atong IT personnel, Kevin William. Huwag sa ito ang mga piloto on air all the way from Kibawi, Bukidnon, 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, kang Chris Tendero and kang Tatay Pain. Ayan, again, huwag mapuhon, magdungog-dungog na gihapon ninyog mapuhon samang takna og samang istasyon Digitrex silang gihapon.

sahay na ay katawa, na ay hilak, na ay kagubot sa huna-huna, no? Doon ay kabalhaka, kahadlok, o mga dili maayong kanang pagbati o kahimtang. Dili perpekto ang kinabuhi, pero dili ka na may rason higala nga dili ta mo pasalamat. Kining mapasalamaton mga higala nga kinaiya, no? Magdala kini og kalipay diha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Magdala ka nag kining kalipay diha sa kasing-kasing, no? Nga mulungtad ka nagkalinaw sa huna-huna. Kung naamang kakaroon higala diha sa balapian, ang Proverbs 17:22 nag-ingon, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. So kung naamang kakaroon sa kahimtang, no, diha sa balatian o sa kamaayong tambal, alang kanimo ang pagbaton o kalipay diha sa imong kasing-kasing. Muna ako kanunay giawag ang atong mga kahigalaan nga subaybayan. Paminawon kanunay ang atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. No, kay mo kini ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Nga din hinato higala maanam-anam o usap ang ato ang mga mindset, no? Ang atong mga naandan nga mga kinaiyahan. Dini nga programa higala gidesign ni para kanimo. Para sa imong kahimtang na unta patagaan na nagkausapan. Ang tanan nakadepende sa makagagahom o nagdepende pod na kanimo. Og mga higala, no, dili ta malimot sa pag-inom sa atong tulo ka baso nga tubig gikan sa ato ang 6 liters na dunay concentrated drops sa 100 drops ni Health Code International ang atong CMD, no? Muna ang ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Inyong napalit og 200 pesos, no? So muna mga higala nga ako kamong gi awhag nga ipadayon. Ituloy-tuloy. Ayaw bugto-bugto ah higala, no? Og sa mga kahigalaan nato nga wala pag yun sukad nga nakasulay og avail, sulay na higala, no? 200 pesos ra. Apil na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. So money ang ato ang kanunay ginainom tulo ka baso every morning. Kada buntag yun nato ni himoon higala. Consistent yun dapat ang ato ang paghimo ni ini. So, nangandoy man ta higala o kabaguhan. No? Nangandoy man ta kaayuhan. Sakripisyo ni siya. O kung layo man kahigala, no, sa ato ang istasyon, tay mga option, no? Pero mas the best sigala, no, kung makaanhiyog ka sa atong istasyon para ma-avail po nimo ang kaayuhan sa kinabuhi nga water therapy nga 200 pesos o ma-avail nimo ang free nga consultation sa ato ang CMD caregiver kaysa man ang muapod-apod ni ini diha kanimo. Na po tay mga pamaagi nga kung layo ka naman tay volume, no, nga pagpaagi sa pagpalit para taas-taas ni mo siya magamit, no? Kaya nga to ang manggong proseso ani tuluhang tud sa unom ka bulan, no? So mo na higala ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Gikan uluhang tud sa lapalapan ni mga problema, pwede og makatabang siya. Inubanan pod na higala, no, sa imuhang disiplina, sa imong kaugalingon. Sa mana nga mga discipline, mga higala, unang-una kining atong exercise. Ang exercise higala kinahanglan regular na siya.
exercise sigala, part na siya sa system sa atong lawas na di kinahanglan gina nga himuon. Kay ang lawas magod nato higala kung dili ni siya mag-exercise, maluya ni siya. No? Masakit ni siya. Magin ay program mga higala sa atong kalawasan, no? Kana bitawong ginaingon nila nga pag magkaedad na ka, kinahanglan na ka magpahuway. Mali na siya higala. Ang atong lawas, mga higala, nakadesign na siya nga kinahanglan yun nga mulihok na siya. Una nga sa mga kahigalaan nato nga mga senior citizen, kung sa inyohang lifestyle, no, sa bata-bata pa mo, hilig mo o kanang mga buluhaton nga kanang mahago mo. Ayaw na ninyo iundang, diritso. Kumahin mo higala, igo lang nimo i-adjust ang imuhang lawas. No, i-adjust lang nimo ba? Kung sa una nag-aalsa kag bugat, imong himuon, dili na kamual sa bugat pero doon na kay lihok-lihokon o trabahoon. Na kay ka ng paan ba, ka ng kalingawan. No? Importante na higala. No? Part na sa imong self-discipline. Eh kung sige na lang kaglingkod, sige na lang kaghigda. Dili gid maayo ang dangatan nimo adiha. Higala, no? Kaya kini magong atong bukog higala, no? Kung dili na nimo siya i-expose diha sa paglihok-lihok or pag-exercise, muhuyang magong ng atong bukog. Mag-ito na nga sakit na siya kay ang iyang kusog, no? Nakadepende na sa ato ang mag-exercise. Muna nga nanay gitawag nga advice nga maintain good sitting and stand, no? Kinahanglan nga i-maintainar nimo ang tama nga paglingkod o pagbarog, no? Anang tama-tama lang ba, no? Di kay sige holdi na lang ka nagsira kag lingkod. Or holdi po kasigira po kag tindog, di po na maayo higala ha kanang sigira po kag tindog, di po na siya maayo. So dapat higalang imong himuon, pag paminaw nimo gani sa imong pagsigig tindog, medyo hawin na lingkod. O tanaw nimo nga katulogon ka tulog. Na i-balance nimo higala ang imuhang movement, exercise na siya. Biblically speaking, higala, no, ang tao sa Genesis, ingon diha sa makagagahom nga magahago ka. Isulti diha sa makagagahom nga ang tao maghago. So, in reality, diri sa kalibutan higala, walay hayahay diri. Ang tanan naghago. No? Bisan unsa man na imong profession. No? Bisan pagbulpin pa na imong gunitan or pagbasay ba na imong gunitan, parihara na naghago higala. No? Kaya ang uban po, naguna-una, ang nasa opisina, hayahay. Ang utok po na ang kuan higala. No? Problema. Ano, daghag mga paperworks. Katubang pa ng computer, hago po na higala. Sa mga kahigalaan po nato, nga babad, sige lingkod, no? Tungod sa trabaho, di sa opisina. Tindog-tindog po pa nagsa higala, no? Kay makatabang na kanimo sa imuhang bukog. Kaya kung pila ka oras manggog ka magsigi og lingkod, magka-develop po ka o problema na sa imong bukog. So, labi na kanimo higala nga medyo naana diha sa pangidaron.
mo bitaw na higala no nga madungog gyud nato nga ang mga senior citizen kinahanglan na gyud mo inom og gatas nga naay calcium, no? Kay unsa man ang calcium? Calcium higala minerals na sa bukog o kanang gitawag sustansya ba palig-on sa bukog. Ang calcium di po na siya mahimong epektibo kung di po lagi ka mag-exercise. Ano man, igawas raman po na sa imong body. At manggodigala, i-balance na ito atong movement no sa mga nutrition nga atong gina-intake. Ang nakanindot sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy higala sa diha nga mo inom taani kada buntag. Kanang tubiga nga imuhang gidala sa atong istasyon nga napatakag 100 drops sa atong CMD na Health Code International nga napalit ni mog 200 pesos na ananay calcium. Ana na magnesium, potassium, 72 plus ka mga minerals no ang imuhang naabsorb mo na sa tulo ka baso nga tubig ana nag-inom ka og grabe ka sustansyado nga tubig no sa sayo sa kabuntagon. Ug mo nay activator higala sa mga organs, mga cells diha sa imong body, diha sa systems no sa imuhang body. So, mo na nga anak, importante higala, kining ato ang self-discipline, kining exercise na to kada adlaw. Isa na diha ang breathing, paginhawa, no? Kaya kanang paginhawa higala, mo ginaydi na to malimtan sa mintras buhi mata. Usahay manggo digala ang atong paginhawa. May mga kahigalaan na to nga maginhawa, maragpugnan ang ilang ginhawa, di na makaginhawa og lalom. Diba? Tama, mga higala. Napo yung mga kahigalaan na to nga kanang mubo na og gininhawaan, no? Tungod kay ang baga, tingali na anay mga napuno na sa tubig or plema. So, dili na diha sa maayong kondisyon. So, kining baga magod nato higala no, naka-design gina siya nga co-function. Una, ang deep breathing exercise every morning, makatabang po na kanino. Libre ni siya nga advice. Kani mo higala sa imong pagpaminaw karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Muna yung advantage, no? Sa atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Part ni siya nga proseso, no? Kung imong mga silingan, pwede ni mo awhagon nga maminaw sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa imong pagbuhat ni ana, nahimo ang instrumento og panalangin sa imong isig katawo. Og gawas sa exercise sigala no. Kining ato ang food control. Part ni siya sa self-discipline. Importante ba ang food control sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program? Yes, importante na higala. Kay diha pod nakadepende ang paspas nga healing o recovery nimo diha sa imuhang panglawas. Ano man, ang pagkaon higala mao pod ni usa nga maghatag sa imuha og problema. Mao pod ni isa maghatag sa imuha og balatian. Nasayod ba kani ana higala? Sa ka father of medicine si Hippocrates no one siya ang giila sa mga naturopathic practitioner or naturopathy sa pagtuon diha sa naturopathic medicine. Si Hippocrates giila ni siya na amahan sa naturopathic medicine o well known ni siya nga giila as father of medicine. No? Ini si Hippocrates na siya'y ipagawas nga statement, no? Ningon siya, let food be your medicine. Kadungog na ba mo ana igala? Ang pagkaon daw higala, matod niya, tambal. Uyon baka ni ana higala nga ang pagkaon tambal?
Siyempre, ang tubag, yes. Diba, unsa may tambal kung gutumon ka. Diba, pagkaon, busog ka. So, natambalan ang imuhang kagutom. So, tambal gyud siya. Kung sa yano pa nga pagka-sulti. No? Pero kung atong palaluman mga higala, pinood gyud siyang tambal. Kaya nga no, pagkasakit ramagod ang tao kung kulang pod sa mga sustansya. So, mo bito na sa una mga higala, ang mga karaang tao sa una, wala ka ay mga sakit o balatian. Tungod sa ilang mga pagkaon nga sustansyado, grabe ka-healthy nga mga pagkaon, puno sa mga vitamins, minerals, proteins, enzymes, amino acids. Klase-klase nga mga minerals na sa ilang gulay o prutas, o mo kanunay nilang ginakaon. Muna nga, makonsider yun nila ang pagkaon, tambal. O mga igala no, sa atong panahon karon. Atong gisulti ni Hippocrates, the father of medicine, ang pagkaon, tambal. Pero ang pagkaon na turon higala, no, kay lahi naman. Na naman tayo tawag o mga instant food, mga processed food. No? O ang atong lifestyle karon, hiligtag tamis. Kanang sobra ra ka tamis ba? Hiligtag sobra ra pod ka aslom. Ug grabe ka mga mantikaon nga pagkaon. Kung kana ang kanunay ni mong kanon higala, adi na na medicine. Toxic na na siya higala. Toxin. Muna na maghatag sa imong sakit. Ug later on magdevelop ka og mga balatian. So, mo na higala nga applicable to siya ang food be your medicine kung naa kay food control. Kay kung kontrolon po nimo nga sa imong mga i-intake nga mga pagkaon, no? Imong kanon ba? Kanang ginakuan nimo, kanang ginapili nimo. Kani akong kaunon ron, likay ko ani nga mga pagkaon, kani mga gulay, dili mga ginisa, maglikay kong mantikaon as aslom o kining tamis og parat, no? Kung imo nang likayan, ang imong iintay kato mga healthy food, food control na nahigala. Nag-control ka sa imong pagkaon. Pero kasagaran sa ato mga kahigalaan, gyud pag-abot sa pagkaon, nahan gyud mo kaon anang litson, no? Daw adlawon pa. Grabe ang mantika niya na higala, no? Pwedeng makabara diya sa imuang mga kaugatan. So, muna higala nga ang sakit sa tao makuha rapod niya diha sa iyahang pagkaon. Ang kayuhan sa tao makuha rapod niya diha sa iyang pagkaon. Kaya ang food lagi, usan ni siya ka-medicine. Kung wala kay control, wala kay prino, mura ka ang nagsakyanan nga nagpadagan og 100 km per hour nga walay brake, disgrasya gid ang imong labas anak higala. Muna, dini sa kayuhan sa kinabuhi, atong giremind ang matag-usa na dapat doon na mo'y pagpugong sa inyo hang kaugalingon. Yapod sa balang kasulatan ang pagpugong sa kaugalingon, biblically speaking higala, part na sa kinabuhi nimo diha sa imong relasyon sa makagagahan, na kay control sa imong kaugalingon. So muna higala sa atong mga pagkaon, no, dapat kontrolado nato na. Kung unsa tong mga pagkaon nga makatrigger sa atong mga sakit, labi na nag-undergo ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kung unsa tong mga pagkaon nga mo-cause, mo-trigger sa imuha nga mutukar ang imong sakit, likayan gyud na nimo. I-consider na nimo higala nga mahugaw diha sa imuhang huna-huna, no? Magpalayo yung ka ni ana nga pagkaon, ayaw iduol ang imong kaugalingon.
So mo na higala ang pag-intake nato sa pagkaon. So mo na nga bantayanan, no? Ug ang ato pong mga ilim, no? Labi na og hiligtag mga ilim nun higala nga makahubog. Mga ilim nun nga soft drinks, no? Artificial juices, hiligtag juice. Mayon ang uban healthy man ni kay juice. Naay mga kahigalaan nato ni ana mga higala, no, nga juice ra na imong hinungdan nga nagdialysis na siya karon. Makaingon ta siguro maguna-una ka yun sa nga juice ra man, no, di man soft drinks, di man alak, alangan higala, no, di naman mo inom og tubig, puro na mapoduce imnon sa isa ka tibok adlaw, di po na siya maayo. Gid nato wad-on ang tubig sa atong kinabuhi, mga higala. Mabitaw na nga every morning ang pinaka priority nato nga inon ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, tulo ka baso, no? Tubig, water of life. Ay dako siyang benepisyo sa ato ang kalawasan. Og napamatud-an na pud ni sa atong mga kahigalaan kini nga proseso, kini nga pamaagi. Mo na higala nga kini nga kaayuhan nga ato ang nabati karon. Kung ikaw wala pa ka naka-avail ni ini sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos avail na, no? Sa atong schedule, no? Sa ato ang CMD caregiver. After ani nga programa ang ato ang CMD caregiver na asay programa paminawi ang iyang program, kontaka ang iyahang numero, no? Or tawagi siya, i-text. Pangutana on sa schedule nga duol diha sa imuhang dapit. Ang atong istasyon higala, no, naata istasyon sa Panabo City o naputa istasyon sa Bukidnon, no? Sa Panabo City naatay weekly, no? Karong Sabado ang atong CMD caregiver na ay himuon nga schedule. Tawagi siya, kontaka siya, no, para maangko nimo higala ang ining kaayuhan, no, diha sa imuhang kinabuhi. So, usa ni nga reminder diha kanimo sa imong mga pagkaon. Ani na lang higala, unsay pinaka favorite nimo nga pagkaon nga bawal likayin na siya. No, mura na isa nga makalangay, no, sa imuhang recovery. Sa ato mga kahigalaan nga nag-undergo na tapos naagihapon ani nga lifestyle nga ilang mga pagkaon nga bawal sa ilaha. Muna yung naka-advantage sigala, no, kung muanhin mo sa atong istasyon, i-avail ninyo ang ato ang free consultation sa ato ang CMD caregiver. So, mahibawaan ninyo kung sa'y mga bawal, dili angay sa inyo, ha? No? Free raman na, apil man na ay gala. So, bisa na imong i-avail ang kaning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, muna yung advantage, no, pag muanhin mo sa ato ang istasyon. Minawi po ang programa sa atong CMD caregiver. Para sa mga detalye, no, inyong mahibawaan, unsaon nga mahimo mong part sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? So mo na mga higalang kanunay nga kining disiplina sa kaugalingon ato gining pairalon. Unang-una kining atong prayer, no, every morning, disiplina na pagpasalamat. Tagdaig na to sa makagagahong. Exercise na to itong kaugalingon nga mahimo tang mapasalamaton. Aron makaplaga na to ang tinuod nga kabaguhan diha sa ato ang mga panglawas. So muna mga higala nga wala naman tayo igong panahon, no? So kung nabati ni mo nga mo din ang makatabang sa imuha, aksyon ni dayon karon. Ayaw na kining huna-huna ang nga pwede pa sa sunod. No, basin maunya mahuulahi ang tanan. Diha pa nimo mahinumduman. I-try dai nako ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Tapos ulahi na ang tanan. Samtang napay panahon higala, no? Desisyon ni tagaig ining panahon, no? Kahini. O kantidad. Ano man, eh, kung dugay na kang nag-pray nga matabangan ka sa imong panglawas, basin maon na ni ang tuwa.
Wa ang pagduha-duha sa imong huna-huna, pagduha-duha sa imong kasing-kasing. Una, mga higala, nga kung nag-awag ka ninyo, paningkamot, no? Kay ang kaayuhan na ana, nadungog na nimo. Ang kaayuhan sa kinabuhi. Una, higala, nga ikaw na lang ang gihulat, no? Sa kabaguhan. Una, ang proseso, nga tinuod nga makatabang diha kanimo. Wala naman tayo igong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kini ang inyong kaayuhan sa kinabuhi. Holistic mentor, no? Spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Sawa nga kanunay nga pahinumdum kaninyo og mga kaayuhan. Daghang salamat. To God be the glory.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw din niya sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karoon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naadihaa sa baladian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal dihaa sa baladian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International at adlaw ano nga makabatuon og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. So,

Sa mga adunay pangutana, karong buntaga, panigid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikun ko ha. Pwede mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka mong kalimot nga karong Sabado na tay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag o taman rapod na no alas 12 sa unto.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: CMD. Wala pa dahil ka maka-testing anang CMD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gid ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan nimong problema sa lawas, makatabang siya.
2: CMD punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nila.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
5: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog og mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold og ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Health! Health! Health! Alert!
6: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang mong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
4: Health! Health! Alert!
6: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc, usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. buot pasabot ang gi-upgrade nato ang kaepektibo niini dili ang presyo. iCare Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang epektibo nga iCare capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipaepektibo pa. iCare Gold. Ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. iCare Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drops ang inyong mapalit, pangitaa gyud sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og iCare Drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. iCare Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. iCare Drops, kasaligan, presko ug epektibo ang pingi imong mata. Patak og iCare Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. iCare Drops, ang patak nga muamping si imong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suging butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Clagel Coffee Mix.
3: Wow!
4: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. O usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
4: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na mag-experience ang akong na-experience.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus, pwedeng imnon, bisan walay kaon, o dili hapdos at yan. Atong paminawon, ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Ako si Rizaline Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako. Ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawan ako ni sa radyo busa gitestingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
5: Pato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
8: Theramax Capsule.
9: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
10: Dinod, sir. Nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richo, gil ko tulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni condition man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yan, murag magnilihok ang ako, ha? Butong nibalik ang iyang pagtagat sa ko, ha? Butong naglabing may awag na ko sa inyo, ha? Para masulayan yun ninyo, balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kadeto, init na gulo si Mrs. ako, ha? Karun, perminti na may labing-labing.
11: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga Pure Honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 og sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ima pipito.
6: Taga-asa ka, ma'am?
5: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
6: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
5: Probio o Jassy.
6: Pili ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
5: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko'y murag binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na jud ka istab, nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo gyud. Wala na gyud problema kung pagbawas. Then ang Jassy pod nindot pod ang Jassy kay akong bana gani mo gyud maintain karon.
7: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
8: Oy mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Starts working like Miley. Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high,
11: we were so tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Kini si Jun Cardel Tiga. Negros Oriental.
3: Ako mata nagapugita di baga kayong teridium.
2: Ipangayon jun ko 45,000 cash down dyan Manila pag jun himon.
3: Motong wapang may budget.
2: Pasandaan na ako hangtod na abot kong Palawan. Itagyan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
3: Kaya pula nalagay kayo kong mata.
2: Mga 3 days.
3: Motong akong iparayon na
2: karon nawala na jun.
3: Epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga gihambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10.

0: power dam pro bio capsule alang sa mga nihambing balatian. Tuma sa power dam pro bio capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power dam pro bio capsule buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power dam pro bio capsule.
1: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
2: Sige, ugdula ba?
1: Anak ko mama nga pula daw kay akong mata.
2: Tanaw na ko salamin.
1: Murag na ay ugat nga ni buto.
2: Ula kaayo.
1: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
2: Unya si mama, naaman I Care Drops.
1: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og I Care Gold.
2: Dagmata na ko, murag way na hitabo.
1: Pasalamat jud ko.
2: Mauto sukad ato,
1: limited jud ko og cellphone.
2: Kay makadaot jud ay sa mata.
1: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
0: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.